0: jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokk talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
0: Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla. Borom bi gërëm di wax rek ngeen xamee ko noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: dafa nekkat ci benenu ëtt bu gëna yaatu wala sax bay bo nga ne kon dañu nekk ci ak kees gu nekk ci ab ëtt bu nekk ci bench bench mi la ñëk wax di borom mahat muhammad al muhtar sayyidina waye ëtt bu yaatu bimu nekk itam bo diké dang fa fekk lu mel noon ak dang fa fekk borom hubbi lahu dahra yughnini an hubbin siwahu sama bëgg sama sëriñ day gën di yok di gën di dama dafa dox sama digënté ak sopp lanen luddul mom kon xana wax ji nu doon nak wax je at bi may waxe bo fa ñëwé dang fa fekk
1: cëñeek fm
0: lu la wonné ciofel kat amna doole waye borom ciofel gi ak ciofelum amna doole ndax lutax ak lu jar nga wét doti ronkañ ngir bëgg sab sëriñ def ko muy farata ciofel gogu amna doole saf ku du moy li hubbil qadim fardan arahu atto bobu na dañu fekk ay kees waye kees ñu xamne doona na fi jëwriñ te jëwriñ joju nga xam mo jëw non jëwriñ att ba ay jamono nekkon ñaari lu jëwriñu att ba bo demé dang fa fekk ciofel gu mel non ndax ko xamné dana la tuddal sab sëriñ nga dégg tour wa rek né wana sona ko yeen xana ki may wax far ngeen ko xam kon xana ciofel gi moy yéma tuddu léegi mom jambar jit nek ci attu ciofel bu nek ci pencum ciofel leppam di ciofel ta ciofel di lepp upp doole lepp sunu serigne ñoko wax al hubbu khayru ma li shakhsin muhiba wala muslimin la ard zahaba kon nak ontitu hubbal mustafa wa aktafi bizaka fal mota ka fa fa yektafi suñu sëri neena ciofel buñu ko teggon ci benn balance jël benn ciofel tek ko ca appo benen wal ga ci dess ni tek ca lañu gëna fonku ci aduna ci wuri sa ko ora lum doon neena ciofel koy ëpp doona mo koy ëpp solo kon borom ciofel bi nek na ci attu ciofel nek ci pencum ciofel dem ba yilif wala ba doon jëwriñi att ba dem ba doon jëwriñu penc ma sax far fess del ak sop serignam ndax ko xamne ciofel gi feñ na ci say njabot nga man ca wax ay tour yo xamne ñepp ño bokk kun leen tibbe kin leen dibbe na dika nga sop gogu ciofel deugar na xana ko delu wat na ci ciofelu borom penc ma kan moko ñëk wurtu cheikh mohammed mustafa kuñ ko tuddi kamu sop
1: cheñek fm
0: ku ci tagi cheikh mohammed al fadal kuñ ko tuddé kamu sop ku ci tagi cheikh mohammed lamine kuñ ko tuddé kamu sop ci ñima xamñu ci ñu ci xam ñi rek la lay wax dé né amna ñeneen nak kanen kuñ ci xamaat cheikh mohammed al bashir kuñ ko tuddé kamu sop nga ñëw ba ci xulafa yi ñoom ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne da ngay dégg Muhammad Ahmad Hamid ay tur yoo xam ne yëpp day delluwaat ci kamu sopp jàmbaar ji jiite woon na benc mooma di borom ciofeel bu dëgër boole ci waa ki nga xam ne dang ko sopp ba buñu né yenn nga ak mom ba guddina ñu né yéwé nañ ah ñepp wara déllu wala ñu bari wara déllu wa ci seeni dëkk waay ak seeni dalu waay bañ défé né bokku nga ci ñi déllu duñu wol lu dëng nga déllu ci waat dalu ca wet ga ka nga sopp genn laaj la xana du diw nga ne waaw da nga demuta dedet munuma ah demuma ni ñu laaj lutax munu mom kat dama munu man kat dama munta taxali ko ak yow gi ciofel ndax ciofel dab nako man dal ki may ndi ki may wax man xamna ni xam ngeen ko ki da sopp lol cheikh mohammed al fadl cheikh mohammed al fadl sopp lol cheikhul khadim mi borom becc mi di becc ciofel neer yunus tabi sallallahu alaihi wasallam kon cheikhul khadim sopp lol rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nekkon fi set bi ndek jite penc mi waye nekkon fi ñaarelu ki donon jeweñu atti bi attu cheikh mohammed al fadl kon nak mom leppam sop cheikh mohammed al fadl na da ko sopp sopp nga cheikhul khadim ndax gennu ko ben yoon ko sopp cheikhul khadim sopp nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam dem sopp ci fel deugul ci yow kon nak mom rasul mom cheikhul khadim dafa sopp lol muhammad mustafa taki kat far ki mu fi wutu won nek ñaari lu ko wutu di jeuri ñam ñing ko tuddé Muhammad Cheikh Muhammad Al Fadl kon ci yentibi sallallahu alayhi wasallam la delu waye momitam ki nek jeuri ñam tay ji moy kan Cheikh Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa nak boko topé ba ci Cheikh Muhammad Mustafa mi ñëk wootu Cheikh Ahmad Al Khadim turam day delu ci Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam waye mom itam aw touram delu wat ci touru kam ka borom penci mi kamu sop bak njabotam ñu ci bari nga gis ne mom la len dippé tama tuddu ko legi muy cheikh mohammedul amin koku lañ ko dippé kon ma ngi siyar cheikh mohammed mustafa mom cheikh mohammedul amin mom cheikh mohammed al fadl mom cheikh ahmed al khadim mom sayyidina muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax moy leppam mbokki señ al hadji barade kon buñ doon wax ciofel diko wutalu raaye ñu ne mom da jëlul na raaye bi bokon na ci ñettey won raaye bi bokon na ci ñettey won raaye bi ja ko sopp na dang ko top lo sopp mu jaral la motax cheikh mohammed lamine mom cheikh mohammed al fadl sopp seigne fallu lol motax top na seigne fallu lol musta juyo ak mom dara juyo ak mom ci dara ca fumu nek fumu xey cheikh mohammed fadl yegona ci cheikh mohammed fadl fumu gont yegona ci cheikh mohammed fadl fumu fanan yegona ci cheikh mohammed fadl ndax ciofel di ak tak gim tak cheikh mohammed fadl taxna mu takko mom ba dawul bëgg sax takaliko mom ba ci ni mako waxe legi dañu dem ba ñi ne yewé nañ ci alhadji bar wax na ni dana wëlbeuti ko waat ñëwaat ci kër ga wala sax du fasori xana dañ ko fay gisaat buñ ko laajé mu ne bu ko señ bi laajé mu ne ko makki dama mu ta taxale ko ak yow loolu lima netali nañ mako man netali nañ mako kon lool ak ciofel la ni nga xamne cheikhul khatib dafa sopp rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam feñ ci touri njabotam xawlama ci alhadji bar dafa sopp cheikh mohammed al fadl bam feñ ci touri njabotam cheikhul khatib radhiyallahu anhu dafa fokk rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba boko tudde re touri day neex ci mom ba nga xamne yita jam la ci may teranga ja turwa tax fonk gam lay fonk turwa tax li ci gis nañ ko bari na ñoo xamne Serigne Touba tek na leen ci kaw fonk le lol waye turu la ci baye xel muy dañ leena tuddé turu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou ma amna luma ci xam motax kum gis ñu tuddé la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak mën la mëna woyé ci turu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam serigne touba fonk na nak fonkel ko xamné yéena na waye cheikh mohammed lamine bari mom cheikh mohammed fadal mi dey kep kum gis ñu tuddé la cheikh mohammed fadal fonk na la fonk jo xamné ak yitté jumlé jox jo xam da ngay xamné rek borom turu wa tax sa turu ndo tax dé ndax mom la bëgg ba amu ci sako lepp lo koy wax di wax ak mom bañ cheikh mohammed fadal yow mom xamna na buñ doon wax nan yoonu da ngay jaar fi amna yoon bu gëna gaaw wo xam da ngay dañ la koy lemal rek nga aksi ci mom man nan yoon wo moy yoon bi lay lemal waaw bo doon jaar ni rek ñu leen bay da ngay jaar bank di rang di ñew bon cheikh mohammed fad yow da lay lemal yoon bi yow nga gaaw aksi ci mom ngir lan amul sago ci cheikh mohammed fad cheikh amul mom cheikh mohammed bin bar gim ko top nak bëgg ko dem na ba nuru ko nit day bëgg nit ba nuru ko waye ni koy nuro nak ci jëm non koy nuro nak ci jikko ndax ciofel ga tax ndax ko sopp dang koy top lool moy mandargal ciofel gu degg ne bëgg na yoonent bi da ngay degg ñu bari tuddi seen bop bëgg sopp yoonent bi sopp na bi ni koy waxe waye xolé ci ñom seen jëf ak seen jëf yi ak seen wax ak seen wax yi ndax depo nak sunu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax depo nak li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg han boko gisé nonu day ak jikko yeek yépp su boba nga nek ciofel lu deug la boko gisul nak koko xamné mo boole bokku ci soppi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam boole ko ci soppi nikoro tam serigne bi cheikhul kharima dalal doon sopp nako bu nopi gisun ci yow top ndigal moytu téré gisun ci yow nga bëgg li di serigne bi bëgg waye wan gënal li nga xamne serigne bi bëgg ko djublu woko muy aduna ak la aju ci mom ak bakkan ak banex ak jëfi ñaaw yi nga xamne xam ngeen dafa lënk lok yoy képp ko xamne lolu moytu wo yoy waye djublu wo djublu ak serigne bi le serigne bi djublu ko ba yaay boole sa bop ci soppi ci mbé ci midina boole ci soppi motax ci alhaji bara top cheikh mohammed fadal ta top ko moy top cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci ndigalam la demé ci jangu kayba ta bam fa demé da fa nek fa ndigal and ak mun waye nak and ak ki nga xamni wajur la di tiro nom di ci muhammad lamine bar mom cheikhul khadim radhiyallahu anhu ba ni mako fi waxe nam nek ci belal da fa jang alquran ci kilifa gu tedd gogu seigne modou amar da fa nané bayi ci am ñi ko am netti won nañ ko fuma taxu ñi ci jaaraat ba ni mu del swaade am digal tam bu ñaan fi xam la ñu baara bayiko 936 ba ni am digal dem fofa ca jaamal jaange fa ci seen jaamal ba ni mu ko attesté manam daanaka bind cheikh mohammed fadal xamal ko de la bëggul mu def ko ci mom def nako ci mom ci xam xam kon kay borom xam xam la waye woyef ga ak talibé ga taxna daawul taxaw diko netlé ka ak manam diko manifesté wo ak bako da xam xam kat ni serigne touba néna du bari netti la bëkk ci rek riwaya alim la bëkk ci riwaya ba li no nur ma tiraya xam xam lèr la ko and xamé lolou mo nekk ci cheikh amadou cheikh mohammed cheikh mohammed bañu baar mo cheikh mohammed tafal waye tam non lañ ko tarbiya tam fofé ci ndigni rawati na mok magam ñu tedd yoy cheikh seigne abdou karim seigne mahmoud mustafa fadil ak nañ ko cekkal ah man ci seigne cheikh ummi déjà mom yagu fi ay ko seigne fallu bëggoon lool nak ma sha Allah mu jaar ñu yépp na lepp ci ndigal cheikh mohammed fadil la jaar ci xam nañ yoy mu ta neex nak mu ta and ak bakkan waye nak ndigal ak di bané ko ndigal ndax dako ndax ci kam jogé la bëgg nak motax lu mu ko tek loolu bané la koy def ci mom way la gis ko am day bëggu liggéey ba liggéey bi day metti loolu nga diko ñéewal te ko yërem waye mom bané la koy def nuko may lu ko waral liggéey ba la bëgg da nga gis ko bëgg jëm ba lu ne choona yu nekk da na ko ci dëj nga diko ci yërem na ko ki mom diko tuumal ñak fay daal lu ne naan lutax mu diko top ci ki faalé wu ko nangam ak dim koy tege metti lim koy tege nangam waye yépp mom faadul lool ndax banex la ko def ni ko doon fété suñu borom yi nattu yi am suñu borom di len ko tek man lay metti lool waye banex lañ ko def ndax kam joggé koko lañ sopp motax jaar jaar yim jaar yépp xamna lepp ndariñ la jang alquran jang xam xam tarbiyé yi yoy yépp mota depp bakkan waye and ak lool lepp banex la ko def ndax lan ka koko digel na sopp lool mu chamo da faatal ko ci alaaj baa do ci ñewat inshallah bokk wa ko borom du bañu ko la faawu xadi man waxtaan di lu war ñu ñu tippal yalla yalla tan leen ñu fiit wa yalla yalla fiitale kepp ku leen top yalla gën ko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñi jitt yaa ci borom ñok leer geenu ci ñoom ki fi nekk tay ji borom bëse metti mu cheikh muntaha yalla fi yaagu lool di wër di ziar bu baax seigne mahamadou mustapha mu ci alaaj baara ñeebul ci alaaj baara di ziar ñeebul cheikh mahamadou faadu ak ñeebul cheikhul qadim di ziar soxna mamadou samadou faadu son soor ci bi ci soxna mamadou cheikh khadir di faatu son am fatte mu cheikh mustapha ci borom dool ko leer yermane ñu digga ci suba jamm na ma jere jota bi jammal islam ki neppone juroom ñaari xarf cheikhul khadim dal am cheikh sidi muhtar dal am mu nepp jott bi fim ci toba ci xarf ci abdou sam mu and ak ñaar ci dakar la tan ci seigne alou jay leer gi fim lu ci cheikh lu ma ala ju ak jubale ju bo jek jekop jeri ñu ko yene kep ku dekk ma ngi dekk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy dañu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxa jog moy fajj seen jaxaré ci walum telephone
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbollem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngi xamné dañu am neew doole buñ andek seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo andak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu andak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxa jog froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep jabet da koy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekkene hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñëwal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay mi dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak mi sama fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp di arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goiter lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat Kumdal, Wonji 77 943 06 88 wala nga woni 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne dafa yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dalu buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulment de pied et de civi moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak dérété fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dérété bu ñuy saw dañu gis né day and ak dérété infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoyep dañ koy savoir bobu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
2: Yalla yalla khir khir faw ci num tamay nur ci yaw ko djugo gor ni dinu naw fa wa kagne yalla nu yalla boole nak boole ngeeram gor ben te duggu na ci sunu xol bakkal bu wer ci sunu xol tan ci kaw ni def ni man nga ne la sutura degn ku dul tele dara ku kenn dul manaw dara ku yi geeram fa wa kagne yalla nu mbeg mu bari lol woyen yi wu bari lol yobonu ñam yu bari lol def nu mbegum ñande fi ñe ñi jige yal nañu ni ñe ñi sore yal nañu ni ñe ñi di ñe ñe di ñe ñi gañ ni di gañ ñe yal nu man lepp luta yal na nu def lepp luta yal na am lepp luta yal nu bari yepp di ñe lo di la yal na nu ko man setan yal na nu ko man fop te na sunu bakkan bako la may fop di ñe may liggeyal man ki liggeyal yalla liggeyal yonen bu mag ba te daane mbari ya dak ga wara ya nangu gu bari ya ak gu baram ba boole ngoram ga ak julitam ga ak jax lafam ga ak xam xamam ba ak lewetam ga ak wayefam ga ak sawaram ga and ak yaram ba mo andi xarbaax mo ya xarbaax mo may xarbaax may na ko kepp rekina wërseuk ak barke yor nak mi ngi di may nak gaay mi lepp barke yi dawna wase yi dawna mbolo yi dawna jëm barabam ba xam xam yi dawna ngeeram yi dawna yoy yep dawna tabbi xolam ba jagam xamo wax jile malay wax ak yi malay wax modi serign ba modi ku xam ka modi ku xam ka modi ku gëm ka trois di ban ba mbariye ka ko xam mbariye ka ko gëm daleena xey jam jox leeni kumba nangutu baye nangu fetal ya ak fasi gor ya jox kurelam ba woromi daara aseeni daara la doomi jaara di boole ñepp def leeni jaamam def leeni doomam kuna di doomam jotay laram ba fore ki dongom kan ki dongom buraki mbolom la boole soxba ñepp ni janjang ken fa fatul juk kone ne lamba ngir jam jamam ba yalla ko may li moko defal li teno geureum li geureum dogal ba tay jebulo dess kuko deful dess luy waralu dess nit war nako ba xamna samay mbir ak sama wa keur jox ko ko man far yal nañu japp joxna ko man mi salik man mi yalante man ni madila lamba yalante may fas mu def ma aw fas mbam waru fas mayor jatan ba yalante buy dem ni ma jogon dem ma top koy dem yoral ko der ba yalante man may mbam mba may dalam mba may parisolam ba yalante sax may tankam mba may xolam mba may deru le xam ba yalante sax may bopam ba man tay nopam ba man tay far deru beut ba tay bakanam ba tay xar kanam ba tay xasabam ba tay sikimam ba tay ka ko soppu tay ka mu soppu tay muritam ba tay xaritam ba yalante formu yi mante manit may momit nu far xey boloni rap di jenn jëm tay yar jëm yu bari jam te manen ak ba xamna ni ma bon xamna ni mo gën sa su mané kun may lar bu jubb tay lar bu man ba tay lar bu xam ba tay lar bu xam ba tay lar bu gën ba yalla ko baxal yal nañu baxal yal nañu sexal nu donga yépp yal nañu may nun jam ngeureum ram te sun deen gën ren di le fap yal nañu may ak yokute may nuk yokete may nuk bayiko fep te may ni ak farlu te may nuk yaru te may nuk jebule lepp te may nu tawfiq ak jeppi tawfiq ak gaayi tawfiq yu xeyni xep andi sunu mbek andak sunu mbek dina joxe mbek ak seeni bop banu ligeyal ban ba ligeyal yalla ligeyal yenen bu mag ba ligeyal jotna sumi ko jotna jebule jotna te yegg jotna xam yalla jotna xam yalla jotna aw ngir ma jotna te yegg jotna jot gaaya jotna raw gaaya jotna gën gaaya jotna lu nek jotna yalla ngi ni wo bam ba ngi ni wo nan bokk wax hu ndax wuy jotna dundi jeena dole jeena yaram yi jeena soppi ko jotna sikim yi reyna diine yi sewna adina weyna laxasu jotna angone weyna banex weyna ngir mag gi ñewna kër kër yi jotna ko rax bi jaawam jano ki doomam na xam boromam ngir xam ko jotna ko gis bi jaawam te gis doomam topi boromam warna ko jotna moy boromam moy boromam moy moromam tawattu bopam rafet na jotna soxna ngi daagu dooma ngi daagu seta ngi daagu fagaru jotna serign bi maynu jebul maynu bayiko tay nak ngir lepp jotna yaw tere tang bi nefi bitik bi maynu notab bi tay sa bitik bi sarannu ak ndek sarannu ak jak banu jubo nak reenu te ubbi ya fi yoro ndek ya fi hamu jak ko saraxul ndek du jak du tabbi yaani lebal nun yaani fayal nun yow yaanu saf nun te doonu sappi ya de garab gi noongi fi ron gi di fortu barke tabbi la tabbi noongi fi sag ron di waafa kay bon ngir xamni ya gan ku deesi topp ya tax sunu xel dalte sunu xol di seddu dundal defara nga dundi seral nga xol yi dalal nga xel yi teyal bakkan yi fenga torompe fesal ma del ak barke ngalla ngir jëmmi yalla ay yonenam ba fesal ma del yesal ma pullu ma xeyni man la jite kurel ba xamal ma ay yef amal ma ay yef yu bokul ay yef yi ñepp guppe xamal ma yef yi amal ma yef yi ay yef yu gën yi yow sa serign bi xam nga yi lay yef am nga yi lay yef may may lay yef yow sa xarit bi dolima ak xam dolima ak am ta dolima gëm yow dolli kat bi na nga ma xey fal yow ngeen ji ak fal tafam ma tabal nak sa bitik bi ma di la jaayal fawa ka jëndal ba nga ni sartal yaa yor bitik bi serigne bi ak barkeb di beer na sunu adina ji leer sunu alaxira ji leer kër gi le ak gee bokk leer may nu ci barkeb altine tey ak ëllëg may yu tane bu kenn gis ku mu tane bis ba kurel yépp di teer ak darajey talaata it xañal sunuy nooni mebet faw ta jox leeni tawat ñu ñak bay liggéey xaar barkep alarba na mu jot lu ñu rawon ci ay mbébet ba nopi jot kep ni itit ku ñu rawon baraw ko kaar da xal ci barkep alxames lu ñu bëggul ba mu nemes tay ak ëlëk ba kenn du gis tankam ba sax ak fu mu jaar fadal ci barkep aljuma saaji yep tejama jox ma limay wut wuyuma maynu nga neeri kariyar mayni ci barkep gaaw nak jaglu gudul dañati ak ngeeram lu merdul top ak buntu ji yow bu yaata leer jafi na tandu dundu yi tandu nawet yi tandu nga fekk fan yi jaamur na seddu mbokk na seddu xarin na seddu nga dakk lor yi ku sori walul ku jige walul ku loru walul te doli gem mi ko so fe jappal tek ci kaw jal sarax ko ak pal falang tawat yi mag ñi defar leen gone yer leen ñi daanu fab leen te boole xol yi mag ñi musal leen ndaw ñi musal leen sëriñ si far leen ñu far murid yi mbokk yi booleel jaamur ñi faaleel ñu dee ñi jaaleel te feg mbugal yi te xol yi ànd jëm yi ànd ñu bokk ànd sax ci ndigal yi wërsëg bi dollil barke bi dollil mucc gi dollil defar barab yi xel yi dal leen xol yi seral leen gan ñi teral leen nangul nu jëf yi te may nu ay mbóot yu ni cereet it ci lëf lu ñuy tiit yoral nu fiti bu nu gisum tiit gu nu amum tiit bu nu jigéem tiit ñage nu mbég yi sangee nu ay mbég tabal nu ci mbég wërale nuy mbég watul nu kër yi yow daala barkeel sa jëfa barkeel na nga nu barkeel notal nu mbër yi ñi fa lu ful leen la wax yi fal leen yu ban yi feg leen mabbu xërëm yi ñu yéene aw ay bu ñu manu ay nañu telew ay wune ci ay ñu yéene aw yiw nañu manu yiw bu ñu telew yiw wune ci yiw wi dundal nu dund nu bokk dund te yàgg dund gañe ci lara yi sa fan wi nay wéy sa jëm ji wéy nu topp lay wéy tofal la way yi foo jëm nu wër la ngir jëm mi yàlla ki tax nu gëm la ba jox la mbir yi yow yaa di jàmbaar juma ni jàmbaar jongano ay mbaar neexal nga kër yi yaa gën ku nekk yaa man ku nekk yaa def lu nekk dàmbe nga ndam yi daane nga mbër yi dàq nga mbër yi wasal nga mbër yi not xarekat yi seytaan daw na xare ba tas na sampexe jum na mujje nga réer yëf yi seytaan daw na xare ba tas na sampexe jum na mujje nga yëf yi mujje nga mii réew mujje nga mee réew te taxulaa réew doy nga kurél yi damee la ko teeñ daana waral peeñ nga def ko niw teeñ yow raw nga xel yi dimbali nooti te wàllu nooti seppli nooti dolli ndawal yi nun jaxasal nu te dawalal nu ràcc sifal nu yaa saytu ñam yi ràcc bu ñuy sif ngay joxe yaa saf li ngay joxee saf yaa yor yu saf yi fonkal yu dul jeex xaalis bu dul jeex xam-xam bu dul jeex ngay jox sagan yi kuy laa ci seere doy naa ci seere janguma téere temel ni dex yi janguma xam-xam ñàkkuma xam-xam sëriñ bi laa xam xamuma fen ni sëriñ bi laa xam sëriñ bi laa xam yàppuy laa am amuma yax yi jooyuma xam jooyuma ak am am naa xam ak am am naa njariñ yi jox nañu mag jur ak luy jarug jur jooyuma waa jur jooyuma jur yi xam naa lu gën baay am naa lu gën yaay man falu naa sa ay neexuma bañ ñi ban maa ma fenkal te moo ma tekkil te moo ma takkal ndombay ngërëm ñi fegal nga nu toor may nga

yaamana jox gam cantaki ndollen bann gudul dey mukk nga yaadoy ko mana gis tey waxuma ay fen munoo ngi lay root feesalu ni mboot may nuñu dul suut mukk ka saggan nit ñëpp nay daw seeni yiwit daw wut sin nuy daw di wut si sagiroon ñu dinu jébbal ñu di la jébbal muy dollikoog pal tey gën ku dul nun ñag naa samay ngarab tëj naa samay kër tëj sama waa kër ñëpp saxal njël ku bëgg a jekki nu bokk jekki ku bëgg a génn ma ni ko laggal ku bëgg a tabbi ma ni ko tabbil ku bëgg a génn ma ni ko génnal ngoy naa ci yàlla yal nanu yàlla mayeeti wàll guppënd àndal yal nanu tabbal ci lu dalum xel lu sedd ci xol guy yi lu yombul yal na yesam mbég te yesamu jag yesam ngërëm nag ñu rot nu fara jël yal nanu bàccal garab bi ndimmal yépp ñu rutul nu lépp ndimmal yal na fi teeral tiraanga teeral fi barake teeral fi jàmm kuppal yal na saxal ndam fi nu mu dul dem tey fegi lëndam fawaki jal-jal yal na nu buural calan ñu buural ñu jiba buural raadu ba yeggal yal na nu baylee bu werta bayle gaaye nu baylee boole nu nangul yal na nu ñaanal teñe mu ñaanal bokk nu ñaanal la mu tànnal yal na nu daanal teñe mu daanal bokk nu daanal fonkali fonkal yal na farang nun ñuñam farang nun ñëppam farang nun seral sunuy xol yal na nu baaxal yal na nu neexal yal na nu xeexal yal na nu dàqal yal na nu baawal yal na nu gaawal moo mën a gaawal buy def du yàggal yal na mayeb taw yal na mayeb yiw yal na taw taw ñëw ak lu dal xel yal na nu yor nun dolil nu kattan saxal nu ci man saxal fi nun njël man fàtteloo ma te dadduloo ma te sànniloo ma lu dul sa jëmm te bëggloo ma te soppuloo ma te sàkkuloo ma faw sa jëmm lu dul sa jëmm loola du jëmm lay ngën ji jëmm moo di sa jëmm boo dee mayee sër mbaa ngay mayeeg jur mbaa ngay mayee tur may ma sa jëmm ndaw si lu muy may farwalu dul sëy booba da koy jëy may ma sa jëmm fabal sa jëmm may sama jëmm fab sama jëmm may ko sa jëmm yal nañu fa mbay fawak ndamal mbay ak njariñal mbay jëbbal sëriñ mbay yal na dugub daw barkeb dugub daw mbootum dugub daw socci sëriñ mbay yal na ngërëm daw xam-xam bu wér daw diine ju wér daw socci sëriñ mbay yal na ragal fëx ba dugg wér fëx wërsëg wu leew fëx socci sëriñ mbay yal na njariñ ñëw dunag njariñ ñëw gudd fanin ñëw dëkk ak sëriñ mbay yal na soxum ndam buy dolli nit ndam tey dolli nit gëm jit ci sëriñ mbay yal na juboo ñëw sutura it ñëw muj gu rafet ñëw sax fi sëriñ mbay yal na tawat daw lu koy waral daw lépp lu bon daw teggi sëriñ mbay yal na ña gëm ñëw mboolem ña jub ñëw ña yàlla saf ñëw farak sëriñ mbay yal na xoram ñëw ñaam xoram ñëw ña koy wutit ñëw ànd ak sëriñ mbay yal na yu murit ñëw seeni sëriñ ñëw ñu bokk xëy ñëw mooy ci sëriñ mbay yal nañu feesal ñëpp ak ndimmal del te feesal ruqi sëriñ mbay yaa jere feeteel yaa mata feeteel yaa neexa feeteel yow lanu feeteel xëynoo ki mbégteel warnoo ki mbégteel reynoo ki mbégteel duynoo ki mbégteel yal nanu xëy naan ci géeji rahmaan ba man di raamaan tëy dund kay béel yal nanu raamaan ci mbooti rahmaan ba mag ña raamaan ñëpp te barkeel yal nanu dëkk ci jub te dëkk ci man te dëkk ci mbër mi ndam ñeel yow yàlla yaari saajjanaari yaa kare yu may faf nu ko jagleel yaa ëpp ak pay yaa ëpp ak may yaa ëpp ak may rusloo nga dammeel xëppal sa yiw wi ci sunu ay wi te jàpp ay wi ray def ci bàmmeel xëppal sa may yi ci sunu moy yi far sunu moy yi yaa mucc ci musleel xëppal sa pal gi te xëpp jur gi ci sunu kër gi yaa tedd terleel yaa yor ngërëm yi yaa yor dërëm yi yaa saytu ndam yi ak ñam yi bëgleel yaa mucc ci musleel yaa tedd terleel yaa tabbi bëgleel yow lanu féeteel buurub aras moo di buurub dëgg-dëgg budul dee bis du folli ko bis alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamina ndaxam ak réeratee ñëpp naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamina.

bu mat mudima may di fay ay di dakk moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci dusi geji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ci digalam dima yeram dima tefal dima jarign dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibe ngeeramam dima dugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko def mune suliñ daan ta tukul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima tayil dima ubil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neew ma tuy won ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal di maragal dima felel lumay sonal mu teggi teggenu ndiam dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujam du mayib sama gannaaw sama ayib xana na mel bu manam sama ñonit duñu ayib mana ki ñoom duñu layib serign bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñoni kefiyam man samba jaram ma geureum sama serign dara xorom way wi ma way ci wa keureum ño am geureum ño am xorom bu sek sege bañu wëral li tax ma juk diko bëral wërante dañ ko na jëral seeni jaloore ca kanam.

dem tambel ko tambeb ngeeramum niko yaxa sibir xalam digal ko at digalum fal ko ci kaw lalu palam niko yekke doone ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman susi di rek pey diwan sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajalo ba melni wéru tégalo boromi léru tégalo fuñu fifé xori lendum ku téga tas wérante deñ ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kang yawa fi kanamam mbolo mi wut ci ko di daw ñu daldi tuum ñebal ma dal ndëndum yi rek ci wépp wal way

may la gu yalla may ki des na ak nya des andak nya dem khutbu sama nangi bu mat jogle na di yey mat ku je magantu nani mot di way te xamtil fu mu jëm adiya mama ka jago ku def li ma am di ko jago ku ko deful bu ko dogo bay mu ate mbirum adiya bamba ko jago ku def ni mom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mo tay mbirum.

0: yefe ci bir nak kuko xam na dal di doylo la mu xam kuko xamul ma wax mu xam jebal ko ruhu bakanam faslun fi hukmi al-akhirati cheikh samba jaar baynana cheikh samba jaar baynana ku faatu ya fay ñeukateew buñ koy julé nga di fa tew ñu rom nga ndak ñom di tew ñu dem nga de santulem set le na ngeen di jeblo bi tang tang ñu jeblo gis ñam mu neex ta musulo ko xawma man luy ndariñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xole ni loy di reccu tayma tumtuñam
1: war nay bayyi xel toujours anam gi nga xamne mom la lolo yewo ci yalla kon nak lol lepp taxna nit ki wara warmal lepp lo xamne yalla warmal nako te fi ci aduna bala deewu gannaaw jaar jaar yeepp dana ci jaari mu xaro bu agge bis bu deme fofa alquran min wa anibu ila rabbikum wasmuluhu min qabl an yatikum la baqatan wa antum la tashuruna an taqul nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jamdi llahi min mithli min sa'ir aw taqul law anna lahadin lakum min almuttaqin aw taqul hina tara azaba law anna likaratan fa akuna min almuhsinin alquran bal qad ja'atka ayati fa kadhabta biha wastakbarta wa kuntum min alkafirin sun borom neena jam ni ngeen delu ci yalla te ngeen jebal ko seen bir yeb bala leena dikkel ci bet mugal mo xamne bu ñewé dootu jañu mukk bu kéroge bakkan bu saganon da nga ne wona sama perte man ma perte ci lima sagane ci walu yalla perte bu reey ngi ni dalma mune balay lolo ñew na ngeen delu ci seen borom tax neena fa amama taqa wa asra al hayat dunya fa innal jahima hiya al mawa kep ko xamne beew nga ta fat sa aduna jital ko gannaawal sa al akhirah safara jahim moy sa keur bis bobu te nit nima waxone ne xol xol dana tawat xol bu febar day dem ba ak war dootu dug borom dootu ko saf waxtanu yalla dootu neex fi mom dootu sop jakka dootu sop fuñuy waxtane lu jëm ci yalla dootu sop jang alquran du sop ziaré ay bammel du sop dem ci waju bax bo woba xol tawat na bu fekke ne nak xol tawat na te ken fajuko day mujj ci de xol bu de nak wal iyad billah moy xol bu xomaak xomaak ba nga xamne recc na legui delo ci ko dana wess balay ag fofu barina ay safara yiñ ko wara safara barina ay ndox yiñ ko wara regge waxtu tambale tawat balay de ndax xol bu de kat neñu nit bo xamé ne xol ba de reer na ba de safara rek koy gindi nonu ko Seigne Touba misale won ndax neñu jamono yi mu deme gannar te digi won ci geej gi te boba mu am ben bis mu xey santane ne ñepp taxane xamuñu lu muy daye mat mi muy taxanlu di taxanlu ba mat mi bari ku tok ben bis jant so mu ne yobul len ko ci dingere bele ñu bu ko fa gëna yaat fu kawé mu ne tal len ko ñu tal ko safaru yi reey lol ba fuway tolu rek seen ko ak na bobu jamono bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem gannaar diko fekki ndax bañu wa rew mepp wa bu fekki ko amon na nak jëm yo xamne jogon nañu jëm diko siyaré ji ci bëre bam nek ci gannaar dox nañu bëreer waye biñu seené jeneer bi ñu jubal jeneer bi ne féré buñ fa aggé xeyna da na am xabar biñu aggé fekk nak muy bëre bamu nek ñu fanan ci suba ci biñu leen nuyélé tok bam yagg mune leen mune ngeen def ba xam bëre bi ñu ne ko nun dé makké dañu réeron waye safar wo ñu talon dé mo ñu gindi mu leen ndax mu képp ku réer safara lay gindi baba lam ko djublo def len di ye fofu ñuy waxe am lu melni wunk ci nek biñu nek nek ci kaw ñu dal di lol di wunk la ñu dal di koy door yep mu daanu diñ ko jekale ba nopi xolaat ko na ki kat mo ne ci ndax la dafa niro wunk fekk na ba mu len laaje na ngeen def ba ken jappu len ci yoon wi tere wuñ len dafa ne nun dey dañu ne nun dey dañu wat won ay faq ak ay farar nem ay mbiri lamb niru niru la mbiri lamb yoy dan ak say say sosu motax ñu bayino way buñ xamone ni ci yow lañu jëm suñu teyenu buñu rayé ci ndax bi ndax defene unk la buñ ko séténe ah ki kat defa niru unk waye du unk mune leen ndaxam lepp lo bëgg ku la jaawale mum bu ko niru niru loti kon nak nit ki waxtu wo xamé ne xolam febarna war na gor gor lu bala ag ci dé ndax bu dé dana recc mucc dana recc mucc moy kuñu wax ñu tuddé ku jam raw ko lolu nak likoy indi moy nur nur moy fab sa bané xet jital ko do delu gannaaw do gessu mukk do setlu sa ëlëk sa xel du ca dem fu po nek rek ya nga ca fu banex nek ya nga ca fu waxtan nek ya nga ca fu mbirum aduna mumu don rek ya nga ca te do delu ci ba yedd sa borom sa bop mukk wala nga jajju señ bi nak neena moy yalla ba moy yalla jeex gi ci gëna bon moy gi wawal xol moy gi fatelo nit ki yalla moy gi ko gëna xërlo ci aduna wala pom yi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté lepp lu jëm ci yalla lolu day daldi fekk xolam daldi koy dar dar lo mom ko fek lola jeexul bu mu delu ci rek du meuna xalaat yalla do xalaat benen nit jëm lolu nak watandiku ko bok na ci beurep yiñ waxoon yiñ wara watandiku ak beurep yi nga xamne mom lañu war di dem di fa nek ndax mbir mi day kep ku japp ne lu wayef la waru nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neewon na ci jurom ni na ngeen ci profito bala jurom ñe dik ashabab qabla alharami bi nga de ndaw am katan na nga farlu ci jaamu yalla bala ngay neew katan bala ngay magget ashihatu qabla saqami bi nga amé wër na nga gor gorlu farlu ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati doto ko man alghina qabla alfaqri bu fekkene am nga alal nga wut ci ngeureumal yalla dimbali ci jaam ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo fexé amu jot na nga fab sa tang bëpp def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroomel bi moy bi ngay dund da gor gor farlu ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga deet da alquran neena man yashu an zikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin kep ku won gannaaw yalla won fatlikou yalla gannaaw won turu yalla gannaaw sun borom neena daanu la boole ak shaytané so xamné mom ngay lekkol faw bu ko defé daf lay deddulo yoonu njub ba faw té da ngay japp né yaangi ci njub ba kérok ngeen di delu ci man bu ko defé sa jëf ak shaytané so fu nga lekko won da nga nan leen aka neexon ma soray yeen ni penku soray ak faw ta fekk ñi na kon képp ko xamné jëmulo ci yalla sun borom dana la lekkale ak lo xamne li ci lola ngay jëm lo xamne lola day nek sa banex mom sa xol jaral la lu nek lañu jëm ci yalla la leen yalla jaral lola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko upp bu ko defé lolé moy mom sa xol ba faw te daf lay tagalé yalla rek te do ci xam dara ba kérok dé dik bu kérok dé diké ngëré ci ko té koku fu mu tollu day sib day gëna sibadé sib gi mu sib dé sib na dajé ak yalla te yanabi sallallahu alaihi wasallam man karaha liqa'a allah karaha allah liqa'ahu kep ku sip dajje ak yalla yalla sip na dajje ak yow ndax bepp waxtu wo xamene dajje ak yalla da ngay fekk mu mere la rek te yanabi sallallahu alaihi wasallam daf dan misal mandar gay sa man mandar gay mujuk jamono te lol lepp mu ci jiblu won nit ñi nañu farlu te baña sagan te ñu xamne kat mbir mi lu tisa tisa tis la te mbir mi kat lajul jahan ko wayfal waru nga bokkana ci li ndax masih dajjal dajjal nak mu fiyamane la won ndax dajjal wala ma wi neñu du ken dajjal moy tekki imposteur manam fen kat lo xamne li day fen te fen yamuy fen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defene ñi ngi ci dara fek neeku ñi ci dara ñu alku dajjal momu itelon na xalaatu yonante bi ak xolam ba danako faral di waxtane bi ci joxe ay misal amono ko ñu wax saf ibnu sayyad momu ben xalelu yowut la won si won na ci jamono yonent bi nem moy dajjal saf ibnu sayyad bi nga xamene yonent bi sallallahu alayhi wasallam degg nako mu dem ci ben bis and ak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fekk ko ci ay xalel muy fof ñu wara am fukki at ak ñent rek jëm fukki at ak juroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxé ko gannaaw diko yott ba ak ci mom door ko ci gannaaw mu dal ni beurep walbatiku yaronte bi ne ko ndax sede nga ne man ma yaronte yalla bimu yoni ci jamni mu sede ne ko sede naane yaay yaronte ummi yoni mu yoni moy arab yi moy e lettre yi ñi jangul ndax arab yi ñom bu suñu amut téré bu deme asaman bu ab yaronte indi jangulu motax ñu tuddene ummi yona mu ne ko sede naane yaay yaronte manam arab yi dal ne ko waaw man itam ndax sédé nga dem manit ma yonent la mu ne ko gëm naa yàlla ak yonentam ak téeréem. Waaw yow sa mbir nan la lay dikkale? Mu ne ko am naa ñaari gaay ñu may dikkal, waxkatu dëgg ak fenkat. Mu ne ko dañ la yow dañ laa jaxaseel mbir yi, nëbbal naa la dara, li ma la nëbbal la mu. Mu ne ko huwa dux ni xabatu laka xabi an, nëbbal naa la dara. Lan la? Mu ne ko huwa dux addoxu loxale ci addoxaan, maanaam saxaat. Fekk yonente bi sa sallam mu ngi jàpp ci xelam fartaqib yowma.

0: di wax ay kemtan ak xarbax ak kumpa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
1: jox bonne fem
0: dem ci tata jim nek jaare ko gannaaw di neub ci tandarma yi andak ñen ci sahaba yi ci musayat mu ngi teud ci wetu fi yaayam di togge mu def di wax lo xamne ken xamu ken degguñu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di laq ci tandarma yi di ko yott ba jup ko yaayam ne ko sax mo mata ngok dawal mu dal ni beret jop yaronte bi na wallahi law tarakathu la abana bu ko bayiwon legi mbirum leer musayat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi sahaba yi wote nañ ci ibn sayyad ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekkene dajjal lay ben dajjal la ci dajjal yi waye du masih dajjal bi tax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax amna ci sahaba yi ko dem nek abdullah ibn umar gan nañ giñ ci yalla ne ibn sayyad moy dajjal ben bis ibn sayyad mu nga andak ben way di dem abdullah umar dajje ak umar dajje ak mom beut be ngi reere reere ba teggu ci jibi ni ko waw sa sebet bi kañ la def ni ne ko xawma ko de xamulo ko tamu nek ci sa bop ne ko su neexone yalla mu def ko ci sayet wo non mu dal di jek jek fiiru ni mbam di fiiro mu xumbu rek lu go xamne abdullah ibn umar neena ñima andalon neñu door na ko yetima amewon ba mu dam waye man yeguma ci dara lolu yeguma ko mu dal di jek jek neuy ba fess del mbedd mi abdullah ibn umar ñew diko natali khairisna hafsa ni bok ak mom ndek baye doom sidna umar ni ko aha gennel ci waji ni seed mi gennel ci mom de ngal yonent bi daan wax de ben bis ni seed tup legi comme yawat la won tup na ko tuli yaw ben bis mu joge makka andak sidna abu sa'id al khudri mu dox ba son ni noplu ci ben garab ni seed ne waw cey way man dal nit ñama lakal deug fuma jaar ñu naan man dajjal man leg sax sama xel def naan na yeb ci garab ba ca kaw ma tak boom ci sama baat tak ko ci garab gi rek dal di pandar sama bop de fuma jaar rek ñu te yeen saaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku hadithu yaronte bi reer yeen hadithu yaronte bi reeru len mom neewon na dajjal yehut la te man tubna neena dajjal du am dom man amna dom neena du dem makka du dem medina te man mangi dekk medina mangi ni jëm makka ah waye nak xamna fu muy yandok fu mu fanan xamna fu mu nek de ko yalla na nga de ngay setulo ken xamul lo don dajjal nak xamna ni ni seyat ci dajjal yi la bok ken kat la won xam ngeen ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ak bepp yonent bu mu don dañu xiron ci lu gindi jam ni reylu lepp luy meuna reeral jamm ni ndax ñu mel nonu di def ay kemtan ak di wote dara ñu meuna reeral ay nit lañu te muhammad sallallahu alaihi wasallam ité wo won ne jibuk xetam ni ba bok na ci nek ri sahih bukhari muslim ne amna bis bo xamne dafa julli suba ba nopi yek ci minbar bi jandok nit ñi di len war di waxtan ba tisbar jot mu wacc dem julli tisbar delu su togaat fam togon di wax ba takusan jot mu dem julli ci takusan delu su wat neena karok bis bobu kep kuy ñew ci kaw suuf di doom adama di wote dara lu mat fukki nit top la wala lu ko gëna yees wax na la wax sa turu nday ak sa turu baye ak fa nga dëkk waye gannaaw ñom ay arab lañu xamu ñu turu ajam yi mënu ñoo japp yoy yep mënu ñu ko japp waye kérok xam leena lepp lu fi xew ak kep ku fi wote tane wuñu ci dëgg ba sa di taxaw kérok waxtane na dajjal yim wax ci masih dajjal bari na ba legi fi ñu tollu ulama wi amna ño xamne ci seen gis masih dajjal ñewna nan lañu gisse masih dajjal melay ñu waxon ci mom ne yépp dañ ko yiko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci mom yépp dañ ko tawil ñoo xamne ni nga xamne ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neewon na yahud lay doon te buñu ko luddul yahud yi ak seen pexé ak katan gi ñu am ak niñu baña diiné ak seen plan yi ñu teural fas yene teye aduna ci seen loxo neñu dajjal bu kérogé day yirif aduna bëpp amé ci loxom aljanam ak safaram kuko moy mu duggal ci safaram kuko top mu duggal ci aljanam ñaari malaaka lay andal bu waxé bu woté né mom moy buru dëgg bi nga xamné amul benn bur bu dul mom mi malaaka né fen nga mi malaaka né wax nga dëgg dana wër mbolém pak soufi fudul makka ak medina ñen fi guddila fi am dana am bis bo xamné day mat at tolo na yagaayu at am bo xamné

0: kon nak batay ñi ci atub yenenbi sallallahu alayhi wasallam madrasatul rasul ñi ci ñi nga xamne te bi ñu karlo tay ji ñom ñako don jek jëmbat ak roté canaajo lañu togon kon metti di ak lepp fitna ya ño don jankonté mom way ak ño mënonu muñ nimu amé goor nak non la amé won jigen yu jambar ñem itam motax lélé rek ñu mëna ñew ci jigen ñi way lélé gi ñu mëna ñew ci goor ñi muy serigne su teddi sax niku don soxna yu teddi jamono jeen ñi won ci soxna fatima mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu don wax bay wax taxaway bu am solo bi nga xamné amon nako way ni ñu nuro won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye taxaway yu reey yu and ak fit ak xel mu rafet ak ngëm ak tiofel ci digam ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu waxon né itam dafa nuro won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool ba ci aw doxine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko lool fonk ko ba sa suma sa na gi soxna fatima buy ñew wax na né day jog taxaw gatanuko way soxna fatima yi fu mu gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ñew day jog taxaw gatanuko di wane ñaari soppi yo xamni tabarakallah yalla sul borom def na ci ñoom tofel lool waye nak rawatina nak njurel ga waye mu rawata ci nak wajurum yi di ko xamni mom la wax yi di ñew ci mom mu nek khatimul anbiya'i wal mursalin waye dik gën ñepp ci gënal ñepp sul borom tabaaraku ta'ala gëna firneel ak nurum tam ak itam tofel go xam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amono ko ci soxna mom fati soxna aisha radhiyallahu anha dafa am lu netti
1: jamti ba fem ci ñare fem energie fem
0: neena ñun wa kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci yamono yu mutu ñeer rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ da dajé ci mom ñun ñepp kenn du manki ñu ko daal dajé fi mom néna ni ciuti soxna fatima dal di ñew di dox doxine mo wé di jéggi ci kom yoyé di dox kon doxine rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye bako rasulullah sallallahu alayhi wasallam gisé dako dal di yaatal lool ta tagal ko dandi marhaban bin nati yaatal na la lool da jam yow ki nga xamni ya sama dom ju jigen ji pesa ya mu ja wa yoon tibbi sallallahu alayhi wasallam dako toglo ci wetu ndejoro am ñu ne wala bok ci wetu jamo ñum ay dal tek nako ci wetam mu tok waye lona neex lol soxna fatima mu becc ci mom mu becc ci lol ndeysan dal di joy mom soxna fatima mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu ko wax kon begal ko mu joy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de yaat ko amad lu ko wax mu re bam joge soona ay tanena ma la wax soona fatima ne ko ah dañ ñu leral de wax deug yalla am nañu jaxle de joy legi rele joy legui re legui lu ko waral man sa degge ci lolu man dana ci degge ñom ko ko wax lolu lako laaj lim ko laaj ah neena ma rande ko yow day dafa melni rasulullah dala jagle ci secret bo xamne dey na lako ngay joy doole waar de loolu tam bëggoon nañ ah nga wax ñu ko daa mel ne daal yow mom am nak deglé ah way tamit dañu xibaarit waxnu lula joylo way dañu waxi lula reelo neen soxna fatima damne mukk duma feñal mukk wala may siwal secret rasulullah sallallahu alaihi wasallam duma ko wax de aka am secret ay señ bi wax la dara rek nga genn wax ko ca kaw do yekale yep di ki bindu ko ca tv facebook yek bagage yoy luma señ bi wax tay woné ko li señ bi luma señ bi wax luma ki nangam yoy day mel day xew ci jamono wa ñakoy def xamna dañ ci djub xeyna lolu ab sag la waye nak secret kenn duko siwul secret kangam fetep sun borom secret yalla la kenn duko siwul yalla sun borom sa wax nañ ne bu joxe nit ab secret mu siwul ko bo tudot ko joxati mu dal ne duma siwul mukk secret rasulullah sallallahu alaihi wasallam tay soxna faati bin deme ba yoonte bi sallallahu alaihi wasallam laqku jamono ndax bobu jamono bobu yentib sallallahu alaihi wasallam mi ci li nuru ak waccay bi yentib sallallahu alaihi wasallam la ko jamono nak sohna astu ya astu nga xamne ndaysan mom dal ne dal duma ko baye nonu dal ci top rek ne dal fonku dana xam fm 80.6 ko yentib sallallahu alaihi wasallam ba tax muy joy ak lim ko waxat bamuy re soona soudan nako la mala waxon debu la lay waxat de doguna ci de ci kaw rek ak gi nga xamni am nañ ko ci yow da nga bëgg daal ñu xibaar ma leral ma xana legi mom war na man nga ñu ko mëna leral soor fofu soxna mam fati mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam daluka ci ñeek bu ñeek bi day moy sayyidna jibril neena da ko da ne bu nek bi neena yoonte bi sallallahu alaihi wasallam da ko waxnako sayyidna jibril day am mu jot danama garal alquran ben yoon waye at mi nak mom garal namako ñaar yoon ta lol nak bu amé li gëna not sama ndort lima jortu day moy sama dig deug dafa jégué kon nak ngal la way soxna fatima ragal yalla ta nga mun ndax day xamal né baxna lol ab dawal ci yow man mi ba donna lol ab dawal bu bax ci yow ci ndaysan néna bam ma waxé lolou soxna fatima néna bam ma waxé lolou lolou moma joylo soxna fatima neena bama gis bama yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak ciofel gi ñewante gi mu am ci soxna fatima neena bama gisé ak nimay joy ak nima tite nima jaxlé xanam ba ko bigal neena daan may waxat moy ñaaralu dée bi daan nima xana du la gërem lool nga nek ëlëk di wala bo nga nek di sangup jigéne minde fi yépp nga nek di sangup
2: Pati jamu bi wote jam lente akan wuntuk tu andak yakar.
3: Waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xam ni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah

mo xon ci walu pays na buñu jégué bu jégué ndialo ak li nga xamné moy waccay moy yi nga xamné rek mo koy jitu ci walu di ci banéxu ci lu lewut lolu bu ko jégué waxuma la nak li tuddu ndialo bu ko defal bu ko sékkal mukk kenn mune na nga djému wuti soxna bu da jégué jitt muti borom kër waye bum djublu mukk ci ndialo so munta am borom kër wala yow mëno am soxna nga raftal sak mune kon dégg leen seen baram fofu ci tekko ci fas bu fi usnay ni doxal leen né la tass tam yam demal ba fil musiba delu la tass tam ya xaar ma fa mañ.

0: fasul li appa ci refi usineni ci ñaara nopp la ta sama bil usineni li manahi khafin tiqama aminu manahi qad qul qablaka likay tastami'a biha kalam allah fatastami'a in kunta muzayyan li su'in bihima sara na'imuka 'azaban fafhama la ta sama bul diglu bil usineni ci nopp li manahi ñel tere yi khafi ragalan intiqama fayuk aminin aji digle manahi ci aji tere xam ko xat bindef na la ka ñal li kay tasami'a ngir nga diglu ya ci mom kalam allah wax yalla fa tasami'a nga diglu en konta nem nek nga muskel di aje xerawlu li su'i ñel aw ñaaw ñaawteef bi ma ci ñom ñaar saara mu dina nay mu ko saxewal azaban di mugal fa fala xamal neena say nopp de ci diglu bu ci diglu ay téré bu ci diglu chaahan ndax ragalal yalla mi nga xamne bo defé lolay la taxam bu bindu ko muy lu bax nga diko ci diglu boko ci diglu ci diglu ay chaahan su boba day ragal ci yalla mi nga xamne man na mo la digal ca moy téré ca koku man moy aji fayu tok man na fayu bok man na moy lay man na fayu lolou nga def man nako fayu neena nopi dal nako bindal ngir nga ci diglu wax yalla kon de ko ci diglu waye bu fekk yaangi ci diglu nak ay ñaawte fi ak chaahan neen day muju sa xewal bëggal lay muju doon na xewal nopi ciir yi ay xewal la la yalla defal da nga ko xam nga ñak ko xewal gogu nak nga war ci sante yalla nokay sante moy la taxon yalla bindal lako nga defé ko ci loola ci ciir yi bu re nopi kon diglu ci wax yalla diglu ci lu bax yone gi dama yaangi sante yalla ci xewal way mo ci diglu ay chaahan nak ak ñaawte su boba day muju xewal gogu muy nopi yo la yalla saxal ak ciir yi day muju doon bugal ci yaw bugal la lay muju jural kon defena man nañu yom fi nax li ci tege day am limi jokkolo ci yeneen yi ci dess waaw to dañu bëgg jalla ci bi ci dess kon nañu tek ci baram fi bu ko defé daal di wajjal nak sa'adatu tulab barkal sa'adatu tulab bindi be wessu ñi ngi doon jang mune ya da nek mande gam khafat mande gam kasra ci ñetti barab ñetti waram da na nek ci juroom da na nek itam ci juroomi moy asmaul khamsa asmaul khamsa yoyu ya da na ci nek mande gam khafat waye da nek tam ci ñaar tour wo xam dafa nek musanna muy li tektale ñaar da na ko nek tam ci ya da nek ma rago xafat tam ci jamm mu sakkar salim muy mbolom goor mu muttu mu jox la misal kunna raditu an abika xam nga an abika xafu jar moko jitu an abi ci asmaul khamsa moko motax fune yaagi moy mandar gam xafat wa akika gis nga momit yaagi ma man tax fat momitam ci asmaul khamsa bok hamika momitam ci man nga xassam la bok wax ma nga as ci man nga xafat la bok yaagi moy man nga xafatam momitam ci asmaul khamsa bok nikuno tam bam ne ci khalat fa khabil sa bi fi ke fi katam momit ci asmaul khamsa bok muy fi muy fu momitam gis nga yaagi mo nek man nga xafat ndax baagi ko jitu xafu jar la tegg ci banam fofu te ko ci wo fustu fi daari ni demal ba shurif delol wa fustu khar mafa bagn wa fustu fi darin bil alai is kunt bil hadi min iqtidai wa fustu tatahana fi darin ci ñaari kari bil alai ci ay may is kunt waxtu wa nekna iqtidai di borom roy bil hadi ci way gindi ni lol tam batay day jox misal ci le mo xon rek mune moy ci tasmi ci tasmi ya ci mand bokk na ci li fi ya bara bi xam ya da na nek mand gam xafat waxana ci musanna muy lo xamne dañ ko ñaaral dañ fi daari ni waxa mu fi daari ni te xana ci ñaari keri señ bi ay misal yu yepp misal yu bax rek ma sha Allah mune te xana ci ñaari keri fi daari ni fi gi ko jitu harfu jar la mota ad daari ni da fay nek ismu majrur way bil ya ndax fa tata fi fa ko jitt waye fofu mandagam xafat bi ya la tay
1: jamti ba fam ci ñere fam
0: mata baye batay ci dem sa kal salam jox na ci misal bil hadina señ bi ak xer ma sha Allah ben beuy di fune dajale na ci misal yu ben beuy rek legi da ci lele da ci dajale misal yu bari mu dal ni bil hadina gis nga ba ja harfu jar la hadina am jamu musakkat salam moy jamu bolom goor la moy ay way gindi ñu bari ñu goor wa ji harfu jar moko jitu al hadina gis nga yaagi mo nek harfu jar mo nek mandagam xafat bi haduna la won bu fekkon ne nekudon la dara jitu ko waye fa gis nga al hadina lañ wax baagi ko jito tax wa ta jale fatahta ya fatinu alamatan lil qabd istabim fi akhir ismi lati la yantarif kafa zamanu bi hubbi ahmad shuhif wa ta jale def al fatata fatha ya fatin yow ajje xellu ji alamata demandre gal lil qabd niyal khafat is waxtu an xam tabinu dana bir fi akhir ismi ci wajeentalu tur al sibi xam la yantarif di sopiko kafa doyna zamanu bi hubbi ci beug ci sopu ahmad aham ahmad shuhif sop def nako nena nak mu ñew nak legi ci fatha kon dafa tam lu a jëlen wax legi mu ne fatha da na nek mandragam khafat nas kaw yeb da na nek mandragam khafat momi tam nekk leg leg lolu ñeem la mu ne nena khafat fatha da na nek mandragam khafat ci lan ci kañ moy bu fekke ne dafa ñew ci mujjeental ismu bo xamne la yin sharif la ismu bo xamne dafa nek ma la yin sharif amna ismu yo xamne du soppi ko du soppeko kon bu fekke ne dafa ñew ci ismu bo xamne du soppeko kon su boba masque boba nga xam mo ci nek nga xam na fatala su toll rek mu wara nek fo xamne dañ ko wara dafa wara nek majrur dafa wara nek dafa wara wan dañ ko wara def khafat su boba fatha bi moy nek mandaka lu melni ahmada gis nga sen bi misal ñepp rek day jëm rek ci mom ci aw doxinam rek waaw lepp di ak bax rek du leen yalla yi ndu sallallahu alayhi wasallam ak ñi jëriñte ak nak ahmad gis nga bi hubbi ahmada sop ahmad gi fu ni mudaf ilayhi la kon bu doon ton mala yin sharif ahmad ngay wax moy dañ ko ma ci suuf waye rek na mala yin sharif la fatha gi dafa taxo mo tax su boba fatha gu mo nek mandal gam xafat kon tagal sa baram fofu bu ko defé ñu daal waajal nak yobalu tay yobalu tay ñu and ak señ Saloum Mbacké mom señ Fallou señ Sohay bu ubbi ñu ko ci xassida gi ñu dëgg wala xad karam na

0: rabbana bokki tay ñu bëgg jël lo xamne lu yittel la bëgg jël lo xamne lu am solo la bëgg jël lo xamne tabarakallah nit mënu ko ñak té loolu modi royu kay loolu motax yalla subhanahu wa ta'ala ko taala di andi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay netti ñako jitu won ci ay yonent ak ñu bax ni waye da ko wax ne ko loolu dama bëgg mu doon ak fatiliko waye tu doon ak waré tabarakallah kon loola dess na ci mëna jëlé bind yu am solo ñi nga xamni sax ñi jaar yoon wu reer la ca bëgg reer la té ñaara bokk na ci moy bi jaaré moy di andil ndawli rawatina ay model yeen jappé model ñom ngir ñu roy ko motax dañu xam li nga xamne ndaw da koy bëgg muy ak njambar motax dañ ko jaaré ci seeni model yi ñu leen def jaaré ko ci film ak ay théâtre ki ak yeneen su boba dañuy jël njambar koku def ko ci acteur ba bi nga xamne moy acteuru ki bi nga xamne moy tej mo ci gëna rañé ko rek ci théâtre bo la ci film bi su boba lu dugg genn ci ci mo ci gëna jambaré waye su boba ndawli loolu da koy attirer attention kon num mel da koy bëgg mel ndax da koy bëgg da koy fa lum sam bu ko sol budé jigen num mel tam bëkk ko mel ay waxé na yépp da koy jël motax gi ci waxté waxé ñu ñak téggine yo xam day xéw ak xéwi ci jamono ji rawati ci ndaw bu dañu gisé ndaw day bëgg lu rafet motax rawati ni jigen motax dañu fexé bu acteur bi day rafet lool budé artiste bi tamit muy way mbara muy fécci ñaaré da lañ ci taamu ko xam day amuk tar lool su boba na ndaw li da koy naw ba lum son bu bëkk son donte sol gu yiwéti la war nga sol yu yiwéti yu bari yu xew namay waxata ñu bëgg diko wax ci xéti waxé ñu yiwéti namay da ñu bëgg diko def bu ko defé tam lamuy laaj tam ci man di wax wax yi nuru yu xorom di la réelo di la ki mel noni ndaw da koy bëgg su boba koku lool day dajé ci mom ko ñom tuddu dañuy bëgg di leewutal model l'islam nak liñu suñu borom fiñu ñu joxañ yentu sal sam jangal ñuko moy kon nañu teewo roy tay lool motax sax ñi bëgg di wutal ndaw li andalo ndax andalo bu nekk ni ko rek tamé andal ñaar ci diinem lay nekk al maru ala din khalilihi bu la bax teye dañu wax ne andal ko bax ne nga bax bu la gon teye tam andal ko bon legi tam yom kon andalo dafa am solo ndax andalo bobé ñaaré nit ki day bëgg di roy ci andalo bobé djiko da fay walé bo gëna mëna walé sax ak febar yi ñu wax bu ko defé kon nak yalla suñu borom bu yabalé ay yonenté da koy melal na bëgg ñu mel ko kon daf ñu bëgg wan dañuy présenter ab roy kay am model na bëgg ñu mel ko rek day melal nonu koka nga am bu waxuto nit da nañ ko ci mëna roy da nañ ci mëna jàngalé ci jaamu yalla moytu ay jaamu xerim wetul suñu borom don ko tabé don ko yiwu don ko am ci koy rafet yoyep yonenté bi da koy mel niko non tamit ginaaw bi yonenté yi amatu tamit ki nga xamoo ñu nek mu jadd wala ko mo doon kilifa gu mëna doon wara mëna jotali bataax suñu borom koku yoy day dajé ci mom moy tax mu mëna réussir mission moy tax nit ñi mu mëna njub gi mu bëgg andi ci doom mu mëna jappani ndax day di mat ci ko royu kay du togn do bëgg ko togn té ko togn mu jéggel la day jéggel day jéllé la yoyep ay qualité yu baax yo xamné day gissé loola ki nga xam mo jittu toujours day yalla mu nekk ci mom rawati na yarkat bu mëna doon dara ko nak ci wajur yi dañu wara mat sëk royu kay ñi nga xamné seen njabot bok ci njabot bok ci royu kay yoyé nak tay ñu bëgg jël ci Abdou Khadim Bakr radhiyallahu anhu mom mi nga xam mo nekkon ñentelu khalifa Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu wajum di soxna ak minta kanni bu so mbok ci señ bu so be wajirum cheikhul khadim mu jajiro jindul talibe kon yalla tan nako askan mu baax ni ngui koy faral defé ñaare ak fiitim waye lool lepp nak ab yobbal rek lako def takko fex ba tax ko raw la señ may jaxate waxon mbok mu teddu cheikh ablad nga xam yalla boole na len ci walu yépp ñu ko taxawé ñu amul doyolante lool lepp lu señ ablad di def Cheikh Abdou Khadir nga ca dang ko ci gis waye lu Cheikh Abdou Khadir def le tam dang ci gis Cheikh Abdou Lab lepp lu cheikh abdullah wax mom la cheikh abdullah wax so demé diko la jëru mom jëru ngay dem cheikh abdullah su lu cheikh abdullah waxe ba not jëru ngay dem cheikh abdullah bu ne la jaar ci seigne abdou da nga ko jaama seigne abdou neena ma nangam mu ne kon ko doyna di seigne abdou wax rek la wax so jaar ci seigne abdullah bo dem cheikh abdullah mu ne di seigne abdou khad di seigne abdou wax rek la wax kon ben lañ mu taxay jumaay touba jitu ko ay at waye gi mu nek ci mom nak man sa ko jaag ci mom waye ay at ñaar ko at ak ñett wala ñeent wax bu su ko manki lutul bam deme makka ak wéru di nga xamné ci wacca ci witi ak mu jëm la mu su ko manki buy tawak buy ngelaw ak lepp kon loolay wone fonku jaamu yalla ba ci jaakay kërëm ju jaak fu mu dem fu nek dafa fa jaak loolu bokku na ci man ngay kecce mu xadi bo fa duggé neena ana jaak ja te kum fa gis nak lam lay may ci yitté ak nam lay fonké mo mutina kum gisu ci jaak ja ay julli way tubarkala lu mbolami bari bari lu meuna def dara wax nan bu xaccé ben allah ko barki jakk ci dara baxu lolay tekki dañ ju wuy ji su mborom rek kon lola way na ci way gogo nak dang ci meuna jangate ne lu way bëgg diko wut rawata ni nga xam dañuy liggéey ndaw di tollu ci liggéey buñu yakamti nañu way ci lañ nekk bo nekk ci lu bax rawata ngay wut yar la su mborom bu na nga way ci baña yakamti bañ ne rek na tew mu tew bo ci waye nek ci nak diko defat yalla ci mborom mom xamna sa deegal su boba ci mba xam na defal li nga bëgg ko cheikh khadim yalla ñu yalla fayal di siar bax sun cheikh ñeub cheikh khadim di len ndokel bu baaxa baaxa ba kon tabarkallah ñu wajal nak doli ko dolle
1: rasadi ya nafi'an lam yasal barran wa manana
0: tabarkallah doli ko dolle ko ñu and ak seigne may radi Allahu anhu mo bin ñu ko ci xassida gi di muqaddamatul amda
2: بقمه لقيد الورى المقافى مهين
0: كون ني تامبلي نك سون ريبريك بي نيك دي القران مو جيم سي علوم القران ني غي دون واخ سي تفسير القران واخون نانكو با سي تشسانم سي نبي صلى الله عليه وسلم بايكو اك ديغام الصحابه يي ba ci ñew nak ci tafsir moy lan ak solo sum am mo ëpp solo lepp nak dafa jëm ci alcorane ndax mbir fam jëm ci lamuy wax wala lako taxa jox dako mo koy jox solo ñaare dina ci wax yalla la jëm kon motax mo ëpp solo lepp la ci tégewat moy ñu do wax nak ki tafsir kan mo wara tafsir alcorane kan mo wara nek ko xam moy tafsir alcorane ñu wax na fokk dana am yo xamne dana dajji ci mom ñu bëgg mëna wax ni mom war na mëna tafsir alcorane karim waxon nañu nak lu bari ci wëru pass pass waxon nañu doon ko xamni kuy top banex la ndax su boba man nay andi aya alquran diko wolbeti ngir top ko banex wala mu jëm ci lo xam banex xamna wala mu jëm ci bakkanam lolou rek bari na ci penc bi na doon ko xam tam fam wara ñëk jaar ay étape ko wara def bu bëgge tafsir ben aya la ko ñëk xol ci alquran ndax leleg alquran day firi alquran amna fo xamni man nga jël ben aya firi ko benen aya ci alquran wax fa la koy leralé bu ko ci gissum mo ser ko ci sunna ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wala ci ay taxwa yu amone ci sahaba yi digam ak yunus sallallahu alaihi wasallam sen digam yunus sallallahu alaihi wasallam su ko ci gissut mu xol ko ci sahaba yi ci waxi sahaba yi ndax ñoo ñu gënon na xam ñepp alquran ndax daana waat ci sen kanam ñu diko téwé lu lepp lu am solo la bu ko gissut ci sahaba yi seen wax mu delu ci mo del ci ñinga xamne ñoy tagaw ni nga am ñom jamonante nañu sahaba yi donte jamonante won ak yentu sallallahu alayhi wasallam wa jamonante ñu sahaba yi ñen ci sahaba yi ñu jele ci ñom ñu le di netti ci alquran lam doon wacce ak yenn ay rek taxone jogu yoy yeb kon lo dit momit ay delu wal len ta joxe ci misal ko melni mujahid sinu jebul ak sayyid ibn jubayr ak ikrama ak hasan basri ak ñeneen ñu du ñom su ko to fekke ne lo lepp kon nako fay xol kon ci buy tafsir bokko na ci saati ki nga xam mo la meuna tafsir alquran tam na do ko xamne day xam arab alquran ci arab lañ ko def kon mo noone dañuy tafsir alquran ci xamu arab am ñu français lañ jang rek gis traduction yi ni rek tambali nak kenn ku ne legui daal ñu wone ne man ma gëna degg ñepp alquran ma gëna gëm diine dañ ko politiquer legui mo taxit ko ko ci waxe tam yalla ci borom tiñal la day di yaq yu reey dañuy yaq fi ci alquran ci politiciens yi nak jéggal ma waye alquran dul nonou lele day ni ci français lañ koy bind traduis ni ngay waxe ay baadi sax baxu ci lolu kuko def dang ko lay sun borom alquran kenn duko yak boko meunou rek nopi wala nga wax sa wax wala fi leer nañ ci nak la ngay wax na fek nako yalla wax ndax ni ko xam ni ngi fi kon da nga xam arab kon jang gi arab lu ci am solo la da ngay gis ko xamne sa tan lang yepp yam lolou moy yobbu ñen ci sañu japp na boy julli war nga mëna jang alcorane nga wax ko ci wolof wala nga wax ko ci france wala dara ko ko def xam boko def amo julli de arab yi ko yalla wax ci ko sañu wax wala alcorane moy ko fi fm julli da nga jang arab lolou xam lim ci wax lolou da nga jang arab lolou mom yalla def na ko jang arab ñi bëgg xex arab ak ñi mel non nak ngir diine len xex diine len taxaju julli ñi ci and nak xamul ñi def alcorane mom dañ koy jëlale nak ngay wax dañu mus alcorane mom ci arab lañu kon da ngay xam arab xam langue arab ak ci walu balaxa ak seen waxe nak seen culture yépp da koy xam lolou tay jéxatal ci ñu mëna firi alcorane karim la ci tégué mu juroom ñettal bi moy na xam ciosani xam xam yi nga xam dafa jokkolo ak alcorane ciosani xam xam yi nga xam dafa jokkolo ak alcorane lu melni ilmul qiraat xam xam bi jëm ci walu jangé ni alcorane dafa am ay jangé ba ci juroom ñaar amna ño xam sax yobul ñu ko ba ci fukk wala mo uppu ko a juroom ñaar mo gëna ci jangé ni ndax fofu lolu mo ñi mëna may ñu xam nit ñi tuddé alcorane bu ko defé tamit xam xamu tax itam ci la bokk dafa am jokkolo ak alcorane karim bu ko defé lolou moy tax duñu mëna wëlbeuti mukk ab aya alcorane bo xamné boko wëlbeuté day melni da nga am jalgati ci akki sun borom tawar ko taala ak itam ci ay melokanam nga ta'wil ko andi ci lo xamné ni jaarul xam xam usul moy xam usul tam da nga xam lolou dafa am jokkolo ci alcorane karim téré li ni atté ci walu fiqrawatina seeni ciosan lolou dafa am jokkolo ci alcorane karim su baba da lay dimbali ci nga mëna xam asbab musul ndax alcorane pour nga mëna ko fir nga xam ay bi liko taxono wacc lu ci am solo la ndax leena gis ko xam day and ay alcorane door ko ci ay nit wala ci ak nit bu lay am bëggal la wala tekk wala dara mu defé ñoko mo fekk yow bo xamone la tax ay bi juk su boba do ko wax bu ko defé da nga xam tam an nas ak mansukh am yo xamni dañ ko folli nga xam tam ay ba ko folli tam at ay ba nga xam mo folli at bobé ak lolou lepp lu ci am solo la juroom ñentel bi moy nga am degg degg la am degg ci ñaara fa
3: l'ergue faible
0: lolou da lay dimbalé ci am ñaari mana bu ñëwé nga mëna xam ban nga ci leungal yow da lay dimbal ci nga mëna ballu lu tam ci aya ci alcorane karim and ko yah yi nga xamné dafa jëm ci walu sharia kon fofu nañ ko tanké fofu bu ko defé ñu daal di ñëw nak ci qasida qasida ñi ngi won ci khassida gi di yaasal wujur ba xawé tam nga xam señ bi mi ngi koy wax di ci waxante ak señ borom tabaraku taala diko makk ci bak ci melokanam yu kawé ñewon na ci melokanam yi nga xamné boko doon nit ñaar fuk la waye mi ngi ñew ci wujur moy am ci borom yaasal wujur ba xawé tam la wax yaasal mukhalafati kosmini kadam kon andina wujur andina baqa muy dess mo fi dess ci amul yamukay andina xidam mo fi jitu ci amul tamlikay andina mukhalafatu hadith mo wute ak mindef yep deng andi wona tam qiyam muy yaasa qiyam moy ki taxaw ci bop ngam soxla wut ken ci ñepp ko soxla andina wahdani yep muy kenn la andina qudrat naka ci qudratu wal irada way wal ilmu khayr al ifada andina fofu qudra katan andina namel andina xam xam andina dund legi na fofu la ñamoon ñi ñew kon nak ci yeneen yi ci dess muy wasami wal basri wal kalami ya mahin bi mutaka alani mu ko wasami ak degg gis nga degg ci melokan ci borom yi la bok melokan yi war ci sun borom muy degg kon sun borom aji degg la wal basri ak gis ci melokan sun borom yi war ci mom la bok ndax sun borom day gis wal kalam ak wax ci melokan sun borom yi la ndax sun borom day wax bu ci nek rek amna ay misal ak ay ay alquran yo xamne won inna la sami'un basir dajale na gis bi ak degg wa kallama allah musa taklima yalla wax na yent yalla musa ak wax alquran dama wax yalla la motam lu ko yama hi yow aji far bu mën taxat ci barke bi yent bi sallallahu alaihi wasallam ala mi sami metti ba uma len lu may metti kon fofu len lu may metti bok amako dedet lepp rek neex lu dogal yalla neex na ma kon man nañu tak fofu su baram bu ko defé ñu daal ñew ci li nga xam moy culture générale
2: dama qalladul wasa
0: culture général ñi ngi won ci ay taxaway yo xamne muy état islamique la ñewoon ak itam benn bu ci nekk nim yagge ak ñaata at la am legi ñewoon nañ ci yu bari ñewoon nañ ci khilafa rashida ci lañu amul muy khilafa rashida ñi ñent khalifa yi ñom fanwer at lañu am seen khilafa fanwer at la dawlo umayya da ko dal sayyidina muawiya radiyallahu anhu ak bam fa jogué dom djé ko lu tok ba dawlu umayyé bi donnante dañ ko lu mat djuroom ñu fuk at ak ben 91 ci at dawla abbasiyya ko askane ci sayna abbas moy tam senu dawla amna 624 at djuroom témir at ak ñaar fa ñent dawla mamdou kiya amna ñaar témir at ak djuroom ñaar fa djuroom 275 dawla ghaznawiyya amna 2300 ñaar témir at ak ñaar fa ñett ay ñu dem amna tam dawla al-fawriya li lepp dañ ci ñew ni ndax waxtu way dañ ci gëna détail inshallah bobu amnañ 69 ans djuroom ben fukki at ak djuroom ñent ye ko gëna yagg mom la seen dawla diré dawla al-umawiyya andalusiya dawla umawiyya ba nga xamne mo nekkon andalusi baba mo tam état bu mag la tay defana ni moy espagne wala bok espagne ambu nako espagne ambu nako faw islam duggon dafa capital islam nekkon fa ñi tabax fay jakk yu bari islam difa rir difa jolli alcorane difa jolli waye mujj gi rek xam ak tiagante juriñ yi dem ba nga xamne ñen ci juriñ yi bok dem ba khilafa gi ñu mujj def ko nguur ah mo tax gis nga ko lañ amon ñu ñak ko tuba bi mujj not len ba genn fa dawla islamiyya bi def ko legi nak muy am rew mo xamne man nañu rew fu mi rew mu yefa dal ci gattal rew mo xamne atté won ci l'islam kon ci ak kefer lañu atté wo kon nit lu doy war la moy liñ defon teul ki rek nga am rew mu l'islam won mo xam atté l'islam fu doon dox ndax dawla osmaniya dara ci ñew ko dana ci ñew dana ci ñew way lu loko dal momi tam ay rek jambar lañ ci ak seen kilifa ka fa nek tay kon ñom sen dawla état bobu amna 750 muy juroom ñaar témir at ak juroom fuk yo xamni islam at na ko fofu ci andul moy fofu ci espagne kon yag na fa dawlatu murabitin mo amna 93 ans moy juroom ñen fuk at ak ñatt yo xamni islam at na ko fofu kon mo dinañ def ci baram fofu inshallah dañ ci ñewat bu ko defé nak lék ñu daan ñew ci netali tay netali bis bi
2: mo xam nin kari minna bihin jallahan misli
0: netali tay ñu ko bëgg jëmé ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dañ wax né sunu señ ci xam do la anu bam joggé ca mbacké bari dem ci yoonu tedd wowe ba mo am ci ñu ñew fekk ko mu wacc fekk mu warul min nek war talibi waxal ñom ca gaaw ga ca alkhamis ja ca ajuba ja bok bam xeye gaaw mu julli ci jakk ja ba tok nak di xaar bagasi wër ko mam ci ñew di wax dag ko ne ko jaar matuma wax xamna lepp dan ko detener ba nga taxawon xornam yu don dox ci souf sax ma nga ko don gis ma nga jakkal ak mom bu do na yere man agna ci ter fo xamna laaj ne xej fot kan bu xarign ak sa bu am dox da ngay dem liggey rek te ñewat motax mun asiru ma al abrar hina asiru wa janna ila anni hunaka asir masiri ma al akhyar lillahi bin nabi wa ma li khair lillahi awdu masir da ngay japp ak prisoner lañu japp ci seen waaw la nek seen lox la nek dañu xamut man anduma ak ñom yalla la and ak jonne bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba yi ak yu bax ni tabarkallah muy dem nak wir lol ah dan ni sama njabo takaliko nañ takaliko na ñom sama keur wetna dara war lako luddul tag ko xamne mo ne day buma xole tag bi bama koy tag taxul mo matal ak man ko ci gatan nula ak ko bëgg ak ko fonk ko suri khalat wal ahlu anni tafarraqat matil si anuma di khasiru bam demé fofu ci djéwar rek won na len ci ak taxaway bo xamné war nañ ci amana dégg né lam wax asiru kon fofu mbir ma tambalé na fa moy mom andut ak ñom yalla lay and lu muy def lu ci digelu yalla la ndax bañ ko ñëké di wolu wolu nañ ko ay yoon ay bata xel ak ndaw ak lu né di daqé waye taxul mu wuy ci ndax amutu ndigal bañ ma joon japp né yaqakat yi jaar ja né ko dala bañ wuy ci ba ni mujjé yabal mam jarno waye ñu top ci di yaaka ka fexé bu ko tardé rek lepp bu maam jarno def ay pexem ak ñoram ak fidwa xel mo rafetna jamaat l'islam joju ba ñew ba tektolo ci bidiyu ba ax waye tobat kala bokku na ci leenti li gëna wone lool dem ne mom andut ak ñom ñu def lu nek yalla ci mbolu da ci am digelum mais bu ma am digel la nga ñew waye bam neew ci djewal tamit ñu bëggoon ko force rek mu dem mo ne len day fana ndax bo mu ndigal lool la amon waye ñu bëgg ja taxaw bëgg ko force bam diggé mu jang juroom fukk basmala yalla ci borom noyal li nga xamne moy xol kilifa tuba bobé mu noy lepp mu ngi di waxé ni wax lam bëggoon nek la am te moy la yalla bëgg ci mom tanal ko ko ci moy mu fana bu mu xeyé da fay doobu jëgé nak ñi dem waye fu mu jaar fu nek tam tabarakallah mi wakilu and ci mbol tabarakallah woni deg luuga ñu demé luuga ñu fa joggé ci yoonu sax té ko doon wax nan ko ngamnaayul ñi ngi jégué non bi dé wa sa su ko waxé mu tontu ko ci kaddu gu deugër né ko xamal né yalla du lott ci wuté wut bañ démé bañ aggé nak mu ne ko ah man day señ bi dama doon tontu ak dama doon waxé da wuté lool mel na ndax man ñewante rek la ci djublo won ak bañé la lor xana lu mel lu bok la ko wax yawayo limu don tontu day deugal na lolou tax monako dama la xamna lolep waye dama ci djublo do moy bokk la wax ni yalla suñu borom xamna dib ci umpele wuko ci wute wuko ci tele wu dara su bëgge dox sama digënté ñom duma manal dara waye su mo baye ma ñom su boba lañ bëgg def lañ ko def gis mo xamni kon koko dafa wakké du suñu borom baye ko lepp lolas njabaru ko tedd jël nañ ko ci mom ndax cheikh khatim bakara jalla anu dëng dañ di ko fatalikko tabarkallah mom itam wax nañu daan ko wax né talal suñu loxo suñu borom diko ñaan day xana li fi nekk di ci nekk ci jaamu yalla tax ñu diko def ay bu doon to lool duma ko ñaan dara ndax xam gi mu xam sama mbir doon ci ko diko ñaan lu sembu xati waxon nako kon nañu taxaw fofu bu ko defé daal ñew ci jëriñu bis
2: jëriñu bi taslimu alaykum bi halikum wa taabikum baq
0: jëriñu bis bi ñi ngi ñew ci waxe sa bu khadir hakima rew moy sa bu khadir dafa waxone lu deug neen la lu deug neen la lu dul yalla neen la amna tam lelek mune lu dul yalla du deug kon fa dewa ne yalla rek moy deug waye lu dul deug tam ak neen la moy neen ak jaxar mune ñoo boone am ñoom na dañ leen di jema boone bëgg boone ay jaxar ñek ci jaxar ak wone ñaan ci deug am ñoom dañ koy def di naxar nax nit ñi gën duma doon julit gën duma doon talib
3: ñi ngi
0: deug bo wara dem julité bo wara ak ma jotté wala nga dem makal wala nga dem nang wala jam wala dara sol ci yéré yiw di wax di ci di andi say atté yépp nga ko def waye na ci wërga ya ngay jaxar deug ak neen mune ñoo and ci bu xaatir ko wax kon nak fofu lañu yam ñi ñoo ci laaji bisbi ñi ngi laaj Cheikh Bakhar kan moy wajurum ci soxna ci nga moy wajurum mu tuddu ak ñan da bokal waji bo way Cheikh Bakhar kan la gane jamono ak fan la gane jamono kan la digg la ko jamono ak fan la ko defé 88 673 37 ñen joko man wala Cheikh Abdoulaye Sam kon mbokk yi ñi ngi leen di dajé benen dolli ko dolé benen daara majalis jant be fam ci ñe Touba ci fam Dakar lepp fam Louga wa djibal djow ci ka djeko djel ni ko yene kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum.

0: رئيسنا ومتعلم.
1: لا إله إلا الله.
0: دمارم حرج.
1: لا الله محمد رسول الله. وهل لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: محرم وما قال المتوب.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل. ndax di nga bayi lol ah nga ne waxal waxal billah yow nga ne no tuddu musa ñi tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga bayi xale bi ana doomi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
0: ngeen
1: billahi ngeen di jamm ngeen di jamm yalla alhamdullilah
2: alhamdullilah kon bu ko defé kon rab non lañ ko toubalé non lay def nit rab bu nekk ci yow seigne ablay yi mi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga rab da na japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rab bu dé goor nga man lay japp ngay mallu di foyé sa awra bék sa bop bu dé jigen nga man né wara fotol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassid daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man né waral fotolu sa xel mi jaxaso man né waral nga yéssaw lamine comme ni ngay yéssi ngom wala nga yéssay sey bañ rab mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci biir nit ñi wala fu am mbolo dafa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yene wala dafa am lu mu la bëggal lu bon fekk demé mu nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def do malim dañ koy safara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañey dootul ñewat ku bëgg faju da ngay wote wax fi nga nekk ci mbacke ak touba am nañ wara way nga wax fi nga nekk ñu indil la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi ngay wote mo 76 369 27 27 numéro bobu rek manam kep ko kula wo ci benen numéro ne la may seigne mortala wala benen numéro wo la du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu karange ñaan ci walu muccu ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu am bayré ñaan ci walu muccu ñi nga xam ci dañu bëgg am karange ku bëgg am muccu bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakaar mu tass lo duggum yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dejj la fa dot la fa nga bëgg fa joggé wala nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay wote ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcer fièvre estomac fièvre gemul gu am xet bañ bi metti tank yi metti dig ginaaw gi metti nob bi metti digli metti da ngay wote 76 369 27 27 bo wote ding ma jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko dag may wowat waye bu nango jël numéro sama ndaw sama talibé bu defé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt ak yu ci xaw yo xam ci duñ juuday ne borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokku na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngeyono day tax umu bu ko defé yit manam ko xamne ki da ngay balé goudi sa neeg wala sa kër day tax umu xoramu goudi jënd xoramu goudi day tax umu ngeen bayyi ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokku na ci tax umu ak di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dérer di ndeki fekk sangu farata yoy day tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamne ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suuro ak mu deñ da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci fièvre gemul gu am xet gemul gu xéñ lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemine fièvre ulcère day indi xetu gemine fièvre séré day indi xetu gemine fièvre mboran day indi xetu gemine mboran moy siñ mi ngi nacc di génné dérèt day indi xetu gemine tox séré day indi xetu gemine nan sangré day indi xetu gemine ko xamne ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gemine momit kim nek ci yow dañ koy safara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat képp ku bëgg faju dëkké Touba wala nga dëkké Mbacké da ngay wota ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab bi di and ak tur yalla and ak alcorane karim da ngay wota ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcer fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaaw gi metti yaram wi diis nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay wota ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27

0: sabar yang apa?
1: Say tu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambok ndariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu tele di fajj emourite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé febaru san wala genn ñuy xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yegg ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé febru soxat jokkola
2: 76 926 08 27
0: mbolen ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekk yi mbacke wala nga dekk yi touba
4: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg te ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci touba gédé
5: rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel tali bi yam sura do loxo tamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarel keur moy keur gi am garab ñima loxo tamoñ man ci ñettelu keur loxo tamoñ ci ko tali

0: nek fi ci Colobane simiti kasene Samba Jerry Diallo dend ak Serigne Touba gi ci Colobane émission ma ñu arab ñu dess wa di ñaan ñi ñaan at bi nga xamne duggu nañ ko es bismillah mané gele ko ci akri mahabul akos yott ak mi atum diine di atum islam ya nañ ci yalla gëna teer suñu dom nañ ci yalla jéga suñu ricc ricc nañ ci yalla gëna jappé fayal ñu suñu gañu bax ñi nga xam ñoy tok ci deri di fa di waxté suñu borom ñaan di feul bay ñi ta geej di ñu wañ lu béré béré béré suñu bakka ci jéggal gu leen yalla nangul bi jëm na ko ci doom adam yi kon nak suñu gañu bax ñoñu di suñu wasila yi fi khalifa yi nga xamni ño fi yalla yalla fayal leen yalla yalla yagal leen fi 111 ans sans ordonnance ak talib yi yep te yalla ñu yalla saxal ci ndigal yalla ñu yalla bayilo téremi yalla bu mu ci xir sax bañ diko jëfé na yalla nangul ñu ñim nangulé won suñu mam ibrahima na yalla nangul ñu ni nangulé won domam je ismaïla ci wajurum ba seigne mam ibrahima yalla ñi yalla nangul ñi soxna imam ibrahima nangulé won mam ibrahima li suñu mam adjara kon yakarna ne bu yalla nangoo non aaju yeb dañu faju bakkar yeb dañu ko jéggal té ñu tuub nak bañ ci déllu ndax tuub mu ngi melni xalu safara bo tek sa tank do ko ci tégaat way no lay tuub way tuub go xamne da ngay tuub tay ëll nga déllu ca ah loolu jara sétat la kon nak at mi yarna nek atum xéewal atum afia atum jam atum salam atum faju aajo at mo xamne naaw bu toy ta bañe lor yalla la balal ñu balaay tiel ñu balaay mu wacc mukk yalla wañal ñu dem bi nak dem bi tegal wona metti na lol rawati na nak li ñi dog jankanto legi legi la fi doon waxe dem na malaise dem na febar bop bu metti bir bu metti abc dem na mom dal mbir mi dal nañ robaté jaamu ji wat yalla yalla ñi won bopam nak kuko ci gis mu ñi won bopam kuko ci gisul mu ñi won bopam kuko yek mu ngi won bopam kuko yegulit mu ngi won bopam day ganesi nak kum ganesi nak da nga yakane yow rek la ganesi waye fep la ci magni ci ndaw yi ci magge ni ñepp la lal bayul fenn len ken on nañ tobat at mi yana nek at mi gem ci at ni at yi dak ci at yi at yi nga xamne dal yalla daf ñu xir ci bopam rek ñu doy lo ko nak gem ko nak baye ko suñu bop nak te wakir lu ci mom diko sante di nangu ay dogalam diko doylo di beugante di sopante di wolante di dimbalante di lu sante nak ndax lo gis rek kersa da ca bax xali nañ wek magni nañu am magni itam nañu rus magget ni te di len baye nop nañi taggo di baña yeglu nañi ñaanu ci wajur yi na xeb wa ngeumal wajur mo jittu ci do dana dom di barkel la muy am ba muy damu la nga ramal wajuram ak reey wajuram ñare ba rek dom barke ajala nak mu soofu ndegul yaay kon nak li yeb dama ko don duggal rek tambale ko ci at nga xamne ni at mu bes ni ndax xam nga aj préparé élément aju mo beul lañ ko warono duggal at mu ci ni ndax ken bo defé fukki wér ak ñaar waan ligéyal sa bop Allah do ligéyal sa bop doom adamé do ci adna do mu su ci sax lo def ci ax lo xet ab jam lo def ci lu bax lo rawal sa ru lo lo ju bona wax lol yeb ci ab xewal nga xol tax sa taxawun ay ko say jam dina raf digant ak salam ko ra taxal ndax doom adam dañu ak na sama ñu tañ dañ matnal ko twaje lu mat yalla lu mat ta fret di ca def bu ñu topé jamono ji naqana naq xana jafena jafena te le jam jam la yo top le la yalla ay terem wati lul ci mom doy loko mo metti metti dina la gest mana na tegitam doy ci mom mo sa teg bon nak moy bu te nga yoxu bu nexe bew lol mo ñu do da wala ma dafa gaaw bew bo ke ko deg la fu ne nga dem fa talal loxam fu ne nga dem fa joytu fa fu ne nga ciomay fa ya xewal ñewé nak do do ken nek sa bop nak ñana do ñaan sax tan len di fatte ñana do dimbali dang len di fatte da ngay dem ba fatte say ñoñu bop uta sa yeneen xarit sa yeneen andando te lol du adina adina bi du kër te lu mata sabab lu lu mata wajal la lu mata dadu la nak lu mata moytu la safara suñu lakke la daay nak bu fekke da nga seen daay ga fe ngay dem di dem di dem di dem muta yegg wañekul di deg am teug diko deg diko deg diko deg mo gëna jégué mo gëna sori moytu ko té lolé adina adina def saytane la def ñuy njuy adina jigen xaliss ñoy saytane ak bakkan mom ñoy suñu saytane nañ ko moytu luko kon nak li entrer en matière lawon ci atmu bes mi nga xamné mom lañ dugg ya nañ ci yalla muccël ci lepp luy loré ya nañ yalla muccël ci bousé bay ak balaay ya nañ leen tié buñu wacc mukko guer yek bañanté yek yi ñaanante yak soxorante yak iñañante yépp yalla ñu ko yalla dakkal té rax sétalal ñu xol yi raxasal ñu xol yi bañ sét wécc bañ yénante jamm ndax jamm ci la lepp xëc yalla du wacce mukk bagasam ci ndablu tilim xol bu sétulé yalla du fa wacce dara dara dara iman xol bu sétulé yalla du fa wacce lén lén luy wërsekk ndax do ko joxé xol bu sétulé yalla du fa wacce dara dara dara yi dara ja loy damo ak loy titéro dédét waccel sa bop soufel sa bop masé rek sou ci jël sa bop def ko comme sou ci jël sa aajo ak sa dayo ak sa lepp denk ko suñu borom momi la ko jox delo wat ko ko ko defé mun la denk lam lay denk ba mu mën ci jaamu yalla kon nak ma nga tamlé fop admidien balu ak di len bal ak di ñaan ci katun suñu borom sama kaddu ya na len fekk ci jamm gatt amalé ko nak ci réseau DTL wi nga xamna ni ñoy suñu lepp mbokk yi xarit yi de kando yi am di jam yi fi ba diaspora kep ko xamne rek auditeur nga nek ci réseau DTL tamlé ko fi ci Tiéniere tek ci gant ba tek ci lèr ga Louga gant ba Touba ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di balu ak leen di ñaanal yi kenn ku ne ya xamni nga bëgg yalla nako yalla defal ta muy la gën ci yow su gënul yalla nako gënal bam gën mu jotal la ca ak mën ca jam yalla mën ca am ngeureumal suñu borom ndax ñaan bu nango sonal borom deug la waye nak nañ ñaan rek mo ñu war kuy ñaan nak da ngay ubbi sa ñaari yoxo ndax yalla du wacce xewolam ci ben ndab deet ndax lim yor bu ñu soti ku day soti ku rek bu uppe ci yow du bax ci yow kon nañu yaatal yene walé ci ñepp rek na aajo yépp faju rek na yaram yi sutante yépp wër na xol yépp set na yalla defal ñu nay bu toy te baña lor kon ñu gëk kent ge ngeeram di ma ngoy tek ci lox bay ayib ñul ma réseau DTL bayiwuma kenn bayiwuma fenn bayiwuma lenn kenn ku ne rek fasal sa aajo ci at mi loo doon def rek dolli ko ci jaamu yàlla loo doon def ci lu baax yokk ko loo doon tooñ suñu borom jégalul ko bu dee sa morom doom aadama nag demal ba ca moom balu ko àq c' est l' occasion ndax kat boo gisee ñuy balante àq déwénati fekkeel déwén mu ne la baal ma àq nga ne ko baal naa la événement julit bu jot dañ koy defante ndax tooñ nga nit ki te yëgu ko mba yow tooñ nga niki sax te yow yëgoo ko te àq dafa sew kon nag ba ayib ñoo bàngoog cant gaangoog ngërëm laangoog am nag tàmbali waaye amul fu mu yem ndax dëkkandoo dafa metti rawatina nag ab personnel ñuy jaxasoo di demalante di dikkalante ñi di santante dafa war di gërëmante dafa war di yénante lu baax dafa war ndax ay julit lañu te julit moo woote solidarité comme ni ko slogan bi waxee waaw jàppalante dimbalante wóolante te yàlla rek tax islam rek laal ko lépp lu ñu def rek ñu def ko ci sutura te suñu borom mën na ko suñu borom sañ na ko te du ko wàññi dara kon nag nañ leen gor-góorlu caam ko nañ leen gor-góorlu di ko ñaan di ñu may te bu ñu mayee ñu bañ ko yemale suñu bopp bu yaatal ko ba mu yaatu lool ndax loo ci joxe benn mu dolli ci juróom-ñeent muy fukk mu delloo sil waatal ba ko kon nag lii ñu santaane pour kenn xamul ka man kenn xamul ka baax kenn xamul ka bon bona nga ca yàlla gën a nga ca yàlla nit ki balanga koo xam rek mu jóge fi
1: nga xam ni lii mooy dayoom, lii la ko xarbaax yi la ko yàlla mayoon, nga doog ne ay waay suma yëgoon, waaye fekk suma yëgoon jàll na. Ne bii ñu seen itam ah yan ay ngëneel ngëneel yan fa nag nañ jël rek te nangu nga xam ne lu la moo ci nit mooy ngëneel ñuy tuub mu diñ jéggal waaw. Kon auditeurs yi ñu ngi ci loolu merci ak auditrices yi marche ñaar auditeurs yi ak ak diaspora ñëpp ma yëgg yes ak sama jàpp yéen yes ak sa ami ci yéen yéen sa yéen a tax si yéen tax fi tax ba na si saa yi defee njumteel njumte ñu te xam ne yéen am foofu yéen yaaran la ko dog ko ci ñun tubaarkàlla moom defe na ne ñëpp mat nañ te ñëpp ñëmm lañ mel Serigne Cheikh Aliou Mbake yàgg lool Mbake téeméer ak njaboot nañu Fay Mbake ñaanal yàlla ak yàlla ñaanal yàlla ah may ndax ci koy liggéey ci rajo bi koy ñaanal incallah may ko bunt bu baax a baax a baax ak képp koo xam ne mu te muy seen mag ñoom ñëpp na seen xalifa yan yàlla defal ko ay rakam at ñi yan loo man de lu naan ndax man den ji mat kilifa nag góor gu mat bi gu yesu sor bëgg soxlawuma dara lu ku ma yoral ku ma yoral te bootu bopp gii daa di ñaar kenn ku ci nekk yàlla yàlla may xan moom la ñu bugg am ñeen fukki guddil ah sëñ si na préparé page bi rek gaañu rang si di ñëw rek ah aram moo ñu fi yal waaw maa yabal ñëpp ñem mu na yor yoru sabar daal demal sëriñ boobu ndax ne laajul kenn dara ku ko yoral njobootam gii la bëgg ba xelam dal waaw ndax xale yi yara gi ci ñoom teggi nañ ci ñoom seen waajur def na ko ci ñoom ngëm ak lislaam it mu ngi ci ñoom ak mun ak muñ itam mu ngi ci ñoom. Kon nag loolu maa ko seere fii ci rajo bi kon nag jox naa leen digal ñu ñëpp dem ñaani yoral ma leen yorus gor teralal ma leen ba ñu tedd bu ñu namm dara bu ñu jooy dara bu ñu ñàkk dara nañ am lislaam ba yor leen ci yorub lislaam yor leen ci yorub diine yor leen ci yorus gor loolu laa leen sant loolu laay ñaanit suñu borom mu defal ma leen ko ndax man luñ am rek loolu laa leen yéene ci lu baax ku leen yor rek man nga dimbali dimbali wa Serigne Cheikh waaye man mii nga dimbali sama sag lay doon ndax loolu laay ñaan bés bu nekk rawatina nag sama turandoo soxna Aram Mbake tubaarkàll la njàng yi barkeel ñoom ñi jàng ñëpp nañ barkeel ñi ci am diplôme nañu am liggéey ah yàlla may leen it borom kër ndax borom kër may mottali jigéen jigéen loo mën a am mën a am te amoo borom kër amoo dara ak képp koo xam ne yaa ngi ci réseau DTL te amoo borom kër yàlla na ko yàlla may ku amul soxna yàlla na ko yàlla jox ay soxna laa leen di ñaanal ak i borom kër ay maamoor Anta Sali ñoo fi nekk ak i soxna Jaar ak maa Fawad Wele ay ñoom ay soxna Asta Jank ñoo fi nekk de nekk ñoo ne ci réseau DTL bi ñoom lañu njobootee itam kon nag tubaarkàlla macha allah ah yàlla nag dégg na nee na yàlla dégg na làng yépp waaye nag sama bos bii day lu ma ñor la ndax lu ma leen yéene la ndax réseau bi day dafa war a yokku te yokkute gi mooy ñuy jëlante siñu biir gaañi nañu jëlante ci seeni biir ci amul soxna na dem seeti moromam ci biir réseau DTL ku amul borom kër na seeti moromu doomu islaamam ci biir réseau DTL waaw ay gaa yu baax a fi ne nag mën a yor jigéen lool fonk jigéen lool yërëm jigéen lool nag tubaarkàlla bu ko yàlla dogalee feneen itam ah man de damaa amoon bu ma amoon yónnee leen de waaye day damaa gisul te gaa yi ñoom fi ne lañ lay won ak buñ ci duggee lañuy def seen benn moo tax ñëwuma ñi ma présenté kenn waye nak suñu borom mom ni tan yalla len tanal sama tibbe sama xol la ku am jafé yalla nako yalla safara ku fi am tolof tolof yalla nako yalla teggi ku fi am ndimbal yalla ne gëna sax ba nga mën di dimbaté asaka yi genn ñu ñan ko wara jox asaka yi genn ñu jox ko ñan ko wara jox ndax at mi kat wër wi moy wër ñu genné asaka wa jotna ku den ci fa alal at te laalo te teureum wër wa dess ci wat ah tam ñu ko nekk yow tam bi ndiko ci ma buñu dem ñu fa dé ñu jox ah gañu war nañ xamé rañé ñi am ñi mu ak ñak asaka boko joxé nit mom na bu déwé né momi wara mëna genné asaka wa do ñé asaka meñang sédé ko fukki nit ak nangam lool mom fajul dara yok fu joté la mat duma am xey ba nopi sonal borom waye lool boko sédalé ñaari nit bu dé am 500,000 bala déwel ñoomi dinañ wara mëna genné asaka bu féké fékkon na leen ci ñi yëngu ci dara bu yëngul sax nañ jéma yëngu nak da xamné yëngu jot na wax ñu na ngay jël say ganaar di ñoñ rek di lek dédét deureum boko genné war na la jural deureum bo ci amuntu am ñaar deureum itam na la jural deureum xamné deureum bobu dina barkel nga duwal ko fu barkel bu ko défé lépp lu ci dugg rek barkel waaw kon nak li dama ko doon duggé ndax tay ci tamxarit ji lañuy wax ndax wéru tamxarit lañ dugg té tamxarit di wér wo xamné ni tuwar kala ma sha Allah wéru mag la wéru tedd la wéru bari ay événement wéru bari ay mbott ay xew xew waaw suñu borom nak dogalé ko nonu di wéru jull atum julliti nak wéru nga xamné moy tambalé atum julliti ak yenn ku ne war nga ko xam tay ji bu doon décembre dañ nan ki ya ngay dem pétard ya ngi tak wa fi ni diko ben pétard buñ tal nan tam xara ji lañuy magal dedet da xamnu te ci ndaw yi dañ leen wara xamal tout tanki dañ leen wara xamal radio yi ak télé yak yépp loolu ñu wara tambalé bës bu nek mom lañu wara jéxalé seen cadeau tam xarit tambalé na juroom ñent fani lañu togg ci reey fukkel ba moy mom lañuy commencé wax nan ben fan te fekk fukkelu fan bala moy wër yi ñi def tam xarit waaw kon nak borom xam xami gañu melni maam cheikh looy ñom seen ay cialen ti leral ta bëss ta wëru tam xarit bi leral at mi leral atu julliti leral tam xarit bi wër wi nga xamne ni tambali na tay la ñetti fan tubarkala ma sha Allah yan nañ ci yalla may fekke tal yan nañ ci yalla defal shifa defal ñu ci ngeenel defal ñu ci wër ak wër la fekke tal tam leen yo gëk cant gi batay ci radio cienier fm di nuyu ñep di sant ñep di gëreem ñep nuyu wa azab cienier di sant leen di leen gëreem di ñaan ño xam kenn ku ne la nga bëgg yalla ko yalla defal te yalla nak ah yermande bari leen ko de bari leen xewal de ke meñu am barke na kenn xam ko way ñun ñep nañ ma sene amin ku nekk na la yalla defal fajjub aaju ku nekk na la yalla defal shifa yalla defal la xewal afiya sandatu daareni tawfiq moy lepp tawfiq moy lepp lo dug rek am ci jam lolay tawfiq yow da ngay bëgg dara rek mu nekk lolay tawfiq fajjub aaju nga soobu ci dara yalla nekkal ko lolay fajjub aaju kon mo mi xam digeent ci ñun yalla nañ ko defal ñu tamul suñu bop nañ ñaan rek suñu borom tanal ñu yalla nañu tanal nak la gën ci ñun bu gënul liñ bëgg bu gënul mu gëna ko bam gën mu jotal nit ñepp nak di ñaanal wa jant ba di ñaanal wa akhlul jant ba di ñaanal wa leer ga luga di ñaanal nak auditeur yi auditrice yi di ñaanal wa diaspora bi di ñaanal nak suñu kilifa diine yi xam ngeen tay la ñaanuk señ abdou khadir jambar joju nga xamne iliman joju nga xamne yalla rek ko ñoron ak islam alquran rek ko ñoron ak yalla señ borom ak diine ci dar lo safal ko dar am yaram duru lool ci lay xey ci lay gont ci la daan fanan ah tay ku deglu tere yi xamne koku dootu fi amati imam ilimani koku seigne abdou khadir tabarakallah ma sha Allah taw lo dara lu dinem ji mom dafa taxawon rek taxaway cheikhul khadim mom tegon tankam rek tek fa tankam bugulon dine ji soxe ben wet bugulon dine ji tumuranke ben wet waw rawati na nak doomu adamay waw won na len lepp lu meñon ak lu xamoon won na len ko ci ko suuf kon nak ñaan beusam bi yalla na lu ci waye jaamu yalla yalla na nangu lu ci waye ñaan yalla na yalla nangu yalla dool li ñu yermande ci koom nangul ñu ay ñaanam nangul ñu ñaanim daan ñaan yépp tay mu fulandil ko million million yoon jotal ñu ci ndax gañu bax ñu mel nonu dañ fay bëretul dañ fay bëretul ñoo wara sante yalla suñu me gañu bax ñi buñu yalla indé seeni bëss ñu wakkelu ci yalla di ñaan seen barké ndax jubo won nañ seen borom jubo go xamné ni lu ci way na ñaan seen barké rek yalla dina ko antu kon nak lepp luñ ci ñaan rek ci daawul ko alquran ji kamil yépp daal nako ci yalla jotté ko ci joxé ay berndé lu ci way def ci lu bax yéné ko yene ko ko yol ba yan nako bok adim nabi yep lu ci way ñaan rek yalla nang ko doom adama nak xam nga xelam da gatt mo bëgg rek lay xam waye nañu ñaan digënt ci ñun rek suñu borom diñu ko defal ndax mu mëna barkel ñu ko tubarkal wa tuba ñu ñu di ziar kon nak seigne ablaye defé na yeen ñu fété fofu ngeen motal ñu suñu ziar suñu ñaar rek ak suñu ñaan rek ndax jëmu yu mel nonu tew seen dess dafa bax lool ngeenel la tank yi nga cey doxé dem tank yi nga cey doxé wagne ko yépp yoll wax tiyabo la waye ku mënu ñëwit am nga sa yéene yéene nak mo upp tay jëf té jëmu joju mom lu ko way défal rek ñëpp nga ko défal kon nak dañu sant ñu ngi gëreem ñu ngi ñaan ah yalla nga xamne moy fay yalla ñu ko fayal seen gaara ko ti fay té képp ku ci am sa yéene am ci sa lexlas bo ci def rek yalla nako yalla fay fay ko mbolam julit wa gis ngeen tay nim ko xéé ñab ñabal ko bam toy waaw kenn du tang kenn du liwit waaw mu def ko rek climat bo xamne rek tubarkal la wona gañu bax ni ku nekk la yalla baxé ku nekk la yalla may te yalla da koy wacce ci ko suuf won ko doom adamay xamne lu bax rek bax alquran fi nekk ak yalla kesse ño fi nekk ci ko suuf suñu sangoté adu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko indi yalla nañ ko yalla fayal lu lepp mom cheikhul khadim ñew gën ko deugural xalé ci nak lu ne daj ci lu na nak mo gañu mu fekke wante won fi ci ko jamono lu ne daj nañ ko ci gis nam alhaji malik ku gis ni baye ñass ku gis nam limamu ah serigne cenaba ñom ñep kenn ku ci nek rek ma sha Allah ñom souleyman bal cheikh omar futiou hmm tubarkallah rek lañuy wax ndax gañu bax ñi dañu bari te kenn ku ne da nga bayewon sa bop yalla wakil ni ci yalla xare ngir diine ji rek mucc kon nak buñ mujjé pese bi mu reer ñu jëw ndukal dañu dara lo ndukal sa daana yalla baye terem jubanti ñoot gi yar leen ci diine leen ci islam ku nekk gis na dëkk bu tedd yi sel yi ñi doom adam yi def yi tabaxi dara di jëli oustad ci def di fay di jël go do xalé yi ci duggal tan leen ci diine xam nga xalé bu diina ñëkke ci xolam rek gën alquran ji bu ñëkke ci woor yi keneen mënu ko kef keneen mënu ko olbati keneen mënu ko soppi lo wax rek day melni day ngay gëna dëgg bat ya ci xolam bobu rek do ragal yalla tawhid to tawhid bu ñëkke ci xalé bu amagul dakar xexna raw riccina raw na ci masam lu mu dugg ci ca kenn mënu ko dool lu neex yow motax am diina ba namputa sa njabot ba la ngay dem ci jakka jadi ko fa julli ji fajar yem ko sa keur gi jite sa njabot gi di len war ci yalla len namputal ci yalla ñu jog nafar sen alquran ba pare do ko jang sen leçon da ngay gis ku jog rek patam sangu selmu kabar ñaar rakam na ha fakk na sagu am dem na jafé tam na ak ni jamono taxawé bo permin rek bo perdre tardé tali fess del auto fess del xalé ndaw wara jangi do jël xay bobu do ko ci daara ji bo am juroomi at juroom ben at nga do ko dugal dedet xalé bi ñent am nañ ci go école ak ñent at yoy na waro nga ci mëna tambali na dugal xalé bi am ko xam di xolam bi tan ko ruum gi def ci iman bo juroomi at juroom ben at nga do dugal école nationale bo kale mu ci na do ko jubanti do yalla do yoni ndam mom may xey bobu moy jubantil bopam momay jangal bopam lol xam kon nak ñu gorgolu wat ci education xalé ñu gorgolu wat ci yar xalé ci diiné ñu gorgolu wat sam suñu njobot ndax reer gi bari na ñu gorgolu wat topato suñu njobot gi ndax ciaganté gi bari na xalé ñu ngi leen di jël ñu ngi leen di yobbu ñu ngi leen di ray ñi deer ay ati ak doga fe lek ñu di jël di yobbu xana sa bu sere genn bañe ma wara bala genew dile may bari ni di nga dum ci jam dess wa ci jabaay kam genn bu buntu ga dem bu be ko sax do ko ci bir do na ndox mu gën ci sax ndox mu tar mom ndox subati sax xana lu bon angal ko bo gite sa bir da ci 41 faati 40
0: naan ko bu jiit sa biir mu nga def ci tuuti zamzam, naan ko bu jiit sa biir bu nga ubbee ko ay kamara ngay génne sa kër dem nag bëgg am dara foo koy jële. Yàlla da nga koy gëm wóolu ko, waaye njëkkante bi nag ñu ne ci njëkkante addi bi dafa ëpp tar ndax njëkkante damay naaje damay tarde. Yow boo tardee ci yàlla ba pare kay tarde nga te yàlla moo jiitu. Moo tëdd ci lal ba 6 heures du matin nga jóg te naa damay duma tarde te tarde ndax da ngaa njëkk a tar ci yàlla ba pare. Ni ngeen teel a yow di ñaan di léemu di ñaanal suñu njoboot di léemu leen balaa ñoo génn joxe ñu lekk ba suur naan ba mandi, waaye xale bi day jóg rek nga jox ko 200 mu sël mu day sangu fanaanal sax fof bu xëyee raxas tankam sël mu jàpp gën ngaa bëri boo ca jàppee mu jàpp julli ñaaraak sa acca tegu na ca yàlla moom ngay yóbbu ba pare daw dem liggéey bàyyi moom matu ñu dara yaayi ñooy def ay waay njoboot gi nañ leen jox seen àq yàlla daf ñu leen dënk de te moomu ñu leen da yàlla daf leen ñu daf ñu leen dënk nag ñu sa baax sii nga xam ne ñoo ñaan ñan nañ fi yàgg lool te wér yàlla jàmmal leen tàggatal wuy taalibe yi bañ nangu leen yàlla suñu bo may leen kàttal may leen wér bañu mën a jonti jow taalibe yi te nga yoon siraatal mustaxim ndax taalib boo ci ñëw dila gisoo kenn ku ñëw dina ñaan naan loo naan la alaaxira déet àddina rek yum àddina rek lañu ñëw at bii nanaa leen poñetu safaral daf ñuy lakk dërëm bii poñetu safaral daf ñuy lakk te ëllëg dërëm boo am di nga ko jënd jëlee foo ko dugal ak noo ko def waaw te loolu rek doy naw nga doog a lijjanti leneen nag waaw. Ñu ngi ñaanal nag képp kuy xalifa ci yàlla ci kaw suuf ci réew mi ñu ngi lay ñaanal wér wér la fekkal tal at mi na nekk at mi dàq ci at nawet bi na nekk nawet bi dàq ci nawet yi na tooyta bañaloon na barkel. Waaye bu ñu naan nawete gisuñu jiwu de yi ah metti na de nawet boo gisagul jiwu man de damaa jaaxle damay toog si yàgg di ñaan di ñaan di ñaan defee rek daj na yàlla dafa déggul kàddu yi nawet bi day yàlla daam la bisimilah rahmaan rahim yàlla may ñu jiw yu baax engrais bi nag engrais bi seer na urée seer na te kuy bay te amoo engrais ñu naa leen bul bay yàq sa jiwu di ko def ci suuf si ku nar a bay te amoo engrais bul ko ci bul bay bul yem ci gerte bul yem ci dugub bayal ko bayal añe bayal xaal bayal ñebe bayal batañse bayal bisaab lépp dugal yépp ci toolu dugub ba boo mënee sa xaajal toolu dugub bi bay genn maalo gi da ci des nga seddale ko lima la wax xaal bi moom mooy mujjee waaw ndax moom day def ñorandoo gerte gi kanja gi moom balaa am weer nga jëriñoo ko di nga ci mën a am ñaari wat waaw kanja lu bëri mën a gaaw indi xaal na moom ñebe ci ak mboq bi mboq nag bu amul urée naa leen ja jënd keru ji farase moom xanaa ñëpp war nañoo farase fi mu ne di xaar doon xaar yàlla yàlla ñëw na nag nañ bay dugub ji bëree bëree bëri buy mboq mu bëree bëree bëri ceeb bi it am na semence boo xam ne dañ koy bay léegi te du soxla ndox mu bëri nañ ut ji wuyte yàlla nag dimbali ñu mu barkeel lu mu tuuti rek na barkeel matériel bi yan na ci yàlla gouvernement bi dimbali baykat yi baykat yi sonn nañ te ku nar a bay te amoo machine amoo labouré woo amoo engrais ah te defoon fumier sa tool xamal ne doo do yaag man mi toog fi bañ a bay daal ñooyam indi innovation yi bees indi ay feem yi bees ci mbay mi ndax bu njëkk nit ñi dañ day te du tool gannaaw kër yi jigéen dañ ko doon bay seen kànja andate seen jaxat soble lañ jënd kaani poobar laaj ji li ci des si gannaaw tóokër bi ñaambe ji ñu fekk na ñu jëm nañ ba at bu ci nga dindi foofu di toog ñeex mi mën naa am pulox kese mu remplacé ndawal li nga def sa ñu def sa gé def sa boo amul gerte sax boo amul gerte bu ñorul sax nit ñi gerte gi lañ daan xooj di ko mu nekk ndawal baa nga ko sa naqal gerte naflaay bi nga togg boom baax baa nga sa nabedaay sa saab mooy nabedaay togg sa mbuum def sa géej sa soble sa laaj sa kaan sa poobar dëbb daf sa cere ju bëy laalu ko laalu nguy kooku boo ci lekkee moo gën ginaar ginaar gi coow na ba mel na togg ba yàgg na te yàlla lu bëri jëriñ loo xam ne cere indiwu ko ci yaram bu laalu nguy boobu di laalu ñax boobu moo gën laalu mbet bi deneen laalu ñax day jaay ci marché bi buñ même boo jëndee cere laalu mbet jëlaatal sa laax layaar ko boobu gares waaw du nekk càq alo nguy waaye
2: ciax ngay lekk sama estomac bi moo tax ñuy siin cere ji damm ki dii war na ko baykat bi laa doon waxanteel ah tiit nag jot na waaye nañ ñaan rek dara weesagul de mois de août ñëwagul daal nañ espéré ñu ngi ci mois de juin yàlla ji tawagul nag luñ fi wax waaye nag luy jot jot na ah ministre bu bees bi nga xam ne moom lañ jox mbay mi nag na góorgóorlu wàcc ci ti suuf wàcc ci baykat yi wax ak ñoom li ñu bëgg defaleel leen ko nañ ko bëggee ndax mënoo jiitu mbar ca paaka paaka bi nga bëgg koo jiitu ña barab te déet mbar kenn du ca jiitu paaka borom paaka baba paaka ba sax moom mënu ko kon nag ku ñu defati ministère de l' agriculture ministre de l' élevage ministre de la pêche wàccal ci terrain bi wax ak ñi nga xam ne ñoom nga jëflanteel ñu wax la jafe-jafe yiñ am ak li ñu bëgg ak nañ ko bëggee nga defal leen ko noonu yombalal leen ko nag ndax bu njëkk coopérative dafa amoon de ñu daan la jox jiw ci jiw nga daan fay jox la engrais ci jiw bi nga daan fay gerte gi ko daan fayee dara mosul jafe te nit ñi dañ daan bay bay lu ne nag waaw suuf si nag dafa dee dañ koo bayee bayee bayee bay ba amatul benn vitamine te vitamine suuf mooy engrais waaw maa nga bàyyi bañ a bay at mii te lu suuf bu doyulee defe naa ne loo naan da ngay bay fii ren bu ëllëgee du ma ko bay may jigéen ñi si suuf si danaa impo rek koy joxe jigéen ñi nañ ñu ko di fay impo nañ waxtaan ak borom kër yi borom dëkk yi village bi moom borom dëkk ba mooy dogal nañ dem nag borom dëkk ba nañ fay impo ñu jox leen ci suuf si ñuy bay ndax ni góor di bayee noonu la jigéen di bayee te jigéen ñi buñ leen defalee benn ñeent fukki kilo gerte ji pare nañ ca fuñ bay dugub sax amuñu ko te jigéen ñi dañoo jàmbaare jàmbaare goo xam ne nii lu ne bëgg nañ koo bay nañ naa leen dee ut champ collectif maanaam toolu mbooloo nga xam ne di ngeen ji fii gerte ji fii dugub ji fii ñebe ji fee kànja jaxatu batañ se su ngeen paree jaay lépp def ci seen kees di faj seen i soxla di dimbali seen bopp seen kër yi bu la góor joxul dépense nga làmb sa poos dem togg ba mu baax ñëw teg ko jox ko du ceeb yi jën rek a fi nekk ak ginaar ak soos déedéet ñam yi bëri nañ togg yi bëri nañ nañ uuti feem nañ wàcc si terrain bi ñëy sama maas monitrice yi économie familiale di jàngal nit ñi togg nawet jàngal nit ñi liñ mën a jëfandikoo moo xam ne moo gën ci yaram bu njëkk dañ ko daan def soo débat danaan wàcc di jàngal nit ñi mbay waaye léegi yooyu yëpp amatul monitrice bu ñu affecté ci dëkk bi bu nawetee doo liggéey sax ndax doo am sax yoon woo jaar pour dem liggéey yi te loolu noor nga leen ko war a jàngal bu nawetee ñu mën a xam lu ñuy lekk bisaab baa ngi fi bëgëj baa ngi fi kànja gaa ngi fi ñu ñànkatan togg bëgëj bisaab def ko ci soos soos su soble nga togg sa soos ba mu kii jël sa bëgëj def te riij defar naa di def sa kànja ngeen lekk ba suur kenn du tooy kenn du feebar siburu bi yëpp da koy fajaale yooyu yëpp ay ñam la yoo xam ne nii ku lekkul yàpp doo dee ndawal daa seer kilo junni baykat amu ko baa doolo du lekk ndawal ginaar junni foo koy jëlee tam xarit yaa ngi ñii di ñëw kilo yàpp boo laa ñu ne la 4500 faaw nga te amuloo ko nooy def toggal la nga am ñaan ci borom yàlla suñ borom balaa déwén mu jox xéewale la ci ndawal yeeg ginaar yeeg naat yeeg yu kenn xamul ak pitax yeeg lëg yeeg cokkeer yi waaw bu njëkk kenn rëbbeetul léegi lu tax mu mbëg njëkk ñëpp mënoon a rëbb ñëpp mënoon a jam lance pierre bi dañ ci daan doori pitax di ci door ay akalaw di ci door ay cor léegi àll bi amatul dara ñëpp daw nañu waaye léegi nag duñ ut feebar yi ñuy dundee bañ a feebar lekk gi ak naan gi moo ñuy dundal de ci lañuy guddee fan ci lañuy faatoo suñu fanu gàtt ci la aju suñu fanu gudd ci la aju kon nag loolu yëpp nañ ko sóoraale sóoraale nag jamono jafe-jafe jamono ji dutee kenn lekk dutee kenn naan te ku nekk boo bëggee amee sa xew xew ko waate nga ne jamono naqari na loolu nag mu nees na koo dee jamono naqari am ne da nga yemal yemal te am charte yëpp bopp sa digg borom bu poto loogoo say ni doomu aadama yu amul tabaski ngir séddoo ko te tabaski waa jël xarom 500000 tabaskee ko te woor na nga am na ñoo xam ne amuñu tabaski ci koñ ga. Loolu jaaduwul. Nañ ñeen seet yàlla fa mu nekk ñu di ko wuti, te yàlla yomb naa liggéey ci doomu aadama yi. Yàlla ngi ci nit ñi nii di ñu xool. Kenn du gis yàlla de ba àddina yi tukki. Yàlla da nga koy yëg, da nga koy dund, di ko jaaral sa moromi doomi aadama. Li nga bëgg nga bëggal leen ko, li nga bañ nga bañ bañal leen ko, li nga sopp loolu soppale leen. Loolu la noonu lañuy jaamu yàlla. Waaye jaamu yàlla du xaalis rek de, xol bi ci la moo jiitu lépp. Xol bu la yéen ñu jaamu loolu tàmbali diine mooy tàmbali islaam at mi ko yàlla defal. Lu ñu nekkoon la yàlla nañu la roof ci booxuñu ko ci ngëm ci yërmande ci dimbala doomu aadama yi aadama yi nañu njaboot gi jaaxal na doomu aadama yi njaboot gi waaj jër yi war na tiit seen ndax lépp yëpp ñun bu ñu wax ñaa gouvernement maala sëkk ku ne ko njaboot gs en bañ jaal waaye gouvernement bi bopp doom yoroo la sa jabar yoroo la sa nañ ko mën teel nañu ko dàq da ngaa gisul nag foole be bu am sa liggéey bu am xëy bopp mënatoo ko amalkoay lebal ma lebal ma rek ngay dégg ku la lebal te du la fay nag bu yàggee nga mel ni moom sooy maye di maye di maye di maye di maye te dara dugaatul ñu di la leb di la leb te kenn fayu la bor da ngay mujj mel ni ñoom kon nag mu tuur mu bëri tuute teew moo gën di leble loo xam ne di nga ko teg njëgul woonu te doo ca jot kon nag ci gis gaa ngi bëgg a jot duñ def lu wax élément yooyu ma ko yónnee mu dugalal ma ko bi benn bi ajjuma bee lañ ko waroon dugal ndax dañ doon waajal at mu bees mi ah diñu dënkaat suñu bopp yàlla xoolaat suñu bopp sóobuwaat ci yoonu yàlla bi seet nañ koy jëfandikoo beneen bi ah tubaarkaala macha allah moomit ci lu mel noonu lay wax rek beneen bi di Dakar di loo xam ne mun na faj lu bëree bëree bëree bëri ci jamono ji feebar yi bëri lool te bu njëkk moom la mag ñi daan fajoo cafaayu Dakar lañ daan def ak bisaab xooj bisaab bi def ko cafaay xooj Dakar ji def ci bisaab astafurlah def ci def mën nañ ko suukar mën nañ ko bañ a suukar dañ daan jël sax bisaab bi def ci tuuti sunguf moom lañ daan wax laa xonj même Dakar jooju mënoon nañ cay def bol sunguf bu sunguf dugub jaxas ko ca dara gën riche en vitamine la def nga laax sa laax yekk daal di sa cafaay lekk ba suuf su guddee nga def sa cere añee laax reere cere mos suñu feebar te ñoo gënoon wa dëra gënoon dëgër goo ci yëg gësaan loo ko ko gësamar fi indi bi si dañ dee xamoon bacterie yi ca biir congélateur ba frigo boobu dafa am ay microbe ci biir bu fa ñëwee day gis sax ni yàgg baax dañuy lekk mel el bu lekk mu si ak sa biir biir gu tey mu tàng tey naa toog te kenn lëbbatul kenn soqatul kenn xolatul mu lekk machine yaa koy defar maa nga fekk ñu defar ba pare nga jël laalo togg sa miex nañ jàngal gone yi teel leen a dugal ci waañu ñu jàng togg waaye ku ci am sa doom yebal ko ca yowm taax ma muy liggéey di la fayeeku di la yónnee moom muy min naanu di la jox yow dërëm sax ba gëna tuuti doo ko dok saalum saalum doomi jigée seet amo ñaar kaat maa ñaar kaat yu teg di lay jox ngay noos moom bu weddee junne sax doo ko ca jox ndëpp muy boo ko am lislam xamoon de ne ti sa cootari amuy nekk looloon yoodu dëgg kon lu tegal noonu ñu déglu ko en attend ni ñu juliti ba pare bismillah.
3: War a faatu ci at mi doo ko gis ndax képp koo xam ne xool nga ko at mooma doo ca faatu mboolem balaa bu yàllay tegee ci at mooma yow yàlla dana ci musal te xam nga ñoo ngi dugg ci at mu bees. képp ko xamni xol.

ta bari lol suñu rew mi ta mëna fa jangoro yu bari man ni fagas ndiko ba jangoro yu bari dula dal yomb lol way ni dañ koy sagane dañ ko xamul ñen ñi dañ ko xamul amna ño xamni xeyna dañ ko gëstuut ba xam ko li Dakar la garab gi mo tuddu Dakar domi tuddu benxel Dakar no scientifique moy tamarin muy garab gu bari ay njariñ te nit ñi diko rombu gauche droite ta xamuñ ci dara Dakar njariñ bi ci jëk rek moy kep koy jëfëndiko mo xam xop yi ngay jël jëfëndiko ko mo xam xass mi mo xam reeni mo xam dom yi ndax yépp Dakar yépp lépay jariñ boko jëfëndiko bu féké amo won diabète leg leg ngay jël xassum Dakar xoj ko diko nan wala xop yi nga diko debbu diko nan xoj ko diko nan wala dom yi nga jël ko xoj ko diko nan wala xasmi wala reeni bu fekke amo won diabète do ko am bu fekke amone nga diabète boko de nan du fac sa diabète nak waye dina ko régler ba diabète mom dot la daral danaka bo dematé hôpital médecin bi sax dina ni yow xana dafa am loy jëfëndiko ndax Dakar fu mu fekk sucre ci nit da koy dindi so amulone sucre de diko jëfëndiko inshallah rabbi diabète mom da koy deg rek waye do la dal mukk bu fekke nak da nga xassa am diabète ba paré bokoy jëfëndiko à chaque fois comme ça nga ko jël 3 fois semaine bi bo ñëwé lëndi nga jël xop yi wala dom yi wala xasmi wala reeni xoj ko yendo ci nan altiné bañ mu jeex nga bayyi bo démé ba alkhamis nga def ko samedi nga def ko yalla xamna ni budé da nga am diabète boko def bu la nexé xoral lekkal ci ciéb bi ba sour lekkal ci sucre ci defal lepp du bouger mo gëna gaaw ci diabète benen bi ci dess moy garabu Dakar khasmi reeni xop yi lepp da fay fetar ñi ay nerf kep ko xam da nga am problème nerf manam nga xam ni sax sidit yi day bañ nga am problème tank yu metti wala ndigul yu metti wala bu fekke say tank day metti da nga am jafé jafé tank nga xam ni sa tank yi day metti lool ba yegg ci tam wo ni nerf la wutal khasum Dakar wala xop yi nga tangal ndox bu mu tang jeur nga soti ko ci bayyi ba say tank ñeme ko nga diko ci duggal di xoj sa tank rek diko ci bayyi ba pare di nan ci deg di ci nan bu sobe suñu borom dana ko dindi ba mu set wicc insha Allah rabbi benen bi ci dess ñariñul garab gi di Dakar ñariñ li bari na ordonnance yo gis tuba bi diko defar boko lire notice bi da fay am garab gi di Dakar ndax dafa bari ay vitamine yu mu dajale nit ñi dañu yaakaani vitamine C rek mo ci nek dédé dafa am vitamine E vitamine C vitamine A vitamine yu bari la ci yalla sun borom def mom Dakar mi mo dox lo ci jublo faj rek yalla man na safara lolu benen bi ci dess Dakar so amé bir buy sol air muy ballonnement ngay faral di jëfëndiko Dakar da koy dindi parce que ballonnement mom likoy indi lu ci ëpp man na ni 90% hémorroïde la moko indi amna ño xam nak amuñu hémorroïde bu len sonal waye lek lek ñu lek lek bo xam daf leen di def ballonnement ndax amna ño xam bu ñu nané méw rek daf leen di balloné amna ño xam bu ñu lekké pat bu bari daf leen di balloné parce que nit ku nekk ak sa globule yi limu atane limu mëna xéxal globule

0: rouge li mu meuna xéxal ba sa bir du def ballonnement mais ballonnement mom 90% hémorite moko indi da bu féké da ngay jëfëndiko daxar bi mo xam xasmi la wala domi wala lu bok ci garab gi nga koy jëfëndiko mom day wacc hémorite bi da koy wacc do balloné mukk ba paré dem toilette manam bu féké da nga nan séré boko day jël day dindi sa séré mo tax daxar lu bax la soko mënul di jël tout temps sax nga koy jël ben yon ci semaine bi amal xasmi wala nga am domi bo amon domi ni tay jël nga jël tak bi di jar ñaar fuk xawma ñeen fuk def ko ci pot tangal ndox ba mu tang ken duko baxal nak garab ken duko baxal da ngay tangal ndox ba mu tang nga soti ko ci upp ko bayiko ba sa yaram ñime ko nga ñew ni ko secc nan bo mënon semaine bu nek nga diko def graisse gi sax da koy dindi sa yaram graisse sax bu ko fekke da koy dindi yalla xamna lolou man mi diko xamna ci dara ndax jëfëndiko nako dama koy jëfëndiko nako te dama koy jëfëndiko leg leg nga gis ko xam day gawa sonn bu doxé tout rek day apat day bu yegoon ay escalier rek day apat wala nga gis ko xamni lu mu def rek day gawa sonn ñooñu yoy ñaar mo koy faral def wala bok ñett ben bi nit ko amul condition la amo ben endurance bi da ngay gawa sonn ko amul endurance nak mom sport ngay dem defi mais bu fekke ni xayna nit ki xol bi dafa touti ba mënul jël ben ki bi ben physique bu bari bi na faral di jëfëndiko Dakar lu bax la parce que ñepp la seen du ñepp la seen xol tolo du ñepp la seen xol mëna déku physique bi parce que ki xolam limu mëna déku amana yow sa xol mënu ko déku baxna ci mag gis nga mag wallahi alazim mbokki mag bu dem ba ag ci 60 ans yeen ñi nek seen yaay yi wala seen papa yi de leen defal li billahi wallahi dara gënuko mag bu dem ba am 60 ans leg leg nga defal xoj Dakar bu de dom bi nga jël ko xoj ko ba mu woyof nga segg ndox mi ba mu woyof ba mu neex naan nga diko jox mu koy naan bu de mag daf koy rajeunir dara gënu ko ci mag muy jëfëndiko Dakar mag bu koy jëfëndiko ci carton yalla gawa télé dula yomb ta wax na len ko nit kuy séré ko xamni ni da ngay séré ngeen faral di jëfëndiko Dakar lu bari soko day jëfëndiko lu bari dina dem bayo doto ko jëfëndiko doto séré ndax séré mom likoy indi lu bari bari na likoy indi maladie ko indi mais duma ci taxaw bari na lu indi séré ndax li ndek lay sax dana am ulcère bi diko séré waaw leg leg nit ki am na ño xamni bu leké pat mu séré len sans dépend mais bo day jëfëndiko Dakar dafa bax benen bi ci dess moy Dakar day raxa sa dret dafa am ben fièvre nak bo xamni ni bu sonal sunu mbokk jigéen ñi la ñu ci dem fu nek képp ku ko am nga am mbokk mu ko am dé ko xojal Dakar diko jox muy naan da koy dindi ba mu set té ñu ci ñak xaalif wex tal nak règle douloureuse gis nga dafa am ño xamni ni ci gis règle ci lañu jël tank yi metti amna ño xam bu ni gis règle day metti bobu dana dem ba yobé len diglu yi metti wala mu yobé len tank yi metti wala mu yobé len seen beut téla lendeum xayna ñi di soxna buñu déggé limay wax amna ñu bimu arrivé dinañ xam limay wax amna ño xam buñu gisé règle seen gis ni day wañéku dootu ñu gis lu bari amna ño xam mu gisé règle seen tanki day mel dañ ko tak dañ ko yew boom ñen ñi problème mu ndigle lañu def ba lolu sax day bayyi trace ci ñom ba buñu démé sax ba ménopause ba nek ay mag ba ménopause lolu moy waral ñaari ñuy téla faral di am ay tank yu metti Dakar ji nak dara gënu ko ci jigen buy gis règle douloureuse ngay faral di sayo gisé bu par exemple tay ji ñu ni suba ngay gis sa règle mu lér ni yow ex nga ci pèse sa période mu ngi lay def ay signe ngay faral di jël Dakar diko jëfëndiko dina wañi metit bi mais dina dem ba da koy fajj bo continuer dina wañi metit bi nak mais dina dem ba da koy fajj ndax man gis na ben garab bu ñuy jaay pharmacie jigen ni ku ñu gis règle pour règle mu wañi règle metti way règle bekk yoyu bima xolé notice bi mais tamarin bi moy base bi
1: Nanti ngalir apa berapa kupet?

0: na Allahu rabbuna wa rabbukum yalla moy sunu borom moy sen borom lana a'maluna wa lakum a'malukum mak sama jef yenek sen jef neena lay nak amut la hujjata baynakum lay amut na Allah yijmu baynana wa ilayhi masir ñun ñep ci yalla yalla lañu del lay amut yalla waccana alquran yantubi sallallahu alaihi wasallam leral na kon lay amut kon neena ñun ñep nañ jup nak may defen jefe ndigal bayyi tere yantubi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon yantu yalla hoot na nga jup nima la ko digale yantu yalla hoot dafa tit mbaba bi jaw lol dal na yantubi sallallahu alaihi wasallam mun shaybatni hoot wa akhawatuha ñun na ñu ligé yantubi jitalen ñukoy so gis bob bi jaw ñun ko yantubi li nak muni la bijaalo won ñom hoot mama bijaawlo lu ko yalla waxon fastaqim kama umirta wa man taaba maaka jubal nima la ko digale ak ñi and ak yow moy lima la def ko nang ko def lima la tere bu ko jige dan nako wala tat xawna bul bew ndax yalla mi ngi leen di gis dan nako bul jeng jëm ci ñi nga xamni ay togn kat lañu wala tarkanu illa allazina zalamu bul jeng mukk jëm ci togn kat yi ndax kon ñom sawara dañ laal ta kon dara laal fatamasakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya sumalatun sarun antu sallallahu alayhi wasallam degge aaji dafa pijaaw dafa tiddu pijaaw ndax borom bi subhanahu wa ta'ala bu leena jubal nima la ko duggalé yaw ak ñinga andal te nak bul bew yantubi sallam yalla ar nako ba nga xam mom yoy yep du ko def waye na borom bi lim jakaran waxo tam xam waxi borom bi numu disé lolu mok ki bam pi jaw kon bakki sunu magni buñu len bëgge sopu len liñu wëre ñëk def moy jaamu yalla niki na bude jaamu yalla di selal lim bëggal bop na li bëggal ñep bul khas ken bul ngagne ken bul tumal ken bul yak der ken bul wax lu amut sunu jamono bi na wax lu amul mom dafay yam motat nay wax toujours bul deg nit ki wax ay waxam nga jël ko diko netali wat am ñu xam dañuy bëgg nit rek bëgg ko buñ ko bëgge lu mu wax rek ñu jël lool dem waxar ko ta la tax mu koy wax xamuñu ko man na lañ wax dara amu ci yeen nga dem netti de lolou yene bokk bakkar nañu wax lu bax ta nop bañ di tuumal ni bantu yaq deru nit nekk sa bu defon safan ken war taxaw ci pinch mi du yaq deram nekk def safan bopam yow sa yon nekk ci waro amo sañ ca taxaw di yaq deram ndax yow mi yaq deram amna lo na bu bëggo ko lako waxal kon bokki ñu ngi ñaanal ci Abdou Khadir yalla dolle ay leer melni ni waxta mi may bëgg dab ma sha Allah waye waxtani mo deme non xamna jurum ñet min mo ñu déssé waye ku bëgg and ak ñana mëna def 88 628 0618 88 628 0618 ku ko def rek insha Allah jombul ñu and li dess ci waxtani ziarante ndax tay bis bu tedd la muy bis ci Abdou Khadir Mbacke mi bis bi nga xamne dañ ko ci fatale ko ñu ñaan ko yalla yalla dolle ay leer kon 88 628 0618 bay balla jang bay rojo manke nuy diko ziar bay modou jeri ci lam resadex seigne ma ngone fall ma ngi lay ziar na mo na la lol tay la ñett fan ci muharram non lañuy ziaré bay amdi sall ci keur seigne fallu bay amdi ma ngi lay ziar bax dina ñaanal yalla yalla sambal guddal fan yi sam njabot gi bay mustapha mbaw ñu ngi lay sante ba jël geureum seen bisu cheikh mustapha mi ngi deggmal mi ñaar fan ci muharram ñu la ci ndakel baax dara ñaanal yalla yalla sambal sam njafar ke melna amna mbokk mo xam ni nga yëngu ci ligne bi ci 88 628 0618 88 628 0618 amna mbokk mi ñu xaar mbokk mu ci 88 628 0618 assalamu alaykum
1: assalam
0: sama ciara
1: wa ma ngi
0: ñu ngi ziar baax
1: dello ci
0: nende
1: ngi ngi yalla ba
0: ana wa kergi
1: ni

0: yarim woowa ñu ci bari danaka ñi fi dess da bari tu tay jot giñ dan am ci yar nit jot goor wi da bari tu ndax ñom dañ nan jël seen temps bu bari diko def ci jidon ngay yi tarbiya légi nak danaka légi jot gi da bari ci kilifa yi ba nga xamné matale gogou danaka yombut
1: ci xawa jafé dal ndissane
0: tawakkal motax yar bobu mom xawa ki
1: dal di xawa mel lu xawa waaw di xawa delu ginaaw
0: mom koy delu ginaaw baax baax
1: waaw
0: bo de xol do ngay legui ak do ngay ñëk ye day melni original papati rek
1: waaw ndax ñoom da nga tenni dundu gu noy dañuy dundu
0: waaw
1: ñëk ñane da nga tenni mom ko ci musa seen ndeek ni xamna kém carrément ab donga tarbiya
0: wallahi wallahi wallahi
1: na fo seen derga nga ci ndig la wallahi le leng seen bo ci kala sax yu mel wala yu mel non
0: waaw
1: ay danaka ñu gaay ñu legi ñu gëna bari ndëmu dañuy sante ba rafa
0: dañuy sante bro
1: ah daal di ndoy ci
0: dañuy yor lo xamne sax yow mi nek ci sa bop mëno ko am
1: wallahi ni sen waaw deug la
0: dama xamul na xewal yi la xawma
1: ay na mbir meeki rek ñu mënu më dem non rek
0: da
1: tu barkal ma sha Allah légui ci daara ji kon jenn nga fa tarbiya bo wacc alcorane tim jere nga ca wacc wala
0: wa alcorane nak mom xam nga bu ñëk wacc ko yombatul légui la yomuni rek ñu nanu di wacc la way bu ñëk
1: waaw
0: da nga nan xii dem tol
1: hmm
0: wacc ñew doga jang dem yalwani añ bu ngoré nga dem taxani
1: hmm
0: gude nga jang marax jang fajar
1: hmm Mmh, c'est ça.
0: Motax légui da may nit ki bi xawa ki da.
1: Motax légui wa.
0: Da may dal bu ñëk la gënona. Jax wacc dal bu ñëk la gënona yomb.
1: La gënona yomb.
0: Way xam nga légui ta bi ngay def ci jàng bi da naka do def dara. Jàng rek ngay def. Mmh. Motax wacc gi ñëk yomb. Mmh. Té it xam nga légui lek ay xew walum xewal légui la gëna yomb.
1: Waaw, mom dé.
0: Bu ñëk nga nan xif do gis lo lek. Toujours nak bo do do nga toujours sa xel mi ak lek ci nak. Motax da naka jàng bi xel mi. Do xaw ki waaw ngi dana war lol
2: halal mukar

0: عليه أبقى صلاة بسلام معا في آل حلق
1: جرجف نغي توبا دي سانتوار قال سي عبد الله مغا دغ دي دامي ني خمنا ني موم نكو وخي bu ñëkkaan moom njàng ma warkaal wax dëgg yàlla kafi na noonu loolu wax dëgg yàlla
2: metti woon na
1: waaw
2: te moo kal ki wàcc jafe woon na moom mu njëkk it daa am ñoo xam ne bu ñu ne day jàngal dañuy yóbbu soo fit xam nga nit bu àndatako ak bu àndatako dal xel mi du mën a màcc
1: dëgg la dëgg la
2: koo xam ne boo jàngee ba mokkal bu ñëwee bu ne la taril nga da ngay tiit
1: yow
2: la nga jàng dutoo ko ñeme wax sax ak mokkal lu ci yoom léegi nag li tax jàng yomb yow ki lay jàngal da nga koy ñeme donte ne du la dóor ak yooyu sax waaye da nga ko da lay ñemeel boppam ba nga xam ne loo ko bëgg wax man ko ko wax ndax wuute bu njëkk yari yu njëkk yaag yi waaw bu njëkk moom dañu jàpp ne dóor rek ak jël fitu gone mooy tax mu yaru
1: wallaay waaw fekk nit ki mën nga ko jàngal mu xam yaru te amaan bañ ko nga doo ko sax dóor
2: te doo waaw doo ko fi naal doo ko dóor doo jël fitam
1: barkaala insa allah nga dëgg ndeysaan am na solo xam naa loolu laytaay la woon tubaakaala ci li nga xam ne moo di jataay bi waaye dëgg jataay mooy waxtaanee li nga xam ne moo di xaside yi ak bëgg-bëgg kañ nga ci dugg yëpp mooy xam naa mbir mi njàng mi di njàng xaside mi kañ nga ci soobu yow
2: waaw suñ xaalim njàng mi nag moom dama mel ni man damaa gémmi rek na ci ndax xam naa ni bi ma doon tut tàgg mu ndaw daal la ma ci sëñ bi ma ci tàgg sëñ Abdou Mbaye Keer mag da la daan woo nga toog ci itam di jàng ba xaaju guddi daanaka ba ñëpp tëdd moom day tëdd nga jàpp ne day nelaw boo jàngee ba soon bàyyi moom fii tasul nga na la tàmbaliwaatal dala koy def daanaka ba nit ñëpp nga xam ne yow ngir na ko ne moom mënutoo dem mu doog laax demal tëdd noonu la nekkoon ak ñun nag daanaka ñu nekk ci nekk ba nii daal ñu far continuer ci noonu rek xam nga loolu mooy toq gi rek daal waaw
1: kon daal suñ bëri toqantal mbir mi
2: waaw am na ci loo xam ni doon la ndax suñu wayjuru jigéen wayjuramu góor jàngkatu xaside la woon ñu koy wax Serigne Cheikhou Dia mooy wayjuru Serigne Abdou Dia jàngkat ñoo ngi koy nuyu bu baax moom it ko ñaanal tawfiix moom wayjuram mook suñu wayjur moom mook suñu wayjur ñoo bokk wayjur muy Serigne Cheikhou Dia Serigne Cheikhou Dia moom itam moo doon jàngkatu xaside moom it côté boobu it am na ci loo xam ne xam naa ne ci deret ji lay doon
1: ndonday waaw ndona lay doon ci
2: am ndona lay doon waaw
1: wallaay ndeysaan wallaay loolu am na solo tubaarkaala kon mbokk yi ngi noonu mbokk yi xam ñu ngi doog a dab mën nañoo dem ci internet bi nga ndeysaan dugg ci xam YouTube bi tapé Jant Bi TV incha allah dañu mën a am émission bi nga xam ne direct ci YouTube bi ñu ngi ànd ak Jeewriñ Serigne Abdou Mbaye ci rajo Jant Bi FM Touba 95.2 léegi bi yàlla defee maanaam sëñ bi di la toqante ci loolu jamono yooyu yan en nga jàng wala moom moo doon sax ngi naan la jàngal nangam
2: déedéet boobu kay moom da lay woo yow yaay xool air bi nekk sam xel rek nga jàng ko waaw man nag li ci ëpp bi may commencé jàng boobu jamono yooyu sëñ Gorou Diouf xam nga Gorou Diouf bi daan jàng wallaay
1: wallaay waaw
2: waaw jamono yooyu daanaka moo xawoon a kii ci ginnaaw bi tout sëñ Abdoulaye Seck commencé génn bi sëñ Abdoulaye Seck génnee nag ci lañ commencé di jàng ay airam waaw te noonu lañ continuer ba jamono ji daal ñu ngi jàng suñuy air ñu ngi ko boole air Serigne Cheikh Diou Mbaye air Fall Ndiaye air yëpp daal
1: kon da ngay danga koy njaxasaan rek tey ni
2: waaw da ngay njaxasaante rek moom da ngay xool foofu gën a jekkoo rek
1: ngëre nooy daal nga def
2: ko nga teg ko waaw
1: mais jamono ji excepté tey air bi nga xam ne moom bi ngay gën a concentré wu ban la
2: maanaam bu dee njàngum aw da moom ñu ngi ci air Cheikh Diou Mbaye waaye nag ñun xam nga dañoo doon loolu ñuy wax polyvalent côté yëpp la ñuy jàng ñu ngi ci si karu xiin bi ñu ngi ci si karu si ñu ngi ci njàngum xaside rajas bi ñu ngi ci njàngum aw bi waaw
1: kan da ngay laaj xiin yi
2: xiin yi waaw xiin dañ ci laal mun ta ñàkk xam nga doo nga acteur bi moom faa umi laal xiin ñun xiin lañu yoroon daa rek
1: est ce que ay kon des fois njàng mi xanaat léeg-léeg nga jàng xiin
2: waaw
1: comme njàng comme ni Cheikh Diou Mbaye def léeg-léeg ànd ak xiin wala mel
2: mun cee ñàkk waaw
1: léeg-léeg barkeelo ci daal
2: moom koy xiin dañ ci barkeelom sab waaw ndax xam nga moom ci li ñu toqi ci la bokk
1: ndeysaan barkeelo
2: bi nekk ci daal ji dañu yoroon ni xiin te yàlla dogala na ñun ñoo doonoon si karkat bi xam nga nag mbir moom fekkee liñ wax ko faté la fal
1: fal dék daf lay
2: waaw ginnaw ci lolu nga nekkal ci daara ja bu genn ci mu continuer di dox ya tay nga barkelu ci bu jigi
1: dala ci am solo
2: di am solo waaw
1: barkale am na solo señ abdou xamna ni am partage na la lien bi sax bo neex mën nga ko estati gaay mën setan ci youtube bi
2: waaw
1: su ko defé nga gaay mën ko gëna gi su ko defé xamna comme jotaayu khassida la légui xamna dañuy rek ñew ci li nga xamna modi khassida rajes lay doon xamna su ko defé rek buñu déssi wat nga and ak gaay ci awu bi inshallah rabbi xamna kon dañ ñuy ñew rek nga xamna modi rajes bi inshallah su ko defé ñu daal di ñëwaan nak ma xol baam kan nga leen di gaañ
2: inshallah
1: waaw
2: waaw
1: leen di

0: wo meuna teye waaw nga continuer djé bam jour air wa air da meuna juddo ci bari fi meun ngay liggé ba son sax air juddo ci
1: daru
0: man nga nek tolli di bay japp top ci machine bi japp machine di bay bam yag nga am air ci bir waaw
1: bo waxana da na xere ci xana de pay bi top ci machine bi da nga arab ligé ni sori na
0: air ciona yaa yaa ci wona lay doon no
1: barkal wala barkal amna solo wax deug yalla mom air bi neexna wax deug fema mais ci comme ci magni ndax defa di nga di jël ci sen ay ay jang diko jangal
0: diko jang air magni waaw danaka lu ci ep nak mom lay def manam xam nga bo defal li and ak ay kilifa yu bari ta xam nga kilifa yi ngay andal ñu ci bari da ci am air magni air bawna mo leen neex nga xamne buñ la day yobbu dañu bëgg air bobu dañu bëgg nga lim nga jangal mo tax ñuy and ak yow
2: ñeñ ñeñ
0: ma ngi siar baax señ Khalil Mbacké mu señ Cheikh Mbacké Dar Rahman mom dañuy faral di and ak mom ci lu bari bari te mom wax deug yalla dafa bëgg air mag ni di siar walu señ Abdou diko ñaanal tawfiq ak taysir di siar baax señ Modou Mbaye ak señ Khadim di ñaanal guddu fa nako beur barki borom tuba
1: ñu yar ba señ tuba
0: waaw
1: solo tabarakala kon dal yow da nga faral di jang ci air mag ni mais damay deg defa kay nan fent yombatu ndax da naka bo xolé lu gën ëpp
0: fent mom da am ño xamne yalla da leen koy jaglen xam nga am ño xam yalla da leena may ñu mëna bindu wala fal tok fi bindu wala fal te yow buñ la joxon fo fi ak téméraat bu muy do bindu wala way donc waaw da am nak yalla ño xamne yalla da leena may xel mu neex mo xamne lu ci ëpp buñu wayé rek mu jup nga xamni air dañu yomb dal man wax du yalla air yomb na mu way japp air mu yomb benn man na tok fi légui gënë air way bu ma ci nopp duko faté té damay xalaat ba son nak duut mu waxam
1: légui am téléphone bi nga ari ci rek ci téléphone
0: wa xam nga wayantu tok di wayantu ci la air gëna yomb té bo ba sax man nga
1: faté
0: sax man na fek téléphone sori la wa na
1: fek téléphone sori kon capté ga da moy xaw mo la xaw jafé mais gënë ko mo nekul lu jafé
0: ci wa gënë ko wax deug yalla yomb na way capté mo mo yomb lolu mom yomul
1: tuwarkala
0: wallahi
1: xamna ñëwa ci ginaaw ndax comme nga da nga don jaxase lal ci ke mais bi yalla defé nek nga ci ginaaw kan nga topone
0: waaw top na Abdoulaye Seck lu yag na c'est Abdoulaye Seck top nañ ko lu yag bi yalla dogalé nak Sadio Mbaye genné éram bobu ñu wax
1: geeru geerñi
0: nak mom yalla dama ci da dogulon mo man ko lol ba paré nak am avocat yo xamné tamit dañ ko dégg lol lol nak mo tax ma xir ñu ma ci xirtal di xirtal bu mu muju baye Abdoulaye dem ci Sadio Mbaye lol ma ci yobul rek
1: am na légui da nga baye aw ba di aw ci Sadio wala da nga jël air Sadio rek diko jang
0: dem mom aw mu ko tax mais dama jël air yi mu jang rek lay jang dal mom dal limi jang mom mang koy deglu diko jang fiñ demone ni nak mom xamna ma dem ci sama yef bop xam nga rajas bi bo uppe ci rajas bi danaka njang mako bi da ngay dem sax ba danaka day ki teyit yalla dogalon na ñuy jang bu baax waye tukki xam nga tukki baaxu ci jangkat
1: waaw ñaari dana xa wañ ci programme
0: bo nekké fuñ la xamé nga jiki tukki bu yag ba ñeneen judd waat sa ginaaw bu ñëwé manam bo xefé yow da ngay faral bo muy di aw waat ñoñu rek da xamna né
1: té nak ndaw ñi dañoo graw ñi génération bi génn ni gaay dañu mëna jang
0: gone dañu sap sap
2: tuwar kala
1: legay di gëne wax ci la xamne mo ngay nan li mo fan la ko jëlé
0: motax affaire bi xawa rep fim ne nak gone ñi dañu sap té man ngi duñ leen ko bayé wax affaire bi jaxaso
1: tuwar kala legi xamne kon Seigne Abdoulaye Seck jër nga ko aw lu yagg jamono yi ci RM gëron yëngu
0: waaw Seigne Abdoulaye Seck nak jamono yi mi ki bobu ñing ci daara ji nga do nga tour bi mo mënul aw ken kena da ngay dem programme bo dem rek bu fexé ba am cassette ba rek wut sa oumana nga ñëwul oumana am
1: oumana
0: wa kay ko wut sa oumana déglu cassette wa cassette audio yoy
1: wa may cassette dina ndam ya mess gi lay mo dag
0: wa mo la
1: lej
0: mo sa na ci am cassette bu neex baara jobu moko abone baara jobu jankat ba légui jox mako mo ci tadd ba neugat bu dem ni deg nak mo indi
1: cassette bu ndax dana yomba di
0: yo
1: kay bo dox ba gi tax ni yomba
0: ya mo tuddé
1: cher kara inshallah légui kon mo ci bablay mom jottal nga ci for lol mom
0: wa bablay dox

0: mom gaay de newon nañ forna ci ay xam nga mom nit man na baña xam bopam way tamit man du ñak ñu xam ci yow da
1: ak kala legui nak nga dal nak ki tagandiko da di jël ala ci cheikh Diom Baye
0: fi ne ni dal mom bu de jangum aw ñu ngi ci cheikh Diom Baye bu de jangum rajas waaw ñu mom nga danaka yalla du ñew dimbali ba bu xam nga bo xasse ba yalla dimbali nga xawa meuna jang mom danaka loob lo bëgg jang rek meuna yomb ci yow
1: bu xasse ubbi ko dal ngir nga jang
0: day yomb waaw
1: tubarkal loolu na lo mo rek ko leg jabante gi lay nga jang lay nga jangale man ge tax nga diko def non
0: waaw loolu mom jang mom boko xasse man rek danaka lo bëgg jang rek dal meuna baña compliquer
1: ab jangkat manam bëgg nang toje man lan moy
0: ab jangkat di naqarina toj fini nek señu xali ndax fi dem ñak li ci dugg mom te mune su ko ci genné da bari
1: mais li tax ñu na ab jangkat ne ki kat ab jangkat la
0: wa li tax ñu na ab jangkat lam ab jangkat man lima ci japp ci sama xalaat moy fexé mokal xassidi ta xam fi ngi koy jang ak ki ngi koy jangal ta xam ka bind xassida yi bu mu taxam tollu way bu mu tollon bam koy bind sax nga xol ci ñim fi baye niñ ko jappé won lam mon ni nga señ mu taxam yi bu xolé fim tax xassida nga wara xam na xassida mom doonu luñu chaaxat
1: ñi chaax na lay ni sant deug
0: waaw xam nga nak amna ño xamne fekke wu ñi ko jitu waye ñi nga xamne ño jamonante ak señ mu taxa buñ xolé fim tax xassida rek ñi wara xam dayo xassida waaw
1: kon lolou ci mel na yenn ci melawanu jang kat
0: wa kay bu baba nak yow mi nga xamni ya bëgg jang xassida di nga xam li ma bëgg def lu mu doon dina ko yombal waye nak it wax deug yalla bo bëgge doon jang kat xassida fuñ la fekk ngay jang xassida te xol sama melokan ngay nuro ku joge ci boadu doyna war
1: waaw
0: aw ab jankat dal
1: day nurub jankat
0: ay jankat bo xamne da ngay xolé sa yaram buñ xolé sa bat fek ci kenn buñ xolé li nga sol mu doon tuwa ju sew and ak mbubu su sew
1: le nga fréquenté gañon di ingal tanki
0: ñu xol sa bop ci kaw gis nga wat ko watef go xamne mom kenn xamul lu ah legi nak lolu ma wax nonu mom kep go xamne ci xol nga sa bop gis ci lolu rek jappal na ci ñimay wax nga bok waye ko xol sa bop nak gisoo ko ci jappal na bokku ci ñimay wax waaw dañuy ginaaw yalla dogal na mbir mom bo ci nekké dang ci ami kilifa am ci ño xamne ya leen yilif
1: ya leen yilif waaw
0: ñi nga xamne nak ma leen yilif ma leen ci jitu wala ma leen uppi at ñoo ñu mom ñoo mom wax ji may wax waye ñi nga xamne nak ñoom ci jitu yit ta teggu ci yoono nak waxuma leen ñi ma ci jitu ta teggu wun ci yoono yit
1: ci lañ bok
0: waaw
1: ni la ko bëgg nek ma gañ lélé dañuy xawa ragal ki naan man kat ñewuma ci wax nang waye dama bëgg nit ki nga xamni ngi yang ci na wala nang ki la jiss nek lu ne mo lay wan ni ngay togué waaye lélé gañ dañuy xawa ragal lool lélé te pinch mi nak jaxuna jaxso nak jang mi lélé nga gi jang baam day bir ne ah ki nak li tax ñu na ab jank deug qualité yi neko ci mom
0: mana ci ne sun xaar mi ba nga mi li ci nek bari na su fekkon sun tuba da del ci wax japp na ñu bari dañu zet leneen
1: dañu nopp leen
0: waaw
1: ndax lele gañam ñoo xamne dañ koy jàngé ngir poukré ñi am ñi koy jàngé ngir am aw tour
0: waaw
1: am ñi koy jàngé ngir kommi
0: mo ci ëpp nak kom momu nak danaka mo ci ëpp waye nak mu ci ñak nak waye dafa wara téggu ci yoon ndax xam nga nit ma soob bi nga xamne da xey jël ab tourélam sima bu toy mom lay wër ngir am ci lum fajay ay yitem comme ko nak yow yalla nat na yoy yep do ci ben jankatu xassida nga sa lepp ci ngi ko war ci ngi ko wek ci ngay fajj say soxla yow am ci mat ci mat bax te it mat gi wessu nga koy defé fo xamna bu la fa suñu tuba fekkon ko koy def do daw man nga to continuer diko def mat gi nak moy lan nga xol ñi ko jara defal ta mat ko defal nga len koy defal di xol fi ko mata def te jar ko fa defé nga defé ko fofu
1: defé ko fofu war kala
0: ma sha Allah ko japp
1: am solo wax deug yalla waaw non tim la wara demé ndax ñen ko wax rek nana dënd buur la kenn du ko tëggal baado la yoy barkala kon def gi diko sellal lu ci am solo la
0: amna solo
1: di xam fi ng koy def itim lu ci am solo di xam ki ng koy def itim lu ci am solo la barkala waye bañ ko def tim ngir lan pour kërew wala kat bëgg na ci tour suñu abdu gën amna tour yi njang mi man na dem nek jang kat ndax mo melni suñu abdu
0: waaw
1: waaw yotim lay lay gañu ko def
0: wa lool ñu ko def wa lool sax baxna ci côté ndax gis jangatu qasida nga bokko nga bëgg melni mom mo gën nga gis ab keneen ku nek ci sahir sax nga bëgg melni mom ndax xañ neen suñu sambay neen kuy nuru nuru lu bax bu yagge
1: waaw
0: suñu borom na dogal nga bax motax nuru lu gisal amna solo
1: amna ci solo lool
0: waye nak it fulé ji dal ak xam gi ndax xam nga sax da ngay dégg ci borom xam xam ni ñu né yalla suñu borom dañ né dang koy xam ba paré do ko jam
1: ko jam
0: waaw señ tuba miit xassidam yi xassidam yi lo xamne bu ko daan def ki gënal yalla day ñew tew ah lo mata war mal la
1: mata war mal ak ci am solo
0: waaw
1: ndissal tubarkala
0: lay
1: mi ngi nonu bokk yi bay xel ba tay rek mëna ñu ané ñu ci dina modi zib bi di jant bi tv tubarkala buñu démé ci dina modi youtube bi mëna ko sétan fofu direct ci nga xamné modi youtube bi ci lan modi internet bi kon mi ngi non tay suñu gën modi serigne abdoul mbay lañu dalal ci dina modi jotaay bi ci radio jant bi fm 95.1 señ abdou manam bi nga sobo deugantane ci mbir mi ban commencé dela ci xam nga ci am ay programme nangam yoy yeen at la
0: waaw yoy nak biñ commencé di jang mom bobu ñing ci daar ji way nak biñ jinné ci daar ji nga xamné ñi commencé di am ay programme di jang ñangum fanan programme bi nga xamné ma ngi ñëk am fanané ko
2: 88.6
0: sama joomu dal 2002 la wala 2003
1: 2003
0: waye lu jitu lool nak teewuton ñi ngi doon jang waye bobu buñ amé jangum fanan dañ koy seddu ndax man dong nekuma won ab jankat ci dara ja dama fa nekko nak ñett jankat ba ñent nga xamne buñ amé guddii kenn ku nekk da ngay jang tuuti jox sa morom ba guddii gi jeex waye nak jang guddii bam jeex tak mom ma ngi ko defé yakana 2002 wala 2003
1: 2003
0: ya dëkk bu ñuy wax jawé dana jawé la tuddu
1: jawé
0: waaw jawé dal xuma jawé dal lañ koy wax
1: Baba programme bi lo doxone la wala luñ dox joxolako la
0: waaw bu dañu ko dox jox mako kuñu wax Baye Faye jaray ma ngi ziar bax ziar bax Seigne Cheikh Gam ane momit yalla mëna dogal mi ngi tewlo momu ñëk jox programme fanan waye nak danaka bisu set dina ma wo nama ah ba man nga ko manako man nako dem ah kon baxna
1: la mo se def dal
0: waaw sama dama dem yak mo won ma ah ga yaangi waj de ba yaangi waj manako waaw ay nak yalla dama ci nat nak bi ñi dem xam nga dekk bo xamul ba pare yoro war way yalla mëna dogal waxtu nga bëgg ag xawa ki nga xamne bi agge 2 heures lañ fa ag 2 heures demi dañ ñu wara jang 3 heures waaw
1: ci guddigi
0: waaw
1: allah akbar
0: ndax dañu rir ñom demon nañ ba japp na du ñew nga xamne biñu ñew fekk nañ sax wa dëkk bi déllu wat ci kër ya ñane biñu xé dañ ci lañ doga wax ci rañ yi ne jankat bi ñew na
1: la da xaramu na
0: waaw
1: e kon do ngeen dalu
0: na ñu ex ñu tajal ñu boole leer ñu reer leen ci dem ci bas ba légui nak biñu dem yalla da na nat dañu dox waaw xam nga dox ba exi bëgg jang nga xamne bu ñewé dama wax sax ñima doon aw ñu tedd nelaw tuti man mu tok dara jass yaa raja sey bañu ag mo ñu dog leena fegg ñu jog ñu commencé jang o nak yalla dimbali ñu nak lañ fa jang nak xamna ne xuma neex na am di doy dal neex na ci wa dekk ba lool dem
1: wa dekk ko sa genn dal
0: waaw ñu xeyé dal wax deug yalla ñu sant nañ ñu lool tak ñu sari ñibbi ñu kontiné ci non nak jang ma programme bu ma diko jang bu yagg da def na ci limo lo xamna lu xamna doy war ndax dama am programme bu ko bo xamne lañ ma fay da ëpp lu may am fe ma ngi tuuma leg am rek bo le and ak mbolo kenn ku nek la say defal li te ñi mo bañ ndax gaay buñu leen demal jangi fe di mo bo ne carré amu du ñew
1: wa ndawal ko mo nek
0: wa légui ma mujj fañ ma fañ fé mo gëna dox nañ fa dem ma mujj and ak ñom ci fa gëna dox légui wut sama benen xartu jankat yewal ko yewal ko waye nak yalla nat yalla dimbi na bam aggé fa momit jang señ bi bëgg ko lool mom tamit xamna mu jang fa ñaari at gis fenem xamna na momit dal yo wazat ala xamna na
1: légui programme bo mom kon jangato ko légui
0: jangatu mako dem waye nak do na len babat nak xam nga kamara won dama na di ñu xawa neexalat pour bëgg la wessu ma rafetal ay da min ñu xawa dañ ma xawa nand
1: dañ ni sisu kay
0: waaw ñu xawa sisu ak yoy
1: dañ ni sisu kay nak wax deug yalla barkel mais kon dal guddigo xawa na metti mom ji li nga ñëkke won def non
0: metti won lool ndissane ma ngi siar sama gaay bu baax do nga ter bi
1: ndissane
0: ñom wax deug yalla ma ak ñom ñoo daan andul def lepp ñoo daan aw lepp daan ñoko daan def legi nak xam nga gina wacc nañ kenn ku nek aw fi bi rep mo waral tasaro geek yoy ma ngi ziar baax di leen ñaanal xewal fu nek
1: fu
0: joy nek barke borom tuba
1: amin barke señ tuba waaw ay tuba kala mu am solo kon lool mom mbir la mo xamne doko faté mu ko may guddi nga jëk fanane mom
0: gogu
1: do nga am doko na faté
0: dedet
1: ndax dañ ci jangontel mo bari won
0: mo bari won lay
1: barke kala ma sha Allah señ abdou tuba kala waxtan bi neex na lool wax deug yalla ma sha Allah amna fan dama lay bay rek nga and gaay su ko dewe insha Allah buñ dikaté daldi gëna yaatalat waxtan bi barke mbokk ci mëna waccim ci téléphone bi ci 88 628 13 37 insha Allah ci kanam la don inshallah bi abdou ko no bayre nga ngay inshallah
0: a'udhu billahi min shaitanir rajim barke borom touba

0: jërëjëf.
1: Jërëjëf tubaarkàlla sëñ Abdou, am na solo tubaarkàlla, am na solo wax dëgg yàlla vraiment. Ee bii nii heure kan la?
2: Waa heure bii nag heure Baye Abdou Khadir Seye. Maanaam mooy fondement bi de moom. Waaye nag xam nga comme ni ma la doon wax léegi rek daanaka. Am na heure yoo xam ne boo koy jàng moom da ngay xool ni nga ko jekkoo rek. Ni nga jàpp ne mën nga ko woyee noonu rek.
1: Nga daal di koy kafandiku noonu.
2: Nga kafandiku noonu. Maanaam ko xam heure bi moom dina xam borom heure bi. Waaye dina xam ne. Xëy na yaa ko xaw a soppi daal. Waaw.
1: Tubaarkàlla.
2: ndeysaan.
1: Am na solo la wax dëgg yàlla njàng mi neex na tubaarkàlla gars ñi tam tubaarkàlla jàmbaar nañ ci aw bi wax dëgg yàlla vraiment.
2: waaw jàmbaar
1: waaw ndeysaan. Sëñ Abdou ndax jotagul nga génne ab cassette ci njàng mi bi nga ko doree.
2: waaw cassette nag yaakaar naa ñu ngi ko njëkk a génnee 2003-2004. waaye nag cassette boobu moom dama ca xawoon a am ay jafe-jafe moo tax ba mujj ma xoon caa décoracé.
1: ëpp naa def.
2: waaw ndax. xam nga bu njëkk dañoo jàpp nu gone du mën a jàng. xam nga mag ñee fi ne woon rek. ñoom Baye Fallou Ndiaye ak ñooñu. xam nga bu ñu gisee gone gi jàng naan moom. est ce que kii mën naa jàng bu ñu la fekkul ngay toog di jàng moom du jàpp ne mën ngaa jàng. bi yàlla dogalee nag ñu jàng cassette bi. ba yóbbu ko ci ki nga xam ne moo nu ñu koy waxee sax xam nga promoteur xam nga producteur. producteur waaw
1: producteur bi
2: waaw
1: producteur bi waaw
2: producteur bi waaw
1: moom. waaye crée produit waaw.
2: London musique xam nga. daa nga ko dégg xam naa London
1: musique.
2: waaw daanaka waykat yu bëri. moo leen daan produire. ndeysaan Pape Dioum. biñ fa yóbboo cassette bi nag. boobu ñu ngi ko géej jàngi woon ci studio bu ñu wax studio Libas. léegi bi ñu yóbboo cassette bi pour ñu war ñoo produire bi ñu booleeg producteur bi ñu demee. bi mu tegee son bi déglu ko danañu booy génn leen fi lii da ngeen ne mën a jàng lii. waaw ñu ne ko ah gars yi taxaw na ko sëñ bi lii ñoo ko jàng xam nga boo doo ko jógee ci daal yi da ngay xaw a dong
1: nga. waaw
2: mu ne ñu jàngu leen ko. bu ngeen fi indee carte jàmbur ba ma producteur te jàngu leen ko di ngeen ma indil problème ñu ne ko boo ne sëñ bi waa ñoo ko jàng mu ne léegi da ngeen koy jàngaat bala ma gëm ne yéen a ko jàng. dama leen di yóbbuwaat étudio ngeen jàngaat ko. te xam nga yàlla day dogal yenn saa yi jàng di nga ko jekkoonoo xam ne. soo ko bëggee ne jàngoo. jàngaat.
1: day xaw a.
2: na nga ko jekkoon doo ko mën a jekkoowaat nag. te xam nga jàng boo xam ne dañ koo jàng studio. ñu defar son bi ba son bi fees dell. lu bokk ak comme ñu takk la matériel nii. nga jàng soo xam nga ñaar soo ngi son yi day xaw a
1: kii. day xaw a wute.
2: te boole ci ñi la aw woon son bi.
1: mën naa
2: ñu aw la awuñ la ci son bu mujj bi. nga xam ne son bu njëkk ba. maa ngi siyaar baax sëñ Cheikh Ounah Ndiaye. sëñ Ibra Sarr sëñ Moussa Guèye. waaw gone yooyu ñoom aw woon son bu njëkk ba. xam nga boobu dañuy doog a dugg ci njàng.
1: waaw waaw Cheikh Ounah Ndiaye see gën nañ daal.
2: waaw waaw son bu njëkk ba nga xam ne ñoom dama leen a paasal ñu jógee Dakar ñu jógee Touba dem Dakar. du xam naa sax boobu mi nañu Dakar. dañuy ñëw Dakar rek dem géej xam nga kuy doog a jógee Touba dem géej géej da lay jaaxal. léegi bi ñu duggee ci si joom ñu ngi xiin rek fu ne ñu xool fa naa si say fii rafet na de. léegi nag bi yàlla dogalee ñu jàng soo bi pare nag ndeysaan boobu dañu doon xaw a doon féete ndaw. producteur bi ne ñu jàngu leen ko yóbbuwaat ñu koy jàngaat. léegi bi ñu koy jàngaat sëñ Malick Cheikh jàngkat xam nga ko.
1: Malick Cheikh waaw.
2: maa ngi koy siyaare baax. di ko ñaanal gudd fan ak wér. moom aw son bi. moo ay awkatam ñoom sëñ Cheikh Cheikh ak sëñ Moudou Ngo rek. ñooñu. xam nga ñooñu ay mag lañ. te boo ci ak air boo xam ne tey dañ ne leen ñëw leen tey rek jàmm ko tey. du boo air boo xam ne da nga koo xaw a répété.
1: waaw dana nu wutee loolu.
2: xam nga boo ko répété am na yu ci gars yi def yoo xam ne. soo ko répété duñ ko ci mën a def.
1: duñ ko ci mën a
2: def léegi ñaari son yi nag xaw a am ak woro.
1: ak woro
2: léegi bi mu dugaloo ñaari son yi d' accord na ne ñun ñoo ko jàng. waaye xam naa daal sawarut ci kii naan kii ñu daal.
1: ci projet bi leen
2: daal. ndax daf boobu daa fekk waykat bu ñuy wax Dial Mbaye. ak Abraham ku ñuy wax Abraham Pipo. ab waykat la woon. ñun ñett la jëloon def ma ci liste bi man Dial Mbaye Abraham Pipo na ñun ñett ñi lay produit lay produire. man daal dama toog yàgg ma jékki-jékki dégg Dial Mbaye ñuy publicité cassette Dial Mbaye. ak cassette Abraham Pipo. te man kenn woowu.
1: nga naan sa bos.
2: man waaw man sama bos. ma delluwaat.
1: est ce que ñooñu laa gën la kii la. saa yi dis la kii.
2: kooku maanaam bu doon jamono ji. bu doon dama ko yóbbu ci
1: yoon. waaw yoon la woon de moom.
2: ndax xam nga bima gaté nako légui ginaaw produit pour ñu joxe
1: produit nga
2: produit wa wa delo ma sama cassette monum cassette bu rirna xam na mo na japon a boy rek na boy bi dal mi fonto sa bu mu fa déme jël sama cassette monum boy cassette gisuma ma mujji nak légui décoracer bayiko cassette ba cassette non la ko ñak bu ni produit wa xajna ma sama cassette
1: delo sama cassette
2: wa légi nak lolo xawana tax nak ma xawa tayel ci mbirum kasse non
1: nga décoration da
2: wa ma décoration nga xamni genn wat nak ben sax ni daw jek yakarna ay bobu mom bu xin la wa bobu xin la xamna ni son bi mom dama xamul seen radio bi di ngeen tek ay son
1: xin nga xin mom da melni xel mom da melni dama koy lepp
2: aba waxil la borom seigne bakay ma ngi seigne bakay ma lay siar
1: borom tuba fala nek ñu bay xel xam na ni
2: ñu tanal xewal
1: lay tabarkala
2: gudd fan bakay borom tuba
1: ngi seigne tuba mom sama cheikh la tabarkala mom jotaay bu amé tabarkala ci mom la jaaré mom seigne bakay mohammed kebe
2: wallahi
1: wallahi ci jaar bax ne mbolé natango yépp nek mbokki tuba fala tabarkala ñi nga xamné ñepp ñi and ak ñun ci jotaay bi di len ci ziaré bu baax baax 23h23 minutes je suis mom sama jaaré bëssu sona sene bu sey ma ngi lay ziaré bu baax mu ngi bay xel jotaay ma ko nek ya momi mo ñi xamni fofu di bay xel nga xamni di jotaay bi ci diwanu mbadianen ka ci xewul suñu bi ma ngi len ziar baax wala nay numéro am di len ziaré bu baax baax seigne abdou tabarkala amna solo nga xamne ko ndal yow jotul nga genn ben am ci jafé jafé daal di tay décourager mais jamono est ce que sa xel nekkan na ci defaat benen comme nek nga da nga gennon nekkon ci tukki xagn na ñewan nga
2: xam nga air bobu air bima jangone cassette bobu sama nijaay comme bima deggum di way def na ci luma nakari nak ci
1: xam na xare ke jam
2: xam nga jankat bu mak ko xam mo la upp tour say nga guiné sa son son wi guiné gut mu deglu ko rek dem ci bass ba di ko jang xol bo ma ci ginaam ni ko way mo yoron paga ya gëna mu na ko say mo ko mo koy fëg na ko say bu jang li cassette la li jënti ko sax gam nak air ba mom japp na ni fe bu mo kat bi genn na ki arab abdou jabalé jang do
1: la
2: xam lool
1: yaw ni sama
2: kat mak dañuy am na ngir mëna jangati ndaw bay len lu jangat ndaw genn diko jang yeen ñamay deg ñep ba len ko yeeram len
1: ay day la baal la ke xam comme ko kat bi sama jaay jang nak mo porle
2: sama jaay ba paré nak fu mu dem jang nga xam na dako xewal xam mo dama jëno ñaawal ko mu dal fum dem lol lay jax yar bob lay
1: jax mamew la nga waran fexé cassette bala mo non bala nga ko don mo ci jatt nga cassette bi genn ba paré
2: wa cassette bi xam nga dañ ko def borom ki nga xamna borom ci jibi da ko def ñaar cassette jox ma ben
1: wa
2: téy ben légui bima démé gaay mo don awuna dañ ci bëgg man leen kon la leen ko arrêté xamna nak ñom ñoo ñet ken rawul leen
1: ni tassaré ko
2: ñu fex ba say dégg wori ko dëkk
1: mais bon ko bu kasse bu joto ci nga am dara yow joto ci mos dara dal xewal
2: ge kasse bu musuma ci deureum
1: te finance nga ci daan
2: mom kay wax deug yalla amna ci sama woleur seigne mori ndjay mang ko siar bax son na ci lol momit na xam nga jamono yo dafa am isi jobi kiko séré won jarbatam la danaka mom moko lijeenti dal lijeenti ko affaire ba soti dal ba kasse bi genn way kasse bi dal non la mujjé rek dal
1: non la ci mujjé dal tol dal
2: non la ci mujjé tol
1: tabarkal nga xamne kon joto defat ak benen dal video ak yoy moto def ko video wala mi non
2: wa video defat nañ fi yenen ki rek xam nga ay son ak yoy seigne mutek man ko ziar bax momit materialam bi defena jang nañ ci ay son yu bari way son yoy yep xam nga ay cd ak ay cassette audio yoy danaka mom fini day yirel xewtu
1: na da kay day dal xewi mom
2: wa fini ni carte mémoire yi xamna ni ci kanam tout mu xawa ki
1: mom kay legui danaka gaay ñu gëna bari legui ci li am mo ci internet bi dañu am lo jang ñu tok ci internet bi wacce nangam yi
2: def duggal ko ci youtube bi yoy dal moy denc gaay gi gëna ki
1: wa lo leg mo gëna
2: fini mo tax soy bari danaka mom am ko durul yom
1: tubarkal jeri jeuf amna ci daire bu nan muahibu nafi ndax bobu tim bokku nga ci membre yi wala bokku lo ci
2: wa bom bokuna ci way waxtu yi may wax yow dom da mel bima tuxo ke rek legui xam nga waxtu yi may am waxtu jultimis ba pare so beugé daaru pare beug dem kéré té war way yi xewta yombu mana day xawa ki lol dal mo waral té way bi xawa wañi ko ak yoy waye na xol ba mom ak lepp mom manki na xam nga bo niké ci mbir an ko ak say nawlé boré borom jom do bëgg yafus dess ginaaw donte na say jumtu kay maté ko yi waye ñima xam dal xam na né mom sama xel lañ ci dal téway bi nak wax dug yalla ni mo wara maté mom mënu né maté
1: tubarkala amna solo xam ma dama wax gaay ñu bari mané comme jafé jafé ngeen am ci lén walu moy walu enregistrer cassette dama japon né ma daayira bo wor na fex def yitté jo xamné dem isjo bopam bo xamné pour jankari la képpon né am nga bëgg nga gënë cassette nga dem fofu ci isjo enregistrer fa am lo fa bay bu dugga ci biir tane modi daayira bi diko jundal
2: wa lolou
1: comme bi gennat dem di dem ci yenen ki dim def enregistrer yotim sama japp en tant que moyen winap ak nimu yagge
2: wallahi wallahi
1: warna am ben studio bo xamne pour enregistrer cassette wala ko and beug nga def vidéo ñu am ño xamne carrément ñoy gérer lolou ngir jang mi gëna développer
2: lolou delu bax bax la
1: ndax dama gis ne bi de ci yenen côté ñoom développer nañ
2: waye nak suñu xarit jang suñu jangum xëg demi danaka kenn ku ci nek no jagge do ngay xol
1: kan ba mbir mi dana jek
2: no fexé ba sey mbir dox dal jankal bu ci man bu manalo nak la wax no fexé ba sey mbir dox do ngay def waye lo xam ñun ñep ñoko bokku ñu ki sax bu yagge danaka yama gëna xam
1: kon
2: nak xamay lool mom ni nga ko waxe dugna baxna rafetna waye du yomb ndax ñi nga xam ni ñoko wara dox ngir lool am seen yitté mayu leen ko xamna ni dal ndax lolou xamna ni xel mo mu ngi am ba xalat ko am nañ ko ñom mais dogu ñu ci waxu ñu ci
1: dañ ci war tax
2: nak comme ni ma wax legi rek
1: xam nga comme ñu ngi wax sank ci walu jangeen wi ñu koy wax lu bari mané même jonnatim ci même ci bir daire bobu am kurel go xamne moy saytu jangeen nga xamne tay ko xamne deg nañ mu jang no xamne bu ak ni wara jangé dañ lay wo nal ni ak ni lañ koy défé bu jéré sa ñu sépp la ci ñu sépp la ci na penc mi bari na rebu jona
2: wa mu señ xarim loolu loolu nga wax ni
0: yene gi déggu téñéx
2: FM bu wala doon wax lu gëna jafé ci aduna loolu la wax mo gëna jafé na xam nga xassida yi fini da nga ci gis ko xamni sax nim koy défé japp nga né manu na gëna rafet waye boko wowen diko conseiller sax burut borom mum xel day japp né dam koy jay pouvoir wala ki te du lolou bu ko defé lam lay tontu moy xassida yi momo sama bindu ko ma yow ñoo ci bokkem da ngay jang me jang comprendre lo xamne mom dang ka bokk ñepp danaka yow da ngay xol ni nga mëna doxé tam rafet nga jima dox ko gis muy dox doxine boko mëne ko sen ko xamne nak danaka sekkulen ko nga bayiko rek ndax mbirum señ mom kenn ku ci nang ci mel rek non ngay feñ lu señ mu ta waxon señ tuba mom foko toll mu toll la fa rek xeyda mi it foko toll mu toll la fa rek boko de tiaxane yow lay feñ soko tege fu ko rek yow lay feñ
1: tubarkala mais bo xolé yeen serigne ndial ben ni ngeen doon jange ak njangum legi boko de comparer
2: mom lay yalla ak yali law waaw ndax man mom yagana joxma programme may jang ma ñëmé na la fay mananga musuma ga ñëmé ndax sama kilifa momo mona mon bu ci la ken dara xajna nak comme programme bi ma la doon wax bu ndek amna ci ab laaj waye laaj bobu sabab bo wut ci man ta xam nga mbolo bu fekke mbir dang ko bok ki nit kenn ku ci nek nga am lo yëkëti tek ko ci loxom mëno jox diwli ba paré wul bëti ko an nak it dego ci gi ta amna lo xamna ñi ci ginaaw ñoo la cey forcer fo bu dut boko bëgguti di ngi ko def tay da ngay dem ba ag fo xamne lolou day yel
1: waw
2: ndax di and ak ño xamne ay borom keur lañ yoon ñu soxna
1: waw
2: wara joxe dépasse wara faccien yitte baye lolou lepp nek sa ginaawit wax deug yalla day yel nak nga laaj lo xamne bo paré
1: waw
2: kenn ku ci nek lam baye won ngir li waw mu man ca bu ci mën ta safara lepp amit heure boko soxla it mu mëna xamne man na muñ la ci dess mëna ñew wa motax moy waral laaj bi
1: de tax mu sawar dal nek boko soxla mu xamne kat man na bu demé fétim dina am ñu meuna gannaayo meuna yobu ci kër ga ngi ci am solo la jamono mo telfo sax ndax ñu ko do ni wax di gal amna ñeen sax bo leen ko day jangal tay gallo ci dara sax amana waccu way bo la wara jox sax dina la ko jox
2: way
1: ci fekke na gal nga ci dara nak ñom dina xamne carrément kat ki dama am lu mako jox bo wa dina am waccu way bu mu jox bu baax wa deug yal
2: wa deug la
1: wa tim laaj yakana lay du ci meuna ñak
2: ndax
1: amna ñun ci mom rek ci lañuy xey di ci gont xamane lu du ñak ñu manté gal dara wax deug yal
2: wallahi ndax damay deg ci sama mbokk jankat yi ñuy wax lu am solo ne suñu xarim ge ko wax neena ab sénégalais lum def alalam fonk
1: ba wa deug la
2: lum def alalam rek fonk te bo gisé lolu laaj gi du ci mëna ñak suñé nit ñi sénégal dafa baxo bu soxla man na fere ci yow ba nga ñew waye bu lu pécew jeexna fi ni am jang ni man na señ di ñewul ñu jox la passe taxi wala ñu luyel auto ba nga ñew boy bo jangé paré la lay yobbu war yow boko li jintu ken
1: yaay
2: li jintu wax bop
1: yaay kel
2: légui nak bu fekkene laaju won dara bo bëggé li jintu sa bop du soti
1: day xaw day war day xaw day war lool
2: day xaw day war
1: ndessane wala e kon mi non bok xamna ko bëgg ñu mëng nga jaar ci 88 628 1337 ci ay ñane modi jotaay bi kon mi non yoni ubbeeku na ko bëgg ñu wara mëng jaar ci 88 628 1337 modi xaal wi ku jaaré bu ganda bu mëng ñu dal joko kon ma ngi ni rek mbollem ñi nga xam ñep rek ñu ngi connecté wu ci ñane modi jotaay bi di leen ziar ba rawat nak ñi xam leen ñu ngi baye xal ci internet bi ci ñetti du wax janwidi.com wala ñi xam ñu ngi baye xal ci YouTube bi ñu ngi di ziar ñam bu baaxa baax kon mi non 88 la 628 1337 88 628 1337 modi xaal wi ku jaaré bu ganda mo nga ñu daal di joko ci radio Jant Bay Fm Touba 95.2 e kon jamono ji am nga kurel bo xamne sa bo bëggon jog jamono ji mën nga leen daal di yobbu wala
2: wa lool nak amon nako nak waye waxtu wi ñu waxe yow dawmako xam nga bonee yi nga xamne yalla la dogal ñu nekk sa ginaaw di laaw ku ci dem ba mëna jang day dem doon jankat day fexé wuri avocat way du dox légi lolo yaa ci gone wala naaw ñepp légui ñepp e jangal man fi na bëgg jangi sax am problème kuma wo nga ne dama jang man ah li def wax yalla lolo li la doon ñaan dafa li wax ñaan mënu nga way mit nak
1: lay ni sano
2: gi nga radio bi do ngi fi ñu fini ni xawna ma tardé ndax kilifa yi moom déplacer den fi danaka
1: légui dañoo ci
2: do xaw yom bu wax mom doyna war mom
1: ala non le ñu naan ñaan bu nango sonal
2: borom wala
1: moy mbir ni
2: waaw
1: te kuy awotem ab jankat nga bëgg doon waaw na la mom mbir bi
2: waaw
1: ay la lay ti mota gañe ko kal ci rajas bi rek
2: ah waaw rajas bi bu yalla do ko yalla dogal nga man ko wër na nopi la na de ta bo bari do ñewi gën
3: jëñe FM
1: lan la jangal nga lem duga sa pop
2: waaw
1: jam non sa way yewima
2: sa yewima yow sa gaad la kar sa yewima ko no yewima la sa lo dafa mala yewat
1: parce que yalla ba
2: dara ko ko no yewima la recc mala yewu dubi mo recc
1: tit tu ay kasse abdou machallah 88 628 1337 88 628 1337 ci radio Jant Bay Fm Touba 95.2 ñi ko wax legi ci jangum legi ci jang mi xamne ndaw ñi ñu koy jang ma sha Allah am ñu xamne jambar nañ ci lool way lay lay tim nga deg ci ndaw lo xamne bu jangé da xal da ngay muy dal xaw bëgga fa xaw yar legi lool boko degi en tant que jankat nan la lay def
2: wa lool mom da ngay xamne fi ne ni jamono dox rek ndax kenn ku nekk bëgg nga am sa air ñu li air bi di wax amna ci ño xamni musiciens yi lañu déglu di jël seen way ñi way di ko modifier wat
1: mais ndax loolu yoon la
2: waaw waaw maana mëno ci dara da moy li ma la waxon légui rek
1: yoon na yaaka naan ma waras nako mëna ki nak waras nako mëna jambaral nak bu baax nak ndax ñi fi jang bari na té bu dém jang rek mo ñu taxa jox yaaka na mëna ñu ray mag ñu bari jang rek lo xamne ko jang jamono ji dana neex la
2: waaw waye fi ne xam nga jang mi da egg fo xamne goné yi li ci ëpp goné yakoy def lu fi ne bu bass bo dem lu ci ëpp bu doon témer nit juroom ñen fu yeb ay goné lañ ta amna jang mo xamne boko jangut ñom ñoy tek seen xaaliss bu ëllëgé bu benen jankat lañu jël way duñ la jël amna tan jankat yo xamne bu fekké nak yow doono ko gëm sa bop it da nga leen top ci seen bëgg bëgg rek ba taxna moy wax ngay ñi wé éré gona yoyu ci bari ngi dégg nonu ñukoy modifier yoyu xéer yoyu rek koy war
1: no de day na war nak mom suñu wax deug yalla
2: ah waaw fini de gisoo fini jankat yu mag ya gisoon ñi nga xam dañu jang mu ki danaka li nga leen di gis ñuy jang bari tu légui bass borom danaka ay goné rek nga fay fekk
1: danaka rombo
2: amna ñi jankati té way amna ño xamné mom
1: tén mom kay nak lélé nga dégg jang mom day bir na lé li mom dang koy def ngir neexal ñi nga fekk ci waye defo ko ngir jang bu lé
2: waaw wa lé wër na yow li nga jang bo gess won
1: wallahi
2: gis ñu ndax mom
1: la da ngay la
2: man
1: waay mo ngay takambal ngay def koy ngay fo nga jox ndax lélé nga dégg ci wala xamné ñi jang ci lo xamné bir na më ndax lélé bëgg neexal RD tax nga yaq aw bayit bari na ci
2: wallahi waye nak xam nga sama class gi seenum jang xam nga do nga ap terbiya bo xamne yow ci daara jeung joge ñew mana jangu tere yi xaw xassida yi manam dal dang koy jang ni waye fi na bu non wax beuyit nangam lu ci seuntu wax xamoko
1: jango deug deug mam xamoo arab bala
2: waaw xam nga arab xamoo da ngay jang rek yow fi na bo yaqé sax do xamne yaq nga te xam nga bala nga xam yaq deug deug da ngay mëna xam bëy bi limi tukki
1: ciist lool loola ci am solo ñu dal am bokk mi tay ñok baax assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah ak ñu ngi ziar baax yaram
4: alaykum salam
1: ñu ngi ziar baax
4: ñu ngi ziar ñu baax baax
1: alhamdullah
4: ba bu ngeen di jang da ngeen di gor gorlu am yene rek wala be lepp lu len yalla mayal bopam
1: bismillah bay waw
4: wala be bu len nga xasse tabbi la ngeen di am kenn ko meuna nango
1: bay fan nga ni woy xamna amna décalage suñu digënté ak mom peut-être njambo xamna ni amna ci digalax suñu digëdem xamna féké dañu baye xel ci leer gëfëm ko 94.6 né jàn bëggono ñoo xam suñu bay bobu fu muy oté ñu koy gërëm bax dëng di bay wax
2: waaw li bay wax dëgg la ay nak
1: am yéene ji néna
2: mi yéene ji waaw yéene ji mom mo ci ëpp solo yéene ji nak mom fiñ tonni jamono ji day doon lu xawa jafé ndax amna ñoo xamni yéene lañuy jittal ay amna ñoo xamne jang yo xamne ni buñ fa lewé duñ fa amé dara nak mom duñ fa dem dé
1: mba nga ñëw jang lu wër gañé dem nelawé
2: wa té li ci ëpp nak fiñ tolni bass bo dem di wër bo rewé do lolu gaay wax do genn dé
1: mu na gañ légui ni moy tajj ko
2: maam jamono jëm bopam fi ni mo tollu fo xamné maam dal fi ni ku bëgg jang lu ngeen dal tajj ci sam nek drus mom la gis
1: net ay nak mo ni xam nga
2: wala nga dem ci rajas bi wala bo nga am fulu baakha baakha baax ci li ngay def mo xam mu neex nit ñi ak mu bañ leena neex waye fexel yow bam neex señ tuwa
1: lay ni san waaw nim ko bindé nga diko jangé non
2: waaw
1: ndax lélek xam nga ko dé sunu mbokk arab bi lélek xam nga ñom dañuy dégg dañuy xam yax lélek am noy jangé bo yaqé rek dañ la wax kon mo bindi li
2: waaw
1: fekk ni yor du ko bind de mais ki do netti mo yaq kan di la tréatation ci lool non kon ku ci jangati war nga mëna fexé ci setam tal li ngay jang ci am solo lay doon 88 628 1337 ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
5: alaykum assalam wa rahmatullah
1: yaram ngi ziaré ba
5: ñu ngi ndi ma ngi ba
1: jere jef yaram
5: na yo mbokk jangkat lool tan la ci jay
1: Seigne Abdou Mbaye
5: Seigne Abdou Mbaye ciéré ñënd siyar lu bari bari
1: jere jëf
2: ñu siyar
5: ñëne di ñaanal yalla sa borom gën leen di jappal
1: amin amin amin
5: ay jang na legi day señ bi doyna war la amna dal di ko tuddo bi mo op doon ko ndax manam xati day señ tu bay wax day jara day di ñu yaq arab yi legi man ñi di wax yow day abu taw sa tu jangkat la won man ko tam rewon ci sey mbay mbay bu tay rek
2: desan
5: sey ibrahim ak yow ay gay legi dal mom ta su bi da op de
2: waaw deug la de
5: en jang na ya par na war ko andak ta bi
2: waaw desan
5: bo zete air yi ngi ci nekkon tax day jela ko ci jël mu neex
2: waaw deug la de
5: lo ci bëgg tamit ci ko ci def
2: ding ko ci def waaw deug la kay
5: waye ta su bi dal mom xamni ci ra daanaka ta quran na rek
2: waaw dëkk na de waaw
5: na ci njàng yoo xam ne saaxuraan la rek
2: walaay walaay
5: ñu ngi bëgg a xeñal xa ci day sëñ ko waaye de loolu moom wax dëgg la jaaduwut
2: déedéet walaay walaay ndeysaan
5: yéen leen a góorgóorlu bu baax a baax
2: waaw yàlla baax na incha allah
5: ma sa borom jàppale leen
2: amin amin ya rabbal alamin
5: man ñu ngi may wax Mbaye Ndour Daru Salaam ne leen
2: ah ndeysaan ndeysaan
1: Mbaye Ndour Daru Salaam ne leen fu mu nekkee moom
5: mooy ne ci arrondissement Bundoula
1: arrondissement Bundoula waaw
5: commune commune Bundoula
1: ndeysaan
5: ñu laa fay rek rek
1: tubaarkaala ndeysaan
5: ok jërë ngeen
1: jërë Mbaye Bignil la tubaarkaala Ndour
5: jërë ngeen
1: jërëjëf Ndour jërëjëf Ndour
5: barakallah
1: ak saa jërëjëf
2: jërëjëf jërëjëf sëñ Mbaye
1: waaw ngay gën a baax sunu baay boobu les Mbaye Ndour di ko ziar baax di ko ñaanal taw rek ndeysaan wax na lu am solo moom bi
2: ñu lay walaay ndeysaan
1: wax dëgg gërëm bu baax 88 la 628 13 37 88 628 13 37
3: FM
1: ko ñëk la ci ginnaaw na mo na ñëw ak ci foofu ci 88 bi 628 13 37 ñu dalam mbokk mi ku baax asalaamaaleykum wa rahmatullah
6: wa
1: rahmatullah ñu ziar baax mbaa ngi ci jàmm baax kër bi fa ñu woy
6: tubaala
1: kër bay la nday
6: yaa
1: bismillah sohna nday ci ñap do xal ak mom
2: wa sohna nday ma lay ziar
6: borom baax la baax la
2: wa nday wa
6: ngi
2: ziar jëf ñay jëf jëf jëf jëf yeen jam baax na amin amin amin amin ya rabbi amin ya rabbi
6: allo
2: assalamu alaykum
6: wa borom la
2: wa sa yaay ma li tar ja ja wa jere jeuf
6: wax na de
2: wa ka sa jere jeuf ja
6: man yalla gudda
2: amin amin amin amin
6: jam
2: amin ya rabbal alamin amin amin amin amin wa wa jere jeuf ja amin amin amin amin amin ya rabbal alamin
6: wa ka bu ma sen ni
2: deug wa jere ngeen jeuf nonu baxna ah ndeysaan
6: wa ta ma jeuf ja
2: jere jeuf ja yalla yalla guddal fan yi amin ba
6: wala ma jox en mari
2: ah
6: ala jox en mari assalamu
2: alaykum salam
6: ya rabbi
2: ñay ni ngeen def
6: sante yaa
2: baye ni jam
6: ñam jam
2: baax tuar kala kay
6: ñu fa bëgg
2: ñu ko dugg jere ngeen jëf
6: a ca ta ko tan
2: amin amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbi okay jere ngeen jëf
1: ndesan
2: na ko ko sunu wajur la ñala ndesan
1: ndesan ay ziar bu baax
2: waaw
1: ak mbolam ñu fegol ñep
2: amin ya rabbal
1: 88 la 600 28 13 37 ku baax assalaamaaleykum wa rahmatullah
7: Soural
1: Mohamed maa ngi ziar
7: doo fexe yi
1: jaay sant yàlla baax ka yaara
7: yéen si jàmm
1: alhamdulilah
2: jàmm baax
1: alham sant yàlla baax
7: la ziar di ziar sa éwitu boobu
1: jërëjëf kebe
7: Seydou du Mbaye
2: sëñ maa kebe lay ziar
7: sant bi dama ko sobate waaye waaju baax la
1: ndeysaan
2: ndeysaan yow kenn gënu la
7: waaw man nag jotay wax de ñu ngi teewal ba ba léegi
2: jërëjëf jërëjëf
7: yaa ngi mu neex na waxtaan mi neex na
2: yàlla yàlla fay la
7: yàlla mu wàll boole ñun ñëpp defal
2: kontaan nañ ci yow bu baax a baax
7: jërë yéen ti waaw ñoo ko bokk yow sama waay nga
2: walaay waaw loolu moom dëgg la moom
7: xam nga sëñ Khady moom sama waay dama ay Cheikh rek waaye yow sama waay nga tamit ma ñu waxtu waayoon waa ju ne fa ma ko teg rek foofu foofa la ma teg force wala ñu tàqaliko
2: waaw loolu lay fulla sax di
7: waaw man moom noonu lay dund
2: loolu mooy fulla
7: yàlla dogal wax dëgg yàlla jotaay jotaay bu mel noonu rek moo na boole waaye
2: walaay ndeysaan
7: man ko seexe ba léegi itam kon la dégg moom mi ngi fi
1: am solo
2: yaa baax walaay
7: foofa nekk da ngay bàyyi xel
1: am solo am solo
7: waaw na ngi gërëm bu baax a baax
2: ndeysaan jërëjëf sëñ bi
7: xam naa nga suñ Khady am na lu ma dégg nga laaj ci suñ Abdou mosoon naa la koy wax sa baawaati jéeg
1: waaw
7: maanaam bu ma doon mag jànkat dafa am ñaari yëf yoo xam ne moom dama koy def si kenn munuma ko bàyyiloo mooy fayeku ak maanaam bu ma gisee ku woy koo xam ne daa woy lu neex
1: waaw
7: te woy ko ci saayif ma mën a ko indi ci baatin dama koy def ndax loolu moom gisuñ man man man sama xaral man gisuñu ci benn
1: problème
7: maanaam boo ko tegee ci wàllu boo ko tegee ci xam-xam rek gis nga tay amna waykat bu ñu wax Sayyida Umm Kulthum
1: waaw
7: mo def musique afro arab
1: waaw
7: musul way ko sallallahu alayhi wasallam pourtant la ma def musique la
1: waaw
7: mok señ diw nur rek wala señ diw mo dox la ñu mais loolu sa paré moy leew sawer na li batine la té ma sama dégg ci mel nak togo ak mom sax
1: oh
2: ndaw malay sar
8: wa cheikh abdou mutiar
2: wa okay ndaw ni ngeen def
8: lay ñaan ba
2: amin amin sama yaay
8: dank di ko la fe ak ci fal
2: amin amin amin amin
8: contane di hol
2: jerejef jerejef
8: cheikh abdou mutiar la ko
2: dam la wala yeen ken gënu len wala ken gënu len yeen tamit
8: lay ñaan bana wër
2: amin amin amin amin
8: ak ci fal
2: yalla ngi yalla bolé
8: contane di hol
2: wa ak sa
1: Amin.
8: Thank
2: you. Wow, magi sante bu baax kay. Wa kay jeureujeuf jeureujeuf mbay. Amin amin. Allahumma amin. Amin ya rabbi. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Jeureujeuf mbay jeureujeuf jeureujeuf. Okay.
8: Alors, c'est bon.
2: Wow.

0: jërëjëf jërëjëf ñu la koy
1: déglu
0: waaw gëzan déssan
1: ñu la ñu taxaw
0: yalla yalla déssan
1: ñu la ñaan ñu taxaw da xam sama bëgg yow yalla ko
0: jëg amin amin amin amin
1: santam ñu
0: rek waaw jërëjëf
1: jërëjëf
0: ndax na waaw tofi rek baana
2: bismillah na radio baye tax ci waat ni ngeen tuwal waaw ni sa ngeen tuwal mbokk yi
0: wa kere mbay lañ
2: wa kere waaw
0: ñu
2: di ziaré bu baax
0: may nuyu sama yaay bu baax soxna ben ja ko ñaanal guddu fa nako wir
2: ndar señtu ba
0: di ziar sama yaay penna yaay penna ma ngi ñaan tawfiix
2: ndar señtu ba 88 628 1337 ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
2: ngi ziar baax yaaram
3: nak yi tay
2: ñu sant ba alam
0: baax kay
3: abdou mbay kayra
0: waaw waaw waaw
3: ñu ngi ne di ziar
0: wa jërëjëf koko
3: modou fekk ko fekk modou
0: ah señu ma lay ziar
3: nak yi tay
0: sant señtu ba baax yi
3: alhamdulillah ñom day ziar di commencé ci bass diop suñu jattige ak ousmane
0: waaw waaw dem ko
3: ci benjay ñep ñi diglé émission bu baax
0: yeen mom émission bi waaleen goor way
3: ah deug yalla cheikh ñu lay ñi émission bu diglu baax deug yalla ma sha Allah contane
0: na ak sa ma gëna contane
3: waaw ba ko ni señ mu dal mom contane na ma sha Allah
0: waaw waaw jërëjëf jërëjëf
3: di ñaan yalla bu dal sami lool
0: amin amin amin
3: bass diop mi ngi leen di sax mi ngi wote way jëlugu leen ko
0: ah ndaysan waaw waaw waaw waaw
3: waana jeureu def contane na lol ko ndax la wax deug yalla
0: wala jeureu def rafet na lol
3: baana jeureu
0: def yalla yalla bool dimbali
3: amin ya rabbal
0: jeureu ngeen def jeureu ngeen def
3: ok
0: ak sa yekkon
2: wa modou sek
0: seigne modou sek kon seigne modou ma ngeen ziar bax seigne bass diop seigne ousmane soxna tiane ma ngi lay ziar neelu seigne bakki wa groupe groupe kaki mi ngi may baax baax la
2: groupe kaki kay
0: lima kaki ne
2: wa ara ñaw waw rek kaki war na waw ngay gëna baax ñu dag bo leen bëkk cornice 88 la 628 1337 ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum salaam
2: yaaram ñu ziar
4: ñu ziar suñu xarim so
2: jere jef yaaram bi
4: soldar suñu mak
2: ci ko so so la suñu bak baam ñu ziar baax ngom
4: ma lay ziar bu baax
2: ñoo ma ngi lay ziar baax naka ci yone
4: tat nañ señ tuba bu baax bo leen
2: ya nga soxu
4: maay taw wa ngi
2: diyan wax deri ziar ba tabarakallah alhamdulillah
4: ñu soog am solo ma sha Allah
2: jere jef ngom jere jef
4: xassdo ni la rek da ko teyono da ci abdou ma lay ziar
0: ba wa kay wa ñu lay delo ziar ba
4: amna ne xamantu ñu
0: ndaysan
4: ay señ tuba bool ni ndax ñu yëngu ci xassde ñu mom lañuy wër
0: ndaysan
4: ndax liñu topé señ mbacké topé ko ñeneen ñi tamit parce que señ ci baye tax topé
0: ndaysan ndaysan walay
4: ndax bo neeku ci xassde mom nek ci lénen
0: walay walay
4: ci xassde lu baax la
0: walay walay walay
4: ndax bu doone señ ci baye ko bindu ñu ko baye ñu defaru motax ñu def mu bindal ñu fatino
0: walay deug la dé
4: ay ñoo ngi ñaan dal nga gor gor lu ci gën ci am fulu
0: inshallah
4: ñu ci joxu programme na la fay lu mu tekk
0: waaw deug la de
4: waaw mom lay wax appliquer la bo baye sub liguey so way nek ci leneen mom dañ ci am fulu
0: dañ ci am fulu deug la de
4: waaw ndax ndax manam da nga baye sub liguey nek ci nek xasse ci ñu baye
0: waaw
4: la wara fek fo nga nek nga tok ñu teral
0: deug la deug la
4: nak boko kon nak duñ la wara fay lu ma tekk
0: walay walay waaw waaw
4: ñoo ngi ñandaw ci barke señ tuba señ tuba dafa la tawfiq
0: amin ya rabbal alamin amin ya lan ko yalla bol
4: deugal cieri
0: amin amin amin amin
4: dina neexal baat bi
0: amin ya rabbi amin amin
4: lu gën ka man
0: allahumma amin
4: bolé ci ak mok
0: ak sa amin ya rabbal alamin amin ya rabbi
4: ndax mom liggey bi mom ak mok la andal
0: waaw deug la dé
4: waaw lo neex neex baat mok la woon danaka
0: waaw mon
4: mok bañ ka defay
0: waaw deug la dé deug la dé
4: bay bo neex baat bolé ak mok ak kula gis bëgg lu soppal
0: walay ndessane
4: ci am jankat mom la sun baye cheikh mang dan wax am jankat day wané
0: waaw deug la
4: da ngay sol lu rafet
0: ak
4: montor bu rafet

0: man laa sopp.
1: Man laa xemem la waaw dëgg la de. Walaay walaay.
2: Amin amin ngam amin amin ngam amin
0: rabbi. Yaangi jappale jankat
2: yi. Ndeysaan
0: waaw. Ndaw yi ak yu mag yi yëpp yaangi leen jappale.
2: Ndeysaan walaay.
0: Ndax li nga def yor man nga iwete ñeneen.
2: Ndeysaan walaay.
0: Da xol ñu nekk ci Seigne Touba nga leen defal.
1: Ndeysaan.
0: Man la ne suñu borom defal Seigne Touba jappale ci bu defal ndax tok xewal bu sawon baa.
2: Amin
1: amin ya rabbi
2: amin.
0: Ak Cheikh Rafa ma ngi ziar Cheikh Ibrahima Cisse.
2: Yaa ndeysaan walaay. Mom salar suñu bakki ba xam lay dakante le bopam
1: ah ak sax
2: ba suñu bakki ba
1: suñu bakki ba
2: wallahi mom mi ngi ko ci sow
1: ndeysaan ku baax ta yaw
2: wallahi ndeysaan wa mom da bokku soppi suñu bakki ba xam yi
1: ndeysaan
2: ñu koy ziar ba ngom ak mbeulem bokki ba xel ciñi refem dakar
1: wa wa
2: len ziaré bu baax ba
1: jankat xedim ko ci top ko ci sop rek mel ni ñu sop nga ñep
2: ndeysaan degg la de
1: ya nako yalla defal tawfiq
2: amin amin bar serigne touba
1: ki burum touba
2: amin amin ya rabbi 88 628 1337 88 628 1337 ku jaaré bu ngantam man nga ñu ñu daal joko xamna sa da meen waxtu ngi waxo lool ñu jëñ ndax mini de da naka moy ne juroom simili ci suñu ma sona jaaré bu sa tax kom ci nañ dañ nek amna wañu gi xanon xaw jafé leg leg xamna moy wax na rek bu kefene rek ñu daal lay bay nga yekiti wat su ko dée ñu daal nek bo ko ko taguto bo dée radio ngay def wala dang koy wala dang ngay aw wala nokay def yaay xol su ko dée ñu defale ko rek ab taguto inshallah bo ñew ñu daal def taguto bi ndax xamna ne bëggu ñu ki ndax wax te ñu ngi bëgg dem ñu ni wax té naayit bi lay lay tim dem way dañ xaw jafé ndax comme yalla wacc na ndax mom gañu lay lay dañu gaaw ci dangal ko taxi man lay lay la fu non yobbo ñaaté wa dana ñentim refa dem lay
1: taxi man bi ci suuf sax de yaakar na kéré lay fanani
2: ah
1: ñu na ko mu ki rek ma ngi ki
2: waaw
1: waaw inshallah dana gëna ki
2: da barka la ndeysaan am na solo kon su ko day xamna ma baye ngay iki rek radio la wala nga and gañu
1: waaw noko bëgg yow
2: ay bisim la am nga xamna no mako defé rek ma bëgg ñu ci dama laaj la ci jëm baye ba wala ki nga ci mëto ni
1: ah ñu laal la ci
2: waaw wala
1: ci ala ci jëm baye waaw ba tay man na nek
2: ay kon defu ñu fo ñu xol lay su ko defé wala ñi ci yëkati jotaay
1: yow bokay bëgge
2: waaw